tapos nano katas labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Kana ginusarang FM radio station ning ato nagmalambuong lungsod nga ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. It's the number one and the only one FM radio station, DYPS Dabalawan ng Tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige pa mga higala, inyong makauban, kininyo ang pubring igsoon, pubring silingan, apan na doon sa respeto pagmahal, si Sige Ngon Jeriel Asindiente. Jeriel!

Wai, tingog. Okay, mga kaigsona, no? Sa isintay uno na ang natalapatay sa linog sa Mindanao. No? May ato ning sa Iran karon mga kaigsona, no? Ning bangga balita, bangga higala. Yun man mga kaigsonan, kiringa kini ang mga school supplies matud pa mga higalang ipangapod-apod o ipanghatag mga higalas na sudnong pangagamhanan mga kaigsonan ding pagbukas sa klase karon. Kiniguban pa mga higala may itong siren sa ito ang mga balita karon mga igsoon. Yun man mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, pinagi ni Bro Alcer Dungog mga higala sa Japon. Sa pagkasauan kini mga nakiliang issue karon no nga may labot ang haring lungsod ug bagay sa kutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan antol sa alas 9 bis kabuntagod mga igsoon boss administrasyon mga higala ni Tuburan Mayor CD Jabante mga igsoon. Ngunit man sa inyohang mga greetings, mga pa-shoutouts, public service and announcements mga higala, feel free lang to comment as comment section kaya ito na tigagpagtagad karon mga igsoon atong tulumanon ning Lunes sa kabuntagon. Adlaw karon mga higalang Lunes mga kaigsoonan. Pitsa 15 Hunyo tuig 2026. Kumusta? Ang inyuhang liwas kapistahan karon no ni Senior San Antonio de Padua. Inis lungsod sa Tuburan. Apan dito sa ubang mga dapit mga higala like diha karon sa Tabuelan, Cebu. Singabot pa mga higala ang ilang kapistahan diha. Sayod ta. Nga karon pod mga higalang mga oras or kining mga adlaw karon no? Grabe na pod no? Kalingaw kabibo mga kaigsoonan ang ilang pagpangandam sa kapistahan ni Senior San Juan mga higala John the Baptist mga kaigsoonan niya mga kaigsoonan dinhi mga higala sa tuang lungsod Alex klase na pod mga higala no Alex tas normal mga kaigsoonan sa paginabuhi ni kay sikay mga higala. Ito mga estudyante karon, isi na mga kaigsoonan, kisayo kayong klase, sama sa gihapon mga higala. Dahil mga kaigsoonan, buntagon o hapunon mga igsoon. Inaot ang mabawi mga kaigsoonan sa tuang mga tinunan o mga magtutudlo mga higala ang pagpatuhop mga kaigsoonan leksyon, no? Mga bata mga higala. Yes, mga tagsa-tagsa ka mga tunghaan. Okay. Sod pagkahigala ning naning tagatunga rasa adlaw ang klase unya liguy-liguyan pagyos mga estudyante mo lang akamo mga ginikanan kuang kita no yung pangandaman mga igsoon ato gyud mga higalang ato mga anak mga higala ato yung monitoron mga higala kung tuwa ba gyud sa tunghaan kung sa na sitwasyon dito sa tunghaan mga higala aron nga mabawi mga higala ang inini ang mga kaigsuunan bang mga paltas klase mga igsoon. Bisan pag nakumpleto niya ang kinini ang number of school days mga kaigsuunan kinini ang lahi ragyod since nga nag COVID-19 mga higala lahi ragyod mga kaigsuunan kay mausab ang sistema sa klase mga igsoon no? Diferensya kay mga higala isan pa mga kaigsoonan ug ang oras gikan sa alas 5 hangtod gyud untop sa alas 12 pero lahi gyud tong magdali-dali mga bata kaysa diadto mga higala nga makaplastada gyud buntag hapon mga igsoon no una nga ato din paningkamutan pinaagis pagtinabangay mga higala sa tuang asosasyon diha sa mga ginikanan usab no sa tuang mga magtutudlo sa tanan mga higala involved mga kaigsoonan sa pagpalambo sa mga tunghaan sa tuang mga tinunaan mga higala alang sa ilhang mayong kogmaon mga igsoon. So kining pagbalik bukas klase karon no kini mo kumpista sa Tuburan ay may mo ni Hunyo ti bukas klase mo na nga inig ding sugod gyud atong Hunyo 8 maputol-putol gyud mga higala apan pag humas pista liwas pista mga higala ditso ditso na naot ang kuana ni no so ditso na ni mga kaigsoonan naot pa nga walay mga katalagman nga wabot okay makahatag og balda pod no sa klase mga igsoon. Di pa na ito mga higala pa ating gabangong mga balita karon mga igsoon at usang pagpangay katahuran at ito mga higala siyempre sa ito ang gabatanon, malagaron o very kamabtiko na ito mga higalang mayor Mayor Christian Daniel C. D. Jamante mga higala Desmios Office ay pagpaminaw may buntag ni Mudeha Mayor
Ngan man sa tuang Vice Mayor mga higala ay pagpaminaw ng buntag Vice Mayor Danny Diamante. O siyempre mga kaigsoonan ngadto sa amahan ug founders kanambuan sa lungsod sa Tuboran. The man behind the success of Tuboran mga higala ay pagpaminaw ng buntag former Mayor Aljon Diamante. Akong Osborne mga kaigsoonan, pizza 15 sa Hunyo tig 2026. Adlaw Lunes mga higala, sa ato mga balita karon dito sa Mindanao mga igsoon, 61 na ang natalang patay sa Maunggal Linog. Iabot nga to sa 61 ang ganatalang patay o 173,000 ka mga pamilya ang naapiktuhan sa nahitabong linog nga to sa Mindanao matul pa sa National Disaster Risk Reduction Management of Council kung NDRRMC. Ang NDRRMC nagkarayon nga sukad kagahapon 54 ang natalang namatay sa maong rehiyon o sa Region 12 samtang 7 ang natala sa Region 11 samtang niabot nga to sa 11,403 ka mga individual ang natala og 40 ang na missing base sa taho sa Philippines sa PhilStar adunay 73,000 ka mga pamilya og 724,000 ka mga individual ang naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog. Iabot nga to sa 725 ka infrastruktura or infrastructure facilities ang nakaangkon og danyos nga nikabat nga to sa 1 billion ka pesos ang kinatibuk ang cost o danyos. Samtang 54,000 ka mga balay ang apektado diin sa maong gidaghanon, 9,900 ang total damage o 44,000 sa gatos kabuk mga higala ang partially damage kung 44,100 ang maton pa partially damage. Iabot usab nga to sa 13 ka mga lungsod ug syudad ang gipaubos sa state of calamity. Ang NDRRMC nibutyag nga ni kabat nga to sa 67.6 milyones ka pesos ang kinatibukang hinabang ang gigahin alang nga to sa nga apektadong pamilya mga higala. Mga kaigsuunan, ganita mga higala, human aning grabing crisis karon mga higala, yung global crisis mga kaigsuunan, kundi hindi lang kita mga higala din sa Pilipinas, may nakasinatay nini, kalisod karon mga igsuunan, tibuk kalibutan mga higala. Samot na ganda sa Pilipinas mga kaigsuunan, 13 lisuran na natundaan din sa tuwang nasod, iwasan pagyod mga higala, aning, nini ang ini ang kalibutan hong krisis mga kaigsoonan. Iyan na po mga higala yung tayo na sinati na itong or ato mga kaigsoonan po dito sa Mindanao nakasinati or nakakuhan karon, no? Ini ang nakigbisog karon nga mo.

gala sa atong hisgutan sa tuburanong pagtinabangay kung ang usaka pamilya dunay mo taliwan ng membro na ini mga higas ng pamilya duha ang gipasan nga kagulanan na ang kagul mga higala kining taliwan ang membro sa pamilya o ang kagul mga higala kung pagpahiluna mga igsoon no? Sa kinini ang ilahang haya sa patay mga higala no? Pero dito sa ilahang mga kaigsoonan grabing kagul ang ilang nasinati karon mga igsoon no? Kaya nga naman namatay pa mga higala, namatyan pa sila problema pa sila pagpahiluna ang mga igsoon no? Sa mga nangamatay dito nga biktima sa linog mga higala kung nga at the same time mga kaigsoonan ang ilahang kagul mga higala sa

ato intawang tabangan og ampo. Iluoy kay sila dito nya himuon na hinong katawanan nato. Isip content penghegala aron lang kita mo earn og views diha sa social media. Mayo mga igsoon. Sa gustong balik nya hinuon na gato na siyong pamilya. Bako na hinuon menghegala gato na siyong anak musong balik mga igsoon. Mato din yun, no? Pero simbako ba? Manimbako gihapunta. Ayaw yun. Kaya ang saba, raba ko, no? Matod pa, dili, magsaba. Okay, mga igsoon. Dugang balita, mga higaritas, balitas, kayuhan, mga igsoon. Dari sa ato ang nasundong pangagamhanan, mga higara. Matod pa, manghatag og school supplies. Ang nasundong pangagamhanan o ang national government, opisyal nga nilusad sa programang bagong bag para sa mag-aaral. Presidential assistance to primary grade learners nga nagtumong sa paghatag og mga supply sa pag-eskwela alang sa 2 ka milyon nga estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa grade 3 students sa tibuok grade 3 pupils sa tibuok nasod sulod sa maongga school year. Ang programa nga gilusad diadtong Hunyo 9 tuig 2026 subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga ang mga bata andam sa pagsugod sa klase samtang mapagaan ang pinansyal nga palasunon sa mga pamilya sa mga Pilipino, ilabi na sa gasto sa back to school. Si Recto nagkanayon o si Ralph Recto manghigala. Nagkanayon nga ang inisyatibo dili lang limitado sa paghatag og mga gamit sa eskwela. Nipasalig usab ang administrasyon nga walay Pilipinong bata ang mabiyaan tungod sa kakulang sa batakang kahibalo o kahimanan sa pagkaton. Ang matag benepisaryo gihatagan og pre-packed nga bag sa eskwela nga adunay mga notebook, lapis, crayola, ruler, eraser, sharpener ug uban pang kinahanglanon sa pagkaton or pagtuon mga igsoon. Ang gamaong programa gipatuman pinagi sa Socio Civic Projects Fund of sa Office of the Executive Secretary kauban ang Department of Education aron masiguro ang hapsay tukmang oras sa target sa paghatag sa tabang ngadto sa mga piniling benepisaryo sa tibuok nasod mga igsoon. Kanindot, no? Kini mga higala. This mga kaigsoonan, makaiban-iban ni mga higala sa problema karos gastuan mga higala sa mga ginikanan nga to sila mga anak mga tinunan. Inoon sa uban mga higala, muragwara nila kaya doon na sila ika-afford, but daghan mga kaigsoonan nga mga ginikanan karon sama na to mga higala. God, nga, kanunay, kadaadlaw mga higala naghingutas no, sa paghinhanglano na to mga higala, sa galastuhan na to mga igsoon. Dako na kaining tabang na to mga higala, kang mga kabus ng mga ginikanan. Dako na kaining tabang na to, bisag baglan tuod mga higala, kini mga basic mga higala, lapis, no? Notebook, papel, crayola, mga higala, ruler, no? Dako na gig kaining tabang na to mga igsoon. No, doon naman giuban po mga higala, no? Nga medyo doon na gi-afford ang uban po, no? Siguro, wala po din nila mga kaigsoonan. But para nato lagi mga kabus, dako naging kainin tabang mga higala. No? Gikan sa pangagamhanan sa nasyonal mga igsoon. At least, no? Ato asad nga mapaabot mga higala. Kung sa'y mga maayo po mga kaigsoonan mga balita karon, hatag og dakong tabang po natong mga kabus din sa itong nasod mga igsoon. Arita mga higala, as ato ang mga greetings sa Abro Media sa kanamo nato ning mga nagpo anig view diri sa tuag social media. Usa nato dawaton no ang balita ni Bro Alcher Dungog mga higala ang balita sa kanambuan sa lungsod sa Tuburan mga igsoon. Matod pa mga higala ni JV Villar mga higala. At good morning kuya, shout out ko Gran Toledo Eagles Club. Okay, may pagpaminaw ninyo diha no. Og si Hel Toki Perez, good morning boss Jeriel. Happy fiesta di ay boss, God bless no. Yes, happy fiesta. Bisag belated na at least ang happy. Kinini ang natungad to gyud mga kaigsoonan. Okay, ang nahitabo mga higala, nga mga kalihukan mga kaigsoonan sa tuang kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua, hatag gyud mga higala og sakto og tukma mga higala kalipay. Katagbawan mga higala sa tuang mga kaigsoonan Tuburanon. So, mga dumudong, mga bisita, mga higala. Lingaw yun sila sa itong fiesta, mga higala. Okay, mga kaigsoonan, si Filomena P. Hinabi. Good morning, Sir Idol. Good morning. Also to Ati Consialini Paronay Gonzalez.

0: og ni by Judy Gonzales diya si Mama og si Eden Rosales. Pag-greet ko sa ako ang kaugalingon og happy birthday Eden Rosales.
1: Happy birthday.
0: Happy happy birthday ni mo da Eden Rosales og si Ma'am Ina Pinka nagpaminaw na to karon. Ayong buntag dong Jeriel laminaw meron diri sa lapyahan sa punta. Salamat kay sa inyong pagpaminaw diha ati Ina no. Og si Bard Nard Spink mga kaysunan diha karon sa baybayunan diha sa punta pergi utso mga higala at masitiyo so ta diha nindot yan ang mga higala ng area diha labi na ginarong mga panahon no? Nga linaw kayong dagat mga isoon no? Dot kay itampisaw ron dito mga higala tamping mo diha ati Ina Pinka og ni Bard Nard Spink og si Mark Anthony Diamante Kunsyal Dias Bargedos mga kaysunan pagpaminaw sa bihan ni Kunsyal Udit Presbitero og ni Ati Faith Presbitero no. Kunya matod pa ni Kunsyal Mark Anthony Diamante Dias Bargedos may buntag by Jeriel og sa tanan taga Tuboran. Congratulations sa kinatibuk-ang events nga nagmalampuson gayod gikan sa unang mga adlaw hangtod sa adlaw sa kapistahan uban sa pamunuan ni former Mayor Aljun Diamante og Mayor C.D. Diamante. Yes, of course no. Kunsyal no. Pasalamaton kita mga tuburanon niya at least no sabing pagyod parehas ni mga tumong ang imuhang birthday imong adlaw na tawhan lawas na tumong si imuhang birthday tumong pagyod sa itong pista no kay siguro ang hingan lang ni Mark Anthony fiesta man ni siya kapistahan sa itong lungsod no. Ako dahing ikuhan sa day no kinini ang i-greet o belated happy birthday sab nga to ni Tita Bibi no Rizon. Ya sa Rizon mga higala Antonieta Rizon nga nagsaulog sad sa ihang adlaw na tawhan ni ato nakalabayng pizza tasty ato pista gyud mga higala righil gyud sa social hall sa city yung mga higala with surprise no surprise gyud sa ihang pinalanggang anak Ria Ann Rizon ang pagpaminaw karon sa Barangay 2 no. Onya, arita paghihigala sa pagkabalitas, kalambuan sa lungsod sa Tuboran, ene 25 minutos man, makalabay, alas 8 sa kabuntagon, ni Bro Alcher Dungog mga higala, pimutang na. Okay, ato i-check mga kaigsunan karon, si Bro Alcher Dungog, alang siya.

0: program sa 98.1 BD Radio. O ganuka na lang diri sa Cebico to. Shout out ni Sir John John Sumalinog, Eldo Galliardo, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Real Aliego, Bro Riboy Pepito. O siyempre, sa atong konsehal sa lungsod sa Tuburan, nga matinibangon, nga konsehal, SB member, Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daghang salamat siyang mga balita karon Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, ng higala. Kadlive karon dito sa Cebico 2. Arita mga kaigsunan sa tuwang mga hisgotana na karon sa kalambuhas, lungsod, Tuburan. Indot kitong balitaan ni Bro Alcir Dungog. Ay, sorbida. Napsaig, malinaw, limpyo, mga higala. Ha, kinini abang noon, hindi na ma... wa nang katag basagikan pista ini ang kinini ang sagbot ng higala pat ang akong ipasabot nga limpyo is dili ingon sama sa una klantrakas mga kigsuona na dihang nagagi ni budas tubang simbahan nga hugaw kita naon ng higala kagapon ato nakalabay ang adlaw ng higala sa fiesta porti gid kapsay porti kanindot tanawon mga igsuon do dunay mga kwan nindot mapudyod nga kanang mga linda diha mga higala pista na apo diha sa tunga ka ng mga naghikya diha mga like itong mga alahas sa na diha lang ikuan nindot po kayo no? At least di para sa ito nagtabil-tabil mga higala diha sa una nga di may tanaw no? Karon hapsay may pagkaplastada mga igsoon sa so, itong pasalamatan mga igsoon siyempre ang pangagamhanan sa itong agalungsod pinanguluhan ni Mayor Cedi Diamante labi na gyud no Pampod, no? Attorney De Carlos Jr. mga higala, tuwang administrators, tuwang lungsod, mga kigsuna. Tapos na ngamot mga higala. Aron nga mahimong nindot mga higala hapsay nga tuwang pag-astada sa tuwang mga tindahan diha na nindahay mga higala sa kapistahan. Of course, ang tuwang Pampod mga higala, ang tuwang tourism officer sa tuwang lungsod, no? Si Kuya Inilbat mga kigsuna. Usap po ni mga higala sa partner diha kung mga ingon ana mga kigsuna. Ato ang kalihukan sa fiesta mga higala is part sab sa ato ang tourism mga igsuon no nga usapos Kuya Inilbat no ang morning may pagpaminaw din mo diha Kuya tourism office usapos ginis sa naning kamot mga igsuonan aron nga mahimong hapsay mabulukon ato ang saul kasulugan sa fiesta sa ato ang lungsod mga higala si mo mga kubanan diha Kuya Inil no sayod ko nga nakay grupo po diha teamwork ayo mga higala last tourism mga kigsunan aron makatabang mga higala si mas nindot pa nung nakasulugan sa kapistahan sa tuan lungsod mga igsoon okay mga higala balita mga kigsunan no sa dugang mga balita mga kigsunan sa kalambuan balita mga higala the first coffee industry development office in the Visayas mga higala will be established in Barangay Kabangkalan following 1 hectare land donation from former town mayor Aljon Diamante mga igsoon. Matod pa mga higala, gumikan sa pag-donate mga higala. Ha? O usak hektarya ang luna mga kaigsoonan. Sa ato ang kanhi mayor Aljon Diamante mga kaigsoonan ngadto sa ato ang Department of Agriculture. So, hingpit na mga higala unyang tukuron dinhi sa ato ang lungsod mga higala, particularmente diha sa Barangay Kabangkalan, ang gitawag og the first coffee industry development office mga igsoon. Usa ni pasilidad sina sa ato ang mga higala or research center mga igsoonan. No, sa ato ang kinini abang Department of Agriculture lang mga higala sa kinini ang pagpalapad pa sa teknolohiya mga higala pagpananom og kape mga igsoon. Kaproduce ta og mas daghan, mas abunda mga higala, mas dekalidad nga klase sa kape mga igsoonan. Dinhi sa tuan lungsod mga higala. The first coffee industry development office in the Visayas ha mga higala. Ibo ka Bisaya ni mga igsoonan. Anhi tukuron mga higala. Ha? Sa tuang lungsod sa Tuburan, yes, Barangay Kabangkalan mga igsoon. Tumikan mga higalan is pagdonar og lain na usab nga usa ka hektaryang luna mga kaigsoonan. Ha? Laing usak ektaryang luna na usab nga kaigsuonan dito sa barangay Kabangkalan. Yan o mga higala ni mag-donate kag luna mga kaigsuonan. Sa unang panahon, mga higala, kining yuta, murag yanoyanuho na nag-donate ni Anto kay Prato Pumantong Katidad si yuta. Sa una, bro, no? No? Karon, di na mayano, mga higala, ay, ni magkag isa ka to kas bukid, mga higala, di na mo minus 2,000 per square meter, mga iksoon. Asa bago ka na, mga higala, wari kas lungsod, doon na itag 6,000, mga higala, 6,005. Ha? Pero ni Anto, mga kaigsoonan, sos porbida. Matod pa, ha? Dinhi sa kung i-search sa Google kay na ni tumaw manggod bro ning nga amo ron sa pamilyang asinjinti tumaw manggod ning ngan nga kanhi karaan yod ini ang usa sa ginahinon tang tao yod nga usa sa mga yutaan diri sa lungsod Stuburan katong amo ang mga higala gitawag og apuhan namo si great great grandfather pagi namo Don Filomeno Asinjinti. Ah, nya akong gi-search sa Google, doon naman ko yung mga istorya na lagi nga dako kay Luna Dres Lungsod, ilang kong istorya asan napita mga higala. Ang gi-search sa Google, ah, agad, no? Insya sa Don Filomeno Asinjinti, ako nakita sa Google, tala dito nga usagyos mga inilah ngayutaan Dres Lungsod sa Tuburan during the Spanish era mga higala o sa American, panahon pa sa Amerikano, mga katsila, mga isuwa. So, una nga niadto mga higala ko no yano lang tong mga inektaryang yuta sa unang kahulman ra sa to mga higala tong ilisdan lang kwako kuno sa tabako ana no kay pilar man kabuktaw to mga igsuon niadto no? Karon nga nakadaghan ang tao mga higala muni nga kadaghan ang negosyo kadaghan ang ipantukod nga establishmento mga higala hangtod nga nagkamahal gyud ang presyos yuta mga higala. Now di yano mga kigsunan karong panahona nga magdonar ka og yuta mga higala. Sabot nag inektarya mga kigsunang yuta. Muna yung mga higala nga usas mga ininiabang di ginato kalimtang mga tuburano nga gihimo sa tuang kanhi Mayor Aljun Diamante. Tukad pa ni Antog dinunaray gyuta.

mga tunghaan. No? Kay sa may pamagi mga higala nga maka ang kontag mga professionals or mga ang kontag mga engineers kan pa mga higala ba engineer ang agriculture ba mga no? No so kuan no inini ang tungod sa pagdonar og yuta mga higala ni former mayor Aljon Diamante mga tunghaan dito sa Bukid na, nga duna na ta mga higala karoy daghang mga estudyante o mga tinunan nga mga nagkuhas kursong agriculture mga higala diri sa tuang labi na gid sa City o Tuboran campus mga igsoon ay katong tuas babaw mga higala ni ato nga wa pay mga tunghaan wa pay karsada mga higala saan pa pag-eskwela college ato nila mga igsoon mag-agriculture gyapon pero mo tabang na gid ito sa ginikanan mga higala pero muna way grado mga igsoon pwedeng paita mga higala. Di masataingon nga ni underestimate sa mga tao nga way mga eskulahan mga higala but mas maayo yun no? Kita mga ginikanan bisag kita wata kahuman mga higala isip sa tuang pagkaginikanan sa pagkakaroon but at least sa tuang mga anak di na to ihikaw nila mga higala muna nga nindot ang pamaagi ni former mayor Aljon Diamante kani adto nigdonar siya gyuta mga higala dito sa mga tunghaan sa Bukid aron nga doon natin mga tinunan nga aron inikabot ilag college maka-eskwela sila sa agriculture after sa agriculture kung maka-focus sila sa agrikultura doon na sila mga higalay ha? Pwedeng kasudlan mga higala or pwedeng ka saman, no? Katrinihan mga higala aning about aning sa Department of Agriculture mga higala labi na gid aning matod pa the new Department of Agriculture facility ha? Serve as a regional hub for research training, innovation, and technology transfer to boost local production mga higala. No? So, ang iya habang step by step, no? Ang gihimo ni kanhi Mayor Aljon Diamante mga kaisuna.

kay mag-unsa man mga higala, no? Ugway mga National High Schools ni atos ibabaw mga kaigsoonan. Kinsa may mga eskwela, resitiyo, mga higala o agriculture? Di magkadawaton o ginihan. Di magkadawaton o college, mga higala, di kakahuman yung high school. May ito sa una sa mong panahon, way back 1990s, kaya doon naman ito yung placementist. Abot ba ka na, bro? Kanang placementist? Na kay kwa na na? Kanang placementist sa una, bro, no? Bisan pag elementary ra ka, grade 1 ra ka, once nga imo nang mapasar nga classes examination, ritso kag tikang sa usa ka tibok grade level gyud, no? Yes, sa imo ang tibok gyud sa ini nang grade ba sa grade 6 ritso ka pasar ana. Take na sa kag lain placement para high school. Ritso ka sa college. Pero kana lisod nga ang classes examination, no? O mga kwara ana, mga genius sa una mga higala ana mo maka makapasar ana mga higala. Doon ako'y silingan ana ni Anto na ako ang nakuhan nila kumusulting kinsa sa kapasar. Duha gyud sila kabuok ni Anto mga higala. Human gyud nila ang high school. Bisa ang usa to murag wa ka eskwela high school pero elementary ra, graduate to grade 6. Ni take og placement, bro. Dito sa pasar sa high school. Pwede na unta siya mag-eskwela college, bro. Magyapon siya mag-eskwela. Ang usa, eskwela siya. So inana mga kiksuna, no? Maitong inana sa una. Karon kinahanglan yung kami eskwela high school. Nagkataas pa mga gani ang, no, ang 2X high school mga higala kay nana may grade 11 o grade 12 mga higala. Una nga karon mga kiksunan, dako kayong tabang ng mga yuta nga gipandunar ni former Mayor Aljon Diamante. Ug munay usas mga inisiyatibo, usas iyang gipanghimo sa lungsod mga higala tabang sa lungsod nga di gyud ni mapapas mga higala. No, kay gikan pas eskwelahan ni adto hangtod mga higala aning mga mga national government agencies. Like aning ato ang BGMP mga higala des Barangay Tuminhaw, nagan pa mga higala, PNP na to des mag-alwa mga higala kanang RSTU mga kaigsoonan, Regional Special Training Unit mga higala, donar po na dihag o dako po na dihag mga higala. Mag 5 hectares masiguro na nagwa kumasayo. Sa BFP, ito mga Horlano family po dihag mga kaigsoonan, may pagpaminaw dihag ni Bard Ali Horlano karon dihag sa iyang Panimalay des Barangay Uno. Oh, so karon mga higala lahi na usab ng usa ka hektarya mga kaigsoonan. Nagidunar ni former Mayor Aljon Diamante mga kaigsoon. Ha? Dito mga higala sa Barangay Kabangkalan mga kaigsoonan. Matod pa mga higala si Jerome V. Oliveros mga kaigsoonan, Agriculture Undersecretary for Special Concerns mga kaigsoonan. Sigon pa niya, the Philippines imports 85% of its coffee requirements mga higala mainly from Vietnam and Indonesia mga kaigsoon. Uko na mo mga higala. Annual domestic demand sits between 150,000 to 200,000 metric tons mga higala, while local production yields 30,000 to 33,000 metric tons, primarily sourced from Mindanao mga Ison. So tiyaw mo na mga higala. So nindot kayo mga higala, himuon ni mga higala negosyo ang pagpananom o kape mga kaisonan. Gani mga higala, doon natin programa Radyo 1 Cebu mga Ison. Doon natin programa Radyo 1 Cebu mga higala, tuburanong pagtinabangay program mga Ison. Madungog na ninyo Sabado mga higala, alas 9:30 hantos sa alas 10 buntag, kada adlaw Sabado. Matapit na na ninyo madungog mga kaigsoonan, matag-adlaw unya mga higala. Himuon na ginato ng Lunes hantos sa Biyernes o Lunes hantos sa Sabado mga higala programa dito sa Radyo 1 Cebu. Alang sa dugang hisgutanan mga higala sa kinini ang kalambuan sa agrikultura o uban pang mga kalambuan dari sa tuang lungsod mga Ison. Itabo niya na mga higala o niya matod pa sa tuang station manager po dito si Kuya Ruel Ponce Cabanero mga higala, sight na po siya mga kaigsoonan makiguban ni former Mayor Aljon Diamante sa mga hisgutanan mga higala kalabot aning pagpananom og kape kay nakita niya nga dako kay kapahimuslan mga higala ang pagpananom og kape sa mga yuta mga higala wa magamit mga kaigsoonan. Daghan ta mga yuta diri mga higala, daghan mga nanag-iyag yuta diri mga kaigsoonan wa magamit mga higala. So nindot na siya panamnan og kape mga higala kay ang kape ang produkto sa kape mga higala di ka maglisod og kinini ang market mga kaigsoonan. Nya, insakto ang kantidad mga higalas per kilo mga higalas kape. Di ka maglisod sa pagbaligya kay nagi andam og taganang mupalit bisan pag tuniladas mga higalang imuhang ibaligya mga higsoon. So
Ngunit usa sa nakita natong nindot kayo mga kaisunan nga tabo manghigala ani karong pagdako sa industriya sa kapitres at lungsod manghigala. Kay karon baya ang uban mga mag-uumas pagkakaron, tanom ka diha manghigala kung sa imong ipananom mga kaisunan. Maglisod tag market, no? Nabipag ka ng utanong, dali kayong malata, mga higala, dali kayong madugta, mga isoon, dali kayong madaot. Naway klarong market, kay baligyan na ito sa merkado, pati ba, baratuhag, pinalitan, mga kaisunan. Kaya may lampot o kanini ang wapa kay muhang, ha? Kanini ang prutas o kanini ang utanon. Ha? Kaya naaman na sila yung mga suki, diha, mga higala. Nagikan gina po dito, mga kaisunan, sa, ha? Asa na nagikan, ito na sa Mantalungon, asa na nagikan, mga higala, no? Muna nga kasagaran, nga barato pag ida may higala, muna kita diri mga kaisunan maglisod ta o pagbaligya sa tuang kaugalingong produkto mga isoon. Muna nga, o doon ay mga bakante luna, diya, why not, no? Nga, kapi mo inyong itanong. Kay masakpan lang nimo ang insakto proseso mga higala sa pagtanong sa kapi, o maigo nimo mga kaisunan siya sa organic nga fertilizer, di na ka magproblema, di na ka magpaabot o season mga higala sa timbungas kapi. Ha? Magsige na lang po nagpamunga mga higala likes na hitabo dahil sa Tuburan Coffee Farm mga higala dahil sa Barangay Kabangkalan. Kaya gumikan sa innovation mga higala sa grabing pagtuon mga kaigsunan, grabing research ng ilang himo. Usa ni mga higala, no? Kining pagtukod unya mga kaigsunan sa aning hog ni siya research center mga higala, no? Sa ato ang kininian Tuburan Coffee mga kaigsunan o sa kininian Department of Agriculture. Kani siya sa itong mga pamaagi mga kaisunan sa kiniang dugang pa mga higala pagpalapad aning pagtuon sa teknolohiya aning teknolohiya mga higala sa kining pagpananom o kape mga isoon research hub mga higala training innovation mga higala gumikan sa grabbing innovation mga higala, no? Kinini ang nahimong nausab mga higala, no? Ang naandan mga higala kay sagaras kape mukwarman, mubungar man siya mga ating season mga higala. But tungod sa innovation mga higala, sa mga gihimo nila mga research mga higala, pagpalapas sa teknolohiya mga kaigsuunan, pagpabus ng local production nato mga higala sa kape,

a to pagi diri former tuburan mayor di Mokrito Jumanti Minghegela, founder of Tuburan Coffee, donated the land to the Department of Agriculture during June 3 ceremony. The site will feature a nursery for high quality Robusta and Arabica varieties mga ison. Duhani ka mga varieties mga higala sa tuwang kape din sa Tuburan Coffee mga ison. Kining Robusta o Arabica mga higala. Una yung mga nindot mga kaisonan, mga klases kape, no? Robusta o Arabica. So, gidonate ni mga higala, former Mayor Aljon Jamante mga kaisonan, founders Tuburan Coffee, niya itong Hunyo 3. Ah, sa Department of Agriculture mga higala, murag dito, di manigay ko asa ko ng picture ano bro, di murag magdiririnis kabangkalan siguro diririnis ako murag diririnis siguro na isa ako tuas Tuburan mga higala doon ay picture lagi po sa Tuburan Cebu the Spring of Success post ni or diha sa Facebook ni Mayor Aljon, no? Doon ay picture diha mga higala nga doon na nagyod mga kaysunay kuan imong ilang gipirmahan di ba kani deed of donation na gyud ni mga higala, no? Dunay caption mga higala, Bisaya's first coffee industry development office to rise in Tuburan mga higala. O di ba? Sabay di ba pasigarbuhon ani mga higala. Daghan og daghan lang gyud kayo mga kaisunan, no? Ang mga inisyatibo nga gihimo mga higala ang kayuhan, no? Former Mayor Aljon Jamante nga napahimuslan mga higala sa mga Tuburanon. And of course, pinagi usab mga higala ni Mayor C.D. Jamante mga kaisunan, no? Usas mga higala sa mga pamaagi sa dugang pagpagpalapad sa kalambuan sa tuwang lungsod. Wherein si Mayor C.D. Jamante, siya mo'y nanginingamot diri mga higala sa sitwasyon diri sa tuwang lungsod while si former Mayor Aljon Jamante tuas gawas mga higala. Itag mga pamaagi mga kaisunan, itag mga koneksyon mga higala

0: aron mga higalas dugang pang mga kalambuan sa lungsod mga igsoon. Tanang mga aspeto mga higala. Inatong gisgutan karon sa agrikultura ni. Daghan pa mga higala, infrastruktura, daghan pa like anang mga infrastructure projects. Mga road concreting projects mga higala nga naa ubos atuang jurisdiction mga igsoon. Dita maingon nga ang highway to Astri 60 mga higala. Pwede na sa ginagwingon ni mga to Astri 60 kaya mo mga ginatinoon. No? Ang highway nga to adito sa Kansi padong mga higala muna itinoon. Ang highway to adito mga higala padong sa Kamansi muna itinoon. No? Ang angman og ato ang pininang kimutan mo ato ipatrabaho das lang tad mga higala kuban pa nga man ato ang mga kigsuna. Ha? Ilaha man ang mga higala sa nasyonal mga igsuna. No? At least nga atong ma tagaan og igong pasabot ba kay lisod kay nang magtagawtaw ta dito sa Facebook nga wala tay igong kibaw ini kauman manghambog din ta nga titulado tang pagkatao mga igsoon lisod baya no nga kung titulado kang pagkatao utukan ka keep quiet na lang ka eh, di na lang ka magtagawtaw dito sa Facebook pag di makauyon ka on restaurant ipost pa sa Facebook lain na ano eh no turbida. Na may kailang tao, anak, nga. Mukhaon das merkado, mga higala. Huwa ko yun siyang gikan ang restaurant o karinderia. I-post Facebook, mga higala. Himuong vlog, sus pabida. Yan mo ang mangangkondentan titulado ta mga higala sa itong pagkatao. Di na lang ta, no? At least nga kung naagi kay igong nahibawan, di na lang ka mukuan mo istorya kay nakibaw man ka, no? Usod ka na masigtagaw to, niya wala ito kibaw mga kingsunan. Ah, mag-ato na ipatrabaho diya sa mangita ta dito sa nasyonal o mga budget mga higala para itong ihapak liha sa ha? National Road na ito das langtan. Nga iya man na mga higala sa congressman mga kaigsunan. Iya na sa congressman mga higala. Ha? Congresswoman karon mga kaigsunan sa tercero distrito. Katuba ni Ari mga higala sa Sweet Notes. No? Kanhi congressman PG Garcia o congresswoman Karen Garcia mga higala. Ila na mga kaigsunan dihang responsibilidad, obligasyon mga higala pagpatrabaho. Anang mga nangagubang karsada karon sa National Road nga ni Adres Tuburan nga sakop sa tercero distrito mga higala. Ana man siya mga kaigsunan. Kaya atong atimanon po mga higala ang kini mga karsada nga iya dihas kabarangayan nga sakop sad sa kinatibukan lungsod sa Tuburan. Just like sa nahitabo mga higala dihas karsada dihas 360 nga may inyong ingong highway perting ninduta. Di ba? Wala man namin yun mga kigsunan nga ito ng himong karsada diha para sa 360. Himo ng karsadaha diha mga higala. Para na mga kigsunan sa kapahimuslan sa kinatibuk ang mga mag-uuma o sa kinatibuk ang constituente sa tuang lungsod mga igsuon. No? Kay ang karsada mga higala, dili lang man na para sa mga mag-uuma. Doon na may nagpuyo nga tuas babaw mga higala nga wa mag-uuma. Pero nagkinhanglan o maayong karsada mga higala, panahon sa emerhensiya. Panahon sa inadlaw-adlaw nilang pagbiyahe, gimbuhato nilang inadlaw-adlaw mga igsoon. Di ba? Ingon, anak, no? Dili ingon, mga higala nga, ingon din ta, Indo tagayang ng karsada, kaya ang highway, alas 360, mga higala. Nagtuwa ka, 360 na rakotog, ng lahos mo na sa bangkito. Ha? 580 plus million kapin ko ng bajita, anak, mga higala, road concreting. Ha? Di na, ingon nga, kuto, bradiha, mga higala. No? Lahos gina nito sa katapusang barangay nga sakop sa ato ang lungsod mga higala aron ang tanan mga higala makapahimos dihan dapita mga igsoon. So na nasa Taybago karon nga karsada paingon dito sa Kansi mga higala. Well, ang tanan po mga igsoon ang mga tao dito constituente sa ato ang lungsod dito dapita sa habagatang bahin, bukirang bahin sa habagatang bahin sa ato ang lungsod makapahimos po sila mga igsoon. Oh, diri sa ato sa amihan ng bahin Listo minhaw, ilaha po na mga higala sa provincial government. Iya po na kaniadto mga kaigsuunan sa administrasyon pa na kaniadto ni Gubwin ni adto mga higala. Huh? Ya, karon sa administrasyon ni Gubpam, po na atiman na po diha mga higala. May tatugisaw po na mga kaigsuunan po diha. Aro matagad po na diha mga higala. Nagipasagdan man lang po mga igsuon. No? Diha mga higala na sitwasyon sa tamunan nga karon. Aguan tagad mong sigigilis o bearing diha sa inyohang mga motor. Kung tagitag ilis mga higala, kaya wala may nagtagad mga kaigsunan. Oh, nga kitang diri sa lungsod mga higala, mag-ato na mga higala hilabtan, nilahaman na mga higala, overlaps ta na mga igsoon. So aritas ato ang, aritas kadaghang lugar diri sa Tuburan nga kinhanglang simintoon mga higala. No, diri sa padong ka man si dia. Nagana na kana dia may sanuan mga higala ni tuyok na naron dia, no. Daghan kayo ang uban wa pa na ko na mga limang mga igsoon. Daghan mga lugar na diri sa bukirang bahin sa tuan lungsod nga sa pagkakaron simentado na mga higala. So kining ato guys gutan ang karo ako gining gitagaan og expound gyud ako ni mga higala kay aron gyud mga kaigsoonan po sa igong kibaw sa uban mga higala. Karon lisod mangoron. Uban ari mga higala sa social media na maigo mga kaigsoonan nga di social media mga higala nagkatag diha mga fake news. Una kita diri mga higala di puta palupig mga kaigsoonan diri sa kahanginan. Eh mo ni outlet ato mga higala pagpaabot ninyo mga kaigsoonan sa ensakto yung informasyon sa kaayuhan o kalambuan sa lungsod. Muna ato ang point mga higala nga ato ning gitukod ning or ato ning gi himo ning programaha diri sa BT Radio since before pa mga higala ni 2018 gisugdan mga higala ning programaha. No? So muna nga dita palupig nga kwanta ng mga fake news diya mga higalang mukatag. No? Ato gid nang i-expound po mga higala. Asa dapit takuto mga kaigsoonan ato ang gihimo mga higalang mga kalambuan. Or why kinutuba ang kalambuan mga higala? Hantos pagkakaroon, padayon mga higala. No? Gihimo mga inisyatiba mga higalang dugang pagpalambo sa lungsod. Pinagi na karon sa bagong administrasyon sa tumbatan ang mayor, Mayor Cedi Diamante, Vice Mayor Danny Diamante o pinagi sa pagsuporta ni former Mayor Aljun Diamante mga igsoon. Dali aras oras 6 minutos na lang nahabilin. Ako ni Fibaw, doon ay public service na ito mga higala. Doon ay iton over the ring cellphone. Malihog taan ni Kuan bro. Mag-abdin muna kising ano. Kung say Kuan na yun na niya. Isa may natagakan o cellphone, nawadan o cellphone. So Infinix 5G Plus kini latest din ang Infinix no. Oh murag latest pa ni sa Hot 40i. Daan mo to Hot 40i no. So kisa na wag tangan dito ni Makit is Barangay 5 mga higala. It anis anaks kung agaw agta lamandiro mga igsoon. Ha? May pagpaminaw ni murag agaw agta. So sabi sabi.
1: Ang kissing kay black.
0: Oh, ang kissing kay black, no? Ang iyang kuan yung color yung sa cellphone, mura gray, no? Oh, so may pagpaminaw diyan, agaw-agta.

Okay, murag kusog mo ng pagkakuana. So, anugon kayo, no? Kuana, bildog yun. So, anugon kayo, no? Pero palihog tag-claim kay maayo pa man eh. So, huwag na ni timpered po din yung sipuna, no? So, palihog tag-claim, huwag kisya na huwag tangan o Infinix, Infinix 5G Plus mga higala. So, adita sa mga greetings sa to bro. Dari sa to Facebook Live karon, no? Dugang mga mensahe. Okay, so si amo naman ni, no? To i-refresh, no? Okay. So, yun na dugang anong mga okay, ubay-ubay po na dugang mga higala. Okay, da. Si Jocelyn Cantay, good morning, sir. Shout out di ay ko sa tanang teacher o mga ginikanan nga nagbantay ka sa mga kiddos diri sa Mag-Antoy Elementary School. Daghan salamat sa pagbasa. And God bless. Okay, salamat kayo diha, ma'am. Niya, amping mo diha, ha, mga ginikanan. Sabi na gyud sa to ang mga teachers po, mga higala. Julito Bayo, hi, idol. Shout out ko sa taga Mag-Alwa, dol. Labi na sa mga Bayo family, dol. Okay, so salamat sa inyong pagpaminaw. Tanang mga Bayo family nga nagpaminaw ko sa itong programa. Thank you so much, no? Nya Joe Di Gracia Aspi, good morning, sir. Yes, Aspi Lights and Sounds, mga higala, the pride of tuburan, mga kegsuna, no? Daghan, mga higala, ligid kayo ng mga booking sa pagkakaroon, no? Si Sir Joseph Mata Aspi. Ay, pagpaminaw naman, sir. O, Ma'am Munina, no? Nya karoon, mga higala sa barangay.

0: Caridad, no? Wangyod mga higala. Inuntang the home of Aspilites and Sounds. Usas mga higala, di lang sa sounds mga higala ni sikat, mga lakip na sila hang. Lights mga higala, muna yung muda, manggudgrun o luwa sa muna yung mga disco, no? Ang lights po good mga higala. Si Jim Zamora Aling Tanio, morning kuya, shout out lang sa Himama. Okay, so ito mga nag-post nag-inini ang comments sa Facebook mga kaigsoonan, arita sa ito ang messenger, no? Okay nga, si Pitan Idol Dexter Clarity may pagpaminaw sa Brondia, no? Sa Mildix, no? Morning ni Budha Cup Cup Idol, no? Nga ako din ikuha ni bro, nari ko gi-post ni bro, pasensya kayo. May taas na daan, ako rin ikuan po ang bihasa first grand reunion mga higala na higayon, no? Kagahapong adlaw. Lampuson nga na higayon mga higala para nag-abot mga kaigsoonan sa kaliwatang bihasa. Dili lang diri tuburan mga kaigsoonan kundi lakip na mga higala. Sa ubang mga lungsod mga higala like dito sa Tabuelan, Bourbon mga higala. Ugani ang taga Manila, taga Davao, Mindanao and Manila mga higala. Miabot yod mga igsoon. No, dinhi sa tuang lungsod aron ang Dios pakighimamat sa tuang mga kaliwatan re sa pamilyang biasa kana. Kina, bro. Biasa family first grand reunion in Tuburan, Cebu. The first ever grand reunion of the Bihasa family was successfully celebrated yesterday, June 14, 2026. At Panando Beach Resort in Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, drawing more than 200 members from across the clan, mga higala. Sobras 200 ng mga family members ang nakatambong kagahapon, mga ison, sa gihimo na tong grand reunion, mga higala. The day's activities began at 10 a.m. with a solemn holy mass at the Exhibition Shrine of Señor Antonio de Padua. Sugdanay, pinagiso sa kasantos ng misa, mga higala. Dito sa ato ang simbahan katolika ng ato galungsod sa Tuburan. Following the service, family members proceeded to Beach Resort for shared lunch and fellowship. Man mga higala sa misa, ni sibog ta dito sa ato ang Beach Resort ug dungan tang nagsaw sa mga paniudto mga higala. Grasya ng atong gisauan kagahapon. Salamat kayo sa mga ninambong, no, sa ato ang first grand reunion sa ato ang Bihasa clan. After the meal, elders representing the different branches of the Bihasa family took the in front ni mga higala in the stage, in my stage ito took in front to introduce their respective groups and trace their roots back to the founding generations of the Bihasa clan mga higala. Ito, nagsatagsa mga katigwangan na nahabilin karon mga higala, may representar silang pamilya o ang gikanan nila, no? Silang tagsatagsa mga grupos Bihasa mga higala. So, nagsinubayay matod pa mga kaigsoonan or ingnon ta mga higala nagsinubayay. After the meal, elders presenting the different the gathering was filled with abundant food and engaging program and warm moments of joy reconnection allowing relatives mga higala, young and old acquired strengthened family ties and celebrate the shared heritage mga higala. Human sa mga pinagtapok mga kaigsoonan sauan, no? Ako nang ingon ang grasya pagkaon mga higala patinighan ang litson mga kaigsoonan murang guway katagbawan sa litson sa pista. No, so puno sa programa mga higala engage each other, no? Ipag hinangpanay mga kaigsoonan sa kaliwatan warm moments joy and reconnection mga higala ginagin pag sinubayay na yun isa to si imuhang apuhan no? Ano ba? So, lingaw mga higala akong usbon daghang kayo salamat, no? Atos mga nanambong mga kaigsoonan mihatag yun ug higayon mga higala panahon alang sa ato ang himong first Bihasa grand reunion and hopefully the next second grand reunion nato next year mga higala na sa next June mga higala next year naotang mas daghan pa mga higala wala kita ikong oras mga kaigsoonan antulog mapuhuna usap mga higala lang Martes samantak nagsamang istasyon. Sige po ngayon, pumbring ison, pumbring silingan, panandunahan sa suspeto, pagmahal si Sige, ngayon, Jerila, si Diente, kamilit sa kumingon ninyong adlaw, nga, Lunes, kabuntagan, magbabunghaw, magbalik pa, nagsalam sa pangwinaw, may buntag, pag-usap.
1: Julian, Kasundiyente, serbisyong walipod-lipod, serbisyong walipod-lipod.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Wake up to a good morning.
5: Good morning.
4: Wake up and jumpstart your day with a good cup of coffee and the best hits.
6: The Morning Drive.
4: This is the Morning Drive. The BT

0: BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas, ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsu.

0: og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon madog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois, litson manok, litson belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Cakes 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
2: DTX 500.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 248-2389. Original Hagkuray Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Patuman ako sa Hagkuray

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok o Glempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Susa's Lechon Manok and Lempo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Lempo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon Manok and Lempo.
0: Tara na!
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Pangalan o ga-address, ma'am?
6: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko. Pero ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli lang akong kapuyo niya. Kaya na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, kaning Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Uy, Kuya Atan, nausama na yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Bitaw, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
10: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Destabonis. Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: Ako kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, sa yuma. Kaya ako nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: capsule with garlic o katong panyawan plus nakita dito sa result na ing baba siya ang kanan akong latkin ako. Ako si George Elenio na ako nagtrabaho dito sa NGO Magsaysay Davao del Sur.
1: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Vitron, subok na.
4: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kayo mga kong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan siya yang panlawas. Dali ra matulog, unya ayara ra siya mo mata pag
3: tumon.
4: Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind

0: antioxidants.
1: Correct.
0: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, numubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug may TC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million orak units.
1: Pagkataasa na, Doc.
0: Samo ta jud Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug may TC, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscover Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
0: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow.
0: Mag-ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil oi saying maing lawas ang pingan,
1: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud. So, sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang na wala dyan ang sakit.
4: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BTE Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.

0: ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon dai ka.
0: Oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, ma'am Monching.
0: Monching.
2: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo na kinibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma. Og nangita mausap ka mo og gym, adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngayon mo imutang sa Barangay A.

0: Al na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: The Morning Drive.
3: Every morning.
2: BT 98.1.
3: Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mugas si Mugas, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pagumaan akong panghapla, sir. Tinghayahaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RS

0: rating. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Gusto ka ba og lechon manok o liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy
1: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 101.1 PT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyara, ang Atan Insurance Services.

0: to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ngatan insurance services. Anda musam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusam nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang ngatan insurance services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalag din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Vitron, subok na.
3: Ako si Rosalyn Barbon kada Barangay Fatima ni Cedric sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa ibang kay tinawod lang dili sa panghambog. Akong anak ako to na ko di pa tumar og Vitron syrup. Dali sakit, dali og buhon, dali tipunon. Nagul kay ko sir kay ang sulti sa doktor allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radyo ang Vitron syrup.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
4: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: O kape? Di ba gibawala naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
7: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
7: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na aana, kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar,

0: ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako, Lolo Masyum Coffee.
3: Ang Lolo Masyum Coffee, ang kape ng templahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, limong balay, wala'y gwardya. Kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan yun ka. Kaya wala mo kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y gwardya, makawatan po ta. Kung wala'y doktor,

0: doktor, magmasakit punta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or guardias atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag-inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga nay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamuta na to nga dili ta magmasakit. Paningkamuta na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa atuang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal. Makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta magnisud-lisod. Ang pangutana wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system. Dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon ug prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
2: Kini nga pahimang no, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabit.
7: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 na

0: o ng mga napinsalan ng lindol sa Malapatan High School sa Sarangani.
1: Headlines. Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagbigay na ng 125 million pesos na halaga ng food packs sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Mamamahagi ng tulong pinansyal, isusunod na ng kagawaran.
0: Headlines. Minority Leader suportado ang panukalang 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake response.
1: Headlines. Estados Unidos at Iran nagkasundo na buksan na para sa lahat ang Strait of Hormuz. Formal na kasunduan lalagdaan sa Biyernes. Presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bumagsak. Stock market tumaas kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran.
0: Headlines. German Federal President darating sa Pilipinas para sa isang state visit.
1: Headlines. PhilHealth nakikipag-ugnay na sa pamilya ng nag-viral na nasawing miyembro na hindi nabigyan ng benepisyo.
0: Headlines. Ateneo de Davao University nagalok ng scholarship sa mga kapatid ng namayapang varsity player na si Rene Baterbonya.
1: Headlines. At on-site operations ng Senado, balik na sa araw na ito.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol sa Sarangani, nagpapatuloy si Alvin Baltazar sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpapatuloy ang personal na pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude quake sa gawi ng Mindanao, particular sa Sarangani. Pasado alas 10, ngayong umaga, sinimula ng punong ekotibo ang pagbisita sa Glan Evacuation Center at kasunod dito ay nagtungo ang presidente sa Sarangani Provincial Hospital na kung saan ay nagkaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalang panlalawigan ng Sarangani. Kasama din sa schedule ng Pangulo ay ang pagtungo sa Sapu Masla, Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay nito. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyahe sa Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapatan National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dajangas para sa situation briefing na kung saan ay inaasahang magbibigay ng kanyang assessment ang Pangulo patungkol sa ginawa nitong inspeksyon sa iba't ibang lugar ng Sarangani na tinamaan ng malakas na lindol. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pundong ito, alamin natin ang update sa 10 City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani na kabilang sa binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nasa linya si Marcel

0: Amon Dasalya ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, umabot na sa halos 125 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang po rito ang mahigit 125,000 family food packs para sa displaced families. Samantala, may 14,000 individual ang nananatili pa rin sa 37 evacuation centers. Inihahanda naman ang kagawaran ang paglarga ng cash assistance sa iba pang komunidad na naapektuhan ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang 38,900 family food packs mula Visayas ipinadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Si Meran Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng DSWD ng karagdagang mga family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kagabi, nag-dispatch ang delivery truck ng Visayas Disaster Resource Center o VDRC ng karagdagang pang 39,000 family food packs na iahatid sa iba't ibang komunidad na tinamaan ng lindol. 5,000 food packs na iahatid sa Mindanao Disaster Response Center, nasa 6,000 naman sa DSWD Field Office sa Davao Region at 27,000 sa DSWD sa Soxergen. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na may sapat na pagkain ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na rin sa 125 milyong piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga liblib na lugar sa Glan Sarangani na naapektuhan ng lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, sinabi ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na halos kalahati ng 70,000 family food packs ang naipaabot na sa mga apektadong pamilya. Katuwang aniya nila ang iba pang ahensya para matiyak na maipapaabot ang tulong sa kasulok-sulukang bahagi ng Glan Sarangani.
4: Diyan pa rin yung chopper ng Philippine Air Force dahil may mga areas pa na mga purok, mga sitios na hindi nararating, no? So, ang local government unit katulong natin sa pagdala ng mga pagkain doon sa mga liblib na lugar ng Glan.
2: Ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinihintay na lang ng DSWD ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan para agad masimula ng pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Alisunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nakaagapay ang pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna para makabango sa kanilang mahirap na kalagayan. Layunin ng cash assistance na matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya tulad ng pag-asaayos sa mga nasirang bahay at pagbili ng pangunahing gamit na hindi sakop ng relief packs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bumisita ang grupo ng medical specialists sa Sarangani para tumulong sa emergency response teams na umaalalay sa mga nabiktima ng lindol. Bukod sa mga gamot, bitbit ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na kayang magbigay ng libo-libong litro ng ligtas at malinis na inuming tubig araw-araw kahit walang kuryente o kemikal. Kasama rin ng PEMAT ang biomedical at electrical engineers, gayon din ang administrative support staff. Ang naturang deployment ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga biktima ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magkakaloob ang National Housing Authority o NHA ng 75 million pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa ahensya, ang tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ay pagkakaloob sa 2,500 families sa Region 12. Tig 30,000 pesos ang matatanggap ng bawat benepisaryo. Samantala, ipinatutupad din ng NHA ang isang buwan na housing amortization moratorium sakop ang account holders sa NHA project sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Minority leader suportado ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa Mindanao quake response. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, ang panukalang maglaan ng 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng kanyang House Bill Number 9860, layunin itong palakasin ang pondos ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa agarang relief, recovery, rehabilitation at reconstruction ng mga nasalantang komunidad. Babala niya ang pagkakaantala sa pondo ay magpapalala lamang ng sitwasyon mula sa kabuhayan hanggang sa edukasyon at pagbangon ng mga komunidad. Ayon sa panukala, ang 15 billion pesos ay ilalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa cross-sectoral response. Kasama rin sa panukala ang mahigpit na transparency at accountability measures kabilang ang multi-agency coordination at regular na ulat sa Kongreso at publiko. Ang panukala ni De Lima ay counterpart measure ni Senator Kiko Pangilinan Senate Bill Number 2259. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LPG price freeze ipatutupad sa ilang lugar sa Mindanao. Sa detalye mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: UP, buong lalawigan ng South Cotabato at buong lalawigan ng Davao Occidental. Epektibo ang nasabing price freeze hanggang sa darating na 23 ng Hunyo ngayong taon. Wala pa namang detalye ang Department of Energy kung palalawigin pa ito sa nasabing pagtatapos na PERTSA. Chet, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Plano ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng General Santos City na muling tingnan ang construction policies ng lungsod. Ayon kay General Santos City DRRMC Head Dr. Agripino Dasera Jr., kailangan munang pag-aralan bago magpatayo o mag-ayos ng mga gusali at suriing muli ang mga patakaran sa construction sa mga delikadong lugar. Hanggang nitong linggo, 7 gusali ang napaulat na tuluyang gumuho habang 36 na government buildings, 63 barangay structures at 45 eskwelahan ang may structural damage. Samantala, idineklara ng ligtas ang 6 na government buildings, 4 na barangay structures at 25 eskwelahan matapos ang isinagawang post-disaster inspection. Magsisilbi namang reference ang mga assessment para sa posibleng pag-amyenda sa local construction policies. Nilinaw naman ng opisyal na hindi layunin ng pagbabago na ipagbawal ang pagtatayo, kundi ipatupad ang mas mahigpit na pagsunod sa building code at local policies na nakasaad sa Comprehensive Land Use Plan at Zoning Code.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ramdam ng Glan Sarangani ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng malakas na lindol. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. na sa pool ng mangyari ang lindol ay agad kumilo sa mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng iba't ibang suporta. Anya, patuloy ang pag-inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang infrastruktura na nanatiling sapat ang family food packs at naglagay ng tents ang DOH para sa mga inilipat na pasyente.
4: Yung dalawang sekretary po ng DSWD at DPWH po ay hindi po ako pinababayaan. Kumatawag po palagi si Secretary Vince Dizon sa akin at may tao siyang iniwan dito na kahit saan ako pumupunta kasama ko, nag-inspeksyon ng mga pangangailangan natin na dapat ayusin dito sa bayan po natin. Sira din yung ospital natin at pinagtulong-tulungan ng DOH ni Secretary Gatchalian na mailipat natin yung ospital natin dito sa school grounds. So nagbigay si Sec ng tents na para mapaglagyan ng mga pasyente.
3: Si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-iingat ng FEVOLCS ang publiko sa mga kumakalat na peking balita kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kabilang sa mga pinabulaanan ng ahensya, ang umano'y malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na tatama bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa FEVOLCS, maaaring tumama ang lindol kahit anong oras o araw at wala pang teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong petsa at oras nito. Isa pang fake news ay ang lindol umano ay dulot ng mga bulkan sa ilalim

0: Natural Resources Office ang coastal lift sa Glanzarangani makaraan ng malakas na lindol. Bubuo ang DENR Region 12 Office ng Specialized Composite Team kasama ang Marines o Mines and Geosciences Bureau 12 at local government units para suriin ang biglang pagtaas ng seabed. Natuklasan ng survey team na malaking bahagi ng dalampasigan, coral reefs at seagrass beds ang na-expose at pinakamatinding na pinsala ang Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan. Napansin na namamatay na ang mga hayop sa dagat dahil sa paggalantad ng kanilang tirahan na nagdudulot ng pangamba sa mga residente dahil sa mabahong amoy at posibleng panganib sa kalusugan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bahagi ng geological evolution ng Pilipinas ang nangyaring coastal uplift sa Glanzarangani. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na dating nasa ilalim ng dagat ang maraming kabundukan na may limestone formation at umangat ng ilang beses sa nakalipas sa mga taon. Aniya na iulat na rin noon ang coastal uplift kasunod ng 2013 Bohol earthquake.
3: Ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil kadaan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. Kaya napapansin natin ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? Sa ilalim po ng dagat yan.
2: Ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Susiriin ang International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga posibleng atomic power sites kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Una nang humiling ng technical intervention si Energy Secretary Sharon Garin sa Nuclear Watchdog kasunod ng pagyanig. Nagpadala naman ng gobyerno ng na eksperto sa site para suriin ang structural at geological impact ng lindol habang ang IAEA ay magpapadala rin ng team of experts para tingnan kung ligtas at angkop pa rin ang mga napiling lugar para sa nuclear power plants. Isinusulong ng pamahalaan ang hakbang na ito para makatulong sa problema sa kakulangan at mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Inaasahang magsisilbing gabay ang safety recommendations ng IAEA sa mga susunod na regulasyon at desisyon ng DOE sa hangaring makapagbigay ng mas matatag na energy grid kahit sa panahon ng natural disasters.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:23 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan sa dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating mga balita, target ng Department of Energy na tumanggap ng mga panukala mula sa potential new coal operators sa ikatlong quarter ng taong ito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaayos pa ang mga patakaran sa pagbid, kabilang ang coal site ng Semirara Mining and Power Corporation na magtatapos ang kontrata sa July 2027. Pero giit ng kalihim, handa na ang gobyerno na magsagawa ng pre-bid conference. Samantala, titingnan aniya kung sino ang mga interesadong kalahok at magkakaroon ng huling konsultasyon tungkol sa mga patakaran sa bidding. Pagkalipas ng 60 araw, saka bubuksan ang pagsusumite ng mga formal na bid. Iginait pa rin ni Garin na pinasimple at ginawang mas patas ang pamantayan sa pagpili para masigurong protektado ang interes ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na buksan na ang Strait of Hormuz para sa lahat. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo na sa preliminary pact para rito ang magkabilang panig na inaasahang formal na lalagdaan sa Biyernes, Hunyo a 19. Sa statement ni Trump, tiniyak nito na kumpleto na ang kasunduan nila sa Islamic Republic at inuotorisahan na niya ang toll-free opening ng Strait of Hormuz. Kasabay nito, inauthorize na rin ni Trump ang agarang pag-alis sa Strait of Hormuz.

0: Sa naval blockade ng Estados Unidos. Dahil dito, inaasahan ng lalo pang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agad namang bumagsak ng 4% ang presyo ng langis ngayong araw ng Lunes, makaraang i-anunsyo ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang nasabing peace deal ang tatapos sa ilang buwan ng digmaan na nagdulot ng krisis sa supply ng produktong petrolyo. Agad bumaba ng 4.39% patungo sa $81.15 kada bariles sa Tokyo ang West Texas.

0: Pyeongchang Peace Agreement. Ngayon Lunes, tumaas ng mahigit 5% ang Nikkel 225 ng Japan, habang umakyat din ng 5.7% ang KOSPI ng South Korea sa trading. Tumaas din ang stock market sa Taiwan ng 2.7% at sa Australia ng humigit kumulang 1.5%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Darating sa bansa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit. Inaasahang darating sa Villamor Air Base mamayang gabi sina President Steinmeier at First Lady Elke Budenbender kasama ang high-level German delegation. Sa Martes, mag-aalay siya ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal at pagkatapos ay pupunta sa Malacañang kung saan bibigyan siya ng military honors. Makakaroon ng bilateral meetings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Steinmeier at ipepresenta ang nilagdaang kasunduan sa joint press conference. Bibisita rin si Steinmeier sa Fort Santiago at lilibot sa Rizal Museum sa Intramuros. Bukod pa dyan, bibisitahin din ng opisyal ang Lufthansa Technique Philippines, isang malaking aircraft maintenance center na nagsasanay ng mga Pilipinong manggagawa ayon sa German standards.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbisita sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo na inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa renewable energy, health, manufacturing, education, kalakalan at iba pa. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa European Union.
3: It's welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, it's our largest EU trading partner. Napakaganda. And alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, sa other industries, especially sa digital and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime. Kailangan talaga natin, lalo na ngayon, na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
0: Si Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Agad nagpaabot ng tulong ang OWA at Manila Economic and Cultural Office o MECO sa 15 Pilipinong turista matapos bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Taiwan. Ito mismo ang sinabi ng isa sa mga biktima na si Attorney Toby Pavon na nakapanayam ng programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Attorney Pavon, tiniyak ng OWA at MECO na pananagutin ang bus company sa lahat ng ginastos niya sa pagpapagamot. Papunta sana ang tour guide bus sa isang hiking trip sa isang bundok sa Taiwan nang mangyari ang aksidente.
4: Very active sila sa pag-abot ng tulong sa amin. Yung I think the first few days pa lang nung nabalitaan nila about what happened, meron agad na pumunta taga OWA and MECO. So yung OWA, although hindi naman ako OFW dito, kinumusta pa rin nila ako. So that's very nice of them. And then si MECO naman, lahat ng mga requirements namin for like visa extension and all of those things na kailangan namin asikasuhin, they were very willing to extend help naman.
2: Ang tinig ni Attorney Toby Pavon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakipag-ugnayan ng PhilHealth sa pamilya ng namatay na miyembro at sa mga ospital matapos ang viral post na nagsabing hindi nabigyan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pang 24 oras ang kanyang pananatili sa ospital. Ayon sa PhilHealth, agad silang kumilos para imbestigahan ang insidente at nakipag-ugnayan na sa asawa ng miyembro para pag-usapan ang mga susunod na hakbang at posibleng tulong. Nagpaabot din ng pakikiramay ang PhilHealth sa pamilya. Samantala, susuriin ang ahensya ang benefit policies at palalakasin ang anti-hospital deposit law kasunod ng napaulat na

0: Problema sa paggamit ng insurance. Isasagawa ng kanilang policy making board ang holistic review ng 24-hour confinement rule at iba pang proseso. Makikipag-ugnayan din ang PhilHealth sa Department of Health para palakasin ang pagpapatupad ng anti-hospital deposit law.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nag-alok ng scholarship ang Ateneo de Davao University sa anim na kapatid ng namayapang si Rene Clark Baterbonia mula sa basic education hanggang kolehiyo. Si Baterbonia ay nasawi sa isinagawang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Dipaculao Aurora kasama ang isa pang student athlete na si Divine Adili. Nag-alok din ng tulong ang iba pang Ateneo school sa magkakapatid na Baterbonia, subalit pinili ng kanilang ina ang Ateneo de Davao University dahil mas malapit ito sa kanilang bahay sa Agusan del Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik sa regular on-site operations ang Senado ngayong araw. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mahigpit pa rin ipinatutupad ang security protocols hindi lang sa mga senador kundi maging sa mga bisita. Una nang ipinatupad ang mandatory work from home arrangements noong Miyerkules at Huwebes, makaraang seryosong banta sa seguridad sa Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga nasa likod ng destabilization gamit ang 18 maleta boys, hindi kayang pahinain ang profesionalismo ng uniformed services ayon kay Senador Panfilo Lacson. Si Nymph Asuncion para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Naniniwala si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasanggutan ng 18 maleta boys ang profesionalismo ng sandatahang lakas at Philippine National Police. Git ni Lacson, malinaw nang inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili mula sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico at wala ng simpatsya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniform services. Pinanggit rin ng mababatas na maaaring naagapan na ng anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 maleta boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ang mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang tahanan o mag-work from home. Gayunpaman, binigyan din niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon ay balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinapatupad ang heightened security o ang mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas Youth Men's Team pasok na sa FIBA U18 Asia Cup matapos makompleto ang sweep sa Siaba Qualifiers na ginanap sa Thailand. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
4: Tinalo ng Gilas Youth ang host Thailand 85-70 sa gold medal game na ginanap linggo ng gabi sa Chan Ka Po Gymnasium sa Krabi. Ang top 2 teams sa Siaba Qualifiers ay otomatikong makakasungkit ng spot sa FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin naman sa India. Ito ang ikalawang pagkakataon na natalo ng Gilas ang Thailand sa Southeast Asian Tilt. Matapos manaig din ng Pinoy Ballers kontra Thais 98-63 sa kanilang group play. Pinamunuan ni Joaquin Tovera ang Pilipinas sa kanyang 21 points habang nag-ambag sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas ng tig 13 puntos. Sa preliminaries, tinalo rin ng Pilipinas ang Vietnam, Singapore at Malaysia para sa malinis na 5-0 record. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:34 ang ating oras. Antabayanan po ang karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:37 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita mula dito sa Luzon. Umpisahan natin sa Ilocos Region, Oplan kontra baha, nagpapatuloy sa lungsod ng Lawag. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag ang paghahanda ng mga daanan ng tubig ngayong tag-ulan. Katunayan, makikita ang mga personnel mula engineering office na naglilinis ng mga baradong kanal sa lungsod at maiwasan ang pagbaha dito. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, kahit hindi tag-ulan, nagre-request ng mga residente na mapalalim ang mga ilang kanal dahil silted na ang mga ito. Maliban sa mga daanan ng tubig sa loob ng barangay, may malawakang paglilinis sa rin na ginawa sa Bingang at Dawraw Creek at iba pang major waterway sa lungsod. Yan ay bilang suporta sa inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na Oplan kontra baha upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa ngayong panahon ng tag-ulan sa pamamagitan ng agarang paglilinis sa mga daanan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. Kadiwa program ng BFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan, pinalalakas isang toneladang bangus sa ibenta sa fish trading. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa Kabong isang tonelada ng bangus ang matagumpay na naibenta sa mga lokal na tindero ng isda sa Rosales Farmers Market sa Bayan ng Rosales. Ito ay sa ilalim ng fish trading activity ng Kadiwa Program na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ang huling naitalang benta ay nagpapakita ng malaking pagtalon mula sa unang 500 kilo lamang na naitala nung magsisimula pa lamang ang programa. Ang mga isda ay direktang nanggaling sa samang magbabangus ng Pangasinan patungo sa mga lokal na vendor na nagpapatunay sa lumakas sa ugnayan sa kalakalan mula ng ilunsada ang aktibidad noong Mayo. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang abot-kayat na papanatiling oportunidad sa kalakalan sa pamamagitan ng pagkokonekta ng direkta sa mga lokal na producer at mga nagtitinda sa merkado. Dahil dito, nabibigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng sariwa at dekalidad na isda habang ang mga samahan ng mangisda naman ay nakikinabang sa mas malawak na merkado at mas magandang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa Bicol Region, mahigit 1.36 milyong mga kabataan enrollees na itala ng DepEds Bicol ngayong school year 2026-2027. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Ronil Peñaflor.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit sa 1.36 million learners sa Bicol Region ang nakuhang maka-enroll ngayong school year 2026-2027 sa mas maaga pa sa pasukan at pagsisimula ng eskwela. Itong impormasyong ibinahagi ng DepEd Region 5. Sa record ng quick count ng DepEd, ang eksaktong bilang ng mga nakapag-enroll sa Bicol Region ay 1,367,102 na pinagsamang kindergarten, elementary, junior high school at senior high school at ALS. Ang bilang na ito ay tinaguri ang real-time submission sa learning information system mula sa 90.38% ng formal schools at 76.92% sa ALS ordinators ng Bicol. Ang junior high school ang may pinakamalaking bilang ng mga enrollment.

0: Polis na nasa 428,728, kasunod ng grade 4 to 6 na merong 347,098 learners. Grades 1 to 3 merong 314,350 learners. Ang senior high school naman ang mayroong 176,178 at ang kindergarten merong 84,855 enrollees. Sa kabilang dako naman, ang AWS sa Bicol ay merong 9,867 enrollees. Merong 1,263,978 na bilang na mga nag-enroll sa public schools at 92,690 naman sa private schools ng Bicol. Ang probinsya ng Camarines-Sur ang may pinakamaraming mga enrollees na umabot sa 317,694. Tuloy-tuloy pa rin dumaragdag at dumarami ang bilang ng mga enrollees sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tanggapin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas, Palawan. Benteng bigas, meron na. Tampok rin sa Baragatan sa Palawan 2026. Ang balitang yan mula kay Lizel Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naging bahagi ngayon ang pagdiriwang sa Baragatan sa Palawan Festival 2026. Ang benteng bigas, meron na. Kung saan ay may pagkakataon ng mga senior citizen, solo parent, persons with disability at minimum wage earners sa Palawan na makabili ng magandang kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony para sa pagbubukas ng farmers market sa Capitol Compound sa pangungunan ni Department of Agriculture o DA Agribusiness and Marketing Assistance Service AMAS Director Juniper Desagon kasama sina Palawan Governor Amy Alvarez at TA Press OIC Center Chief Attorney Adel Garcia. Nakiisa rin dito ang mga kinatawan mula sa Food Terminal Incorporated o FTI, National Food Authority o NFA at Provincial Agriculture Office. Sinabi rin ni AMAS Director Desagon na magpapatuloy ang koordinasyon ng DIA at NFA upang matiyak na dekalidad, ligtas at maayos ang bigas na ipagbibili sa mga mamimili. Maliban sa pakikiisa sa Baragatan Festival ay pinapakita rin ito ang pagsisikap ng DA na direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili kasabay ng paghahati ng abot-kayang pagkain para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, sunod po nating mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:42 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 16 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. DSWD Region 8 mas pinalakas ang kanilang kampanya laban sa child labor. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nakisak ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Field Office 8 sa paggunita ng World Day Against Child Labor bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa child labor at pang-aabuso sa mga bata. Kasama ng DSWD, ang Department of Labor and Employment to DOLE Region 8 at mga miyembro ng Regional Council Against Child Labor sa pagsasagawa ng aktibidad sa ilalim ng DOLE Project Angel Tree. Sa temang ikaw, ako, tayo, sama-samang pagkilos para sa batang malaya, layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng child labor, tikayatin ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektora at tiyakin ang proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala at mapanganib na uri ng trabaho. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob din ang DSWD ng cash relief assistance sa mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 3,000 pesos na maaring gamitin para sa kanilang pangunahing pangangailangan at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga makinat

0: Kita ng pagsisikap ng Aljub Gandara, katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, kabilang sa mga ipinagkaloob ang isang hand tractor na may engine, isang thresher na may engine at mga accessories, at isang trailer na gagamitin ng asosasyon sa kanilang mga sakahan. Sinundan ang turnover ceremony ng pagperma ng kasunduan upang matiyak ang wastong paggamit, pangangalaga at proteksyon ng mga makinarya. Nilagdaan ito ng presidente ng asosasyon sa harap ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office, mga opisyal ng barangay at ng chairperson ng Committee on Agriculture. Inaasahan ng mga bagong makinarya ay makakatulong sa pagtaas ng produksyon sa bukid, pagbabawas ng gastusin sa paggawa at pagbibigay ng karagdagang kabuhayan at kita para sa mga miyembro ng asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa puntong ito, ito po ang mga balita mula sa Mindanao. Mga safety officers ng Cagayan de Oro City Hall nagsasanay para sa nationwide earthquake drill. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Alinsunod sa paghahanda ng lungsod para sa nalalapit na National Simultaneous Earthquake Drill sa Hunyo at 18, ang mga safety officers sa bawat opisina sa City Hall ay sumailalim sa panibagong evacuation route, bandaging and carries refresher training. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ang mag-host ng second quarter NSED sa rehiyon at nakatakdang sumailalim sa full-scale evaluation ng Office of the Civil Defense Region 10 para sa komprehensibong pagsusuri sa scenario-based response ng lungsod sakaling magkakaroon ng malakas na lindol. Ang kaganapan ay suportado ng Office of the Human Resource Management Office at ng City Disaster Risk Reduction and Management Department. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: May report naman si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, Singoog. 17 micro, small and medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental lumahok sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Lumahok ang 17 micro, small at medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ito ay isa sa mga nangungunang trade exhibition ng Asia para sa mga teknolohiya sa pagproseso, packaging at food manufacturing. Ang international na aktibidad na ito ay nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante na tumuklas ng mga makabagong inobasyon sa industriya, kumunikta sa mga pandaigdigang supplier, makakuha ng mga insight mula sa mga seminar, konferensya at mga aktibidad sa networking na kabilang sa mga mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagiging mapagkumpetensya at produktibo. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang ito, ginawa ng mga kalahok ang pandaigdigang pagkalantad sa mga nakikitang pagkakataon para sa paglago, pagbabago at pagpapabuti ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-O, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang balita, mangrove tree planting isinagawa ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Talampaan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakiisa ang Coast Guard Station Zamboanga

0: sa 302nd Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron sa pagtatanim ng mga bakawan sa lugar bilang suporta sa iCare program ng ahensya. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang tulad nito, patuloy na isinusulong ng Philippine Coast Guard ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at hinihikayat ang pagkikilahok ng komunidad sa pagpapanatili at pagprotekta sa ating marine ecosystem para sa susunod pang henerasyon. Maliban sa nagsisilbi itong tirahan ng iba't ibang lamang dagat, ang pagtatanim ng mga bakawan ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang ating mga baybayin laban sa malalakas na alon at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 15, 2026. Ang ating pong oras, 11:51 ng umaga. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Si Ding Dong Dantes po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and...

0: Mission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akmas sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST, VVOX.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

pagdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad, tanan, mahimong mo inom sa Lactopafi.

0: Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Magaygala mayong udto, kumusta? Welcome sa Lain Usab nga higayon o Lain Usang episode sa atong programa Ang Balaod ug ang Katawhan. Adlaw na sad nga Lunes, unang adlaw sa ating trabaho nining semana. Pitsa 15 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa naandan kauban ninyo nining maong programa Ang Balaod ug ang Katawhan, kami ang inyong mga alagad. Ako si Jun Carillo. Kauban ako mga igala, natural ang atong abogado sa kahanginan nga sa kanunay maghatag ka na to og lamdag o giya kung sa may niya sa mga balaod, labi na ni mga balaod nga mo affect sa labing yano nga mga lungsurano na to. Niya nga akong kauban.
1: Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Mico Sanchez Zabaliero.
0: So kami duha si Attorney Mico, mo makikuban kaninyo sa musulod nga usa ka oras maghisgota may tungod sa mga balaod. But before that, akong ipahinom doon ninyo nga kini inyong nabati o niabot ni sa inyong tagsatag sa kanihimutangan ron. Naba mo sa balay, naba mo sa inyong mga sakyanan, sa inyong opisina, inyong mga tindahan o lugar nga naang inyong mga negosyo. Kini pinagi sa kombinasyon sa social media o sa traditional media. Ang social media mao ang atong Facebook live streaming, pinagi sa Bantay Radio Cebu, o ingon man inyo sa ning ma-access, pinagi sa YouTube, atong YouTube channel sa Maragyapungan, Bantay Radio Cebu, o mabati isa ni pinagi sa mga radio stations 95 to 98.1 DYPS BT Radio Tuburan nga mag-ulan ng saulog sa ilang tinuwid ng piyesta, o 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan, Southern Cebu. So

0: Muna, mga igala, atong isgutan ning mga kuan Attorney Mico kining bahin sa kanang gitawag og estafa ba. Nakahisgot naman tag estafa sa unang akong nahinomduman ganang doon na gini element of fraud. Unya, naapoy mahilambigit ni ining phrase kanang giingon nga why na prisos utang. Dili ko no mo prisos utang sa tupa. May mo bang sigilan tagpangutang di ay. Unya, dili tambayad kaya wa may na prisos utang. Kiniuguban pa mo itong isgutan karon. Pero naamay small claims unsa man ni siya Attorney Mix. Pasabta ko nok ug ang atong mga tigpaminaw mahitungod ining small claims.
1: So kuan sa ni sir yun, no? Kay kani manggong agi aning daghantag madunggan, no? Or daghantag matabangan nga mga kabantay nga murag dunay nagduda nga nabiktima sila estafa, nga nabiktima sila mga scam, no? Unya kaning uban-uban pa. So kanang natural sad kay siguro ning circumstance sir June, kay murag kita tanan makakuan siguro nga kanang sir pa utangan na lang mi sir kanang mga
0: in one nga, time ako ginon in one time or another naay ako nang utang na sa panahon ako nagpautang. So naka pero ginagmay lang kay pila raman ning ato ang atong capacity to pay gamay raman sad. Unya ang atong capacity to lend gamay rapod.
1: So, mosa na ang challenge kay usahay manggood na iuban sa ito mga kaigsunan nga murag nadala sa kaning utang, no, kanang quick cash, so to speak. So, ang mahitabo manggood na Sir Jun, kay let's look at it on a human perspective sa before we look at the legal side.
0: Okay.
1: Kaya ang kanimagong kasagaran sa uban, no, maandad na lang siguro nga unya lang kumubayad kay pasensyoso man tong tawhana, no? Maabusaran hinuon.
0: Dili magkay istrikto.
1: Okay ra man to siya. Sunod semana na lang. Sunod semana na lang hantud mausang tuig na lang, no? So, lisod sa da siya nga kahimtang. So, there are multiple kanang lending practices manggod nga angay natong tan-awon sad nya. Kanisang siguro nga accessible na kayang atong mga loans, no? Kanang dali ra kayo nga makapangutang, makapangkuhit lang ta uy pautangan mibi. Human dili day bayran.
0: Kwarta lang ba ang mahimong mahuaman o niya dili bayran o niya maestafa ka? O how about ka nang sa mga sari-sari store diha sa atong mga local communities? Doon ay mangutang og dilata, mangutang bugas, mangutang noodles, mangutang og load. O niya, dako na siya utang. I mean, dako, mga abot ng tingali og kapiglibo o 2,000. Gamay rabay ang nagpuhunan po ng mga sari-sari store. Nagdili gid siya mo bayad, may estafa ba na o dili?
1: Depende na, no, depende na. So, ang kani magong moingon kani tag estafa, dili lang ni siya ingon nga kwarta atong pasabot, no? Dili lang ingon nga igo lang nga kwarta nga. Say for example 100,000 para sayon lang i-match,
0: sige,
1: no? 100,000 ang gipang loan aning tawhana. Pero kung pananglitan sad gani, 100,000 worth sa dilata. Murag kuyaw sad na grocery store sa siguro, no? 100,000 worth sa dilata. Ang naamang gusto sa itong provision, Sir June, money or property. No? Kung maingon tag money or property, appeal ana ang mga dilata.
0: Okay.
1: So, example sa na, labi na sa itong mga kabantay nga sari-sari store owners, kanang murag dugay-dugay na yun ang bayad ba?
0: Kanang ilang notebook puno na kais listas utang. Unya, naagyoy, naip, mangutang nga, mubayad yun. No?
1: Inaamang yun na.
0: Panlitan. Kasagaran mangutang kaning sinima na ang sweldo at Attorney Mico, no? Construction worker or kanang kada Sabado mukubra sila sa ilang sweldo. Unya panahon kanang pahuwaig Domingo ini kalunis balik na sa trabaho. Apan inigbalik nila sa trabaho bili na tong tanan nilang nahibilin nga kwarta sa ilang pamilya. Unya igo na lang pamliti ang ilang dala panalitan tuas probinsya diri sa syudad. Diri sila nagtrabaho. So, wa na sila kwarta anang Lunes, Martes, mo CA na sila ini ka Miyerkules.
1: Yes.
0: Mo cash advance na. Mo nang gamay na lang po sila makubra ini ka Sabado. Na sila makubra. But anyway, nagsalig sila. Wa magsalig sa sweldo, nagsalig sa utang. Nangutang dito sa tindahan, na iuban mo bayad yun religiously. Bayad aron makausab. Nampuy uban mo yun, bahalag dili na kukausab ni mo at ito na pukos lang tindahan mangutang mga maro ba?
1: So, ipakampakang na lang.
0: Ipakampakang. Unya, kanang anak na lang taon kadungugan sige kung kakita anak na lang taon sa Facebook sila maningil nga uy mauaw taon mo bagaa sa dinyog naon gikaon baya na ninyo inyo baya nang gikaon ang sardinas ang mga corn beef niya ang bugas inyo nang gikaon niya dili ninyo bayran gahit yung kaayo mo nga igingong impaso na lang sa away.
1: Oh, mausa na ang complications. Kay labi na mga inganang ka-situation, Sir Jun, normally mga neighbors na, no?
0: Oh, neighbors. Mm.
1: Mm. Nga narasa ko niya, magkagubot hinoon ang lugar, ang barangay, no? Mag-issue noon sila.
0: So, unsa man, dili na po, wating alikaso sa estafa nga ni Abot sa Usgado, nga tungod, ani? Barangay, rana?
1: Wata ka ba, Sir Jun? Kay depende man na siya, but in so far, gani,
0: no? No, fraud.
1: No. Oh, fraud. So,
0: pagpangilad.
1: Pagpangilad. Oh. Oh. So, kung buto naon-naon, kung ay element of fraud, kanang the moment nga mangutang sila, pagkautang nila, naadyod sila ang huna-huna nga adi ko ni Bayran. Uy, wakoy purpose sa pagbayad ani. No? Ako raning taguon ng kaning kwarta. The moment ma-prove ganina, Sir Jun, liable sila sa estafa regardless of the amount.
0: Sa una ko, no, attorney, napay istorya na to, no? Okay, ato gining i-down to earth gin atong discussion aro masabtan sa labing yano, makarelate ang labing yano ng mga mga lungsuranon ining atong kuan discussion. Kininga, sa unang panahon, honorable kuno kaayo ang mga tao. Then pagkadaghan na ng anak ng apo hantod nga kita na unya bag-o na nga generation nagkadaghan na kuno ang mga salbahis. Di na mauwaw baga nagnaong sa una makautang gani murag dili siya katug
1: sakit sa loob no
0: di siya kabayad no pero karon mura naman lang og kana kung nay mo ingon ang kuyawan kuno nila inig chat or inig text kanang moingon dugay na kayong way contact unya moingon nga kumusta kay ang sunod kuno ana niyon nga
1: bayring utang
0: dili kumusta yun, pwede ko manghuam nimo mo na nga ako do na gani dugay na kayong wa mo contact nako unya mo kalit og text mapila na katuig unya mo kalit og text niya moingon nga kumusta ang akong reply ana ako ingon unya na lang ko kumusta ha inig sweldo na ko. Kaya wa ko'y kwarta ron.
1: Sakto sad, no? Oh. Para dit mahunong.
0: So, nganong kali, all of a sudden, nangumusta ka nga, wa maka nangumusta na ko for the past several years. So, mauna, makabantay na ta mga ayay, on sa mga, klaro na kayong tuyo ini. Anyway, mauna, manghuam siya, pero, kanang giingong huam, in relation sa imong ingong way huna-huna nga mubayad kay kana ko kunong muingong pautang ako or pahuwam ako pakiyot na sa gingong tagae ko pakiyot na lang na kay murag lain bulgar mo kuno kayo yun nga
1: tagae
0: ko bi yun nga pahuwam ako bi anyway deep in his mind or in her mind dili bitaw kong bayad so pero kana magong pag-prove po doon ni Sid, kinalang i-prove manguna dito sa Usgado, lisod po na. Kay mahimo mag-siyo, gauna-hunam yung kung bayad ato, pero tungod lang yun.
1: Kalisod lang ko. Pero nanay ko, Sir Jun, ha, kay kanimanggong deceit, no, kasagaran mo na tubag nga, lisuda, i-prove ang deceit. Uy, nga na ang sitwasyon, no? Pero namaguna siya yung circumstance. For example, ni send naka og demand letter. Formal mo dyan ang demand letter. Kana mga kabantay, kailangan dyan mo send og demand letter ha, nga formal.
0: Formal, yun. Dili kay isingit-singit lang nimo dyan mga silingan.
1: So sa Facebook ba? So it has to be a formal demand letter.
0: Demand letter.
1: I-send nimo sa formal demand letter, nakitanday nimo nga nagbalhin-balhin og balay. Wa na ni balik sa balay, kay ni adto na balik sa probinsya.
0: Nagkay-likay
1: na. Inig-file nimo ana sa kaso, the fact nga ni evade ni siyag payment or nagtago-tago so to speak, no? Kasagaran sa kumakitan jud nga kaso, daghan og hilig magtago-tagoan, no?
0: Flight is a sign of guilt.
1: Flight is a sign of guilt. Okay. So magtago-tago gani ni sila if it can be proven that they have received and known and have known the contents of such letter unya nagtago-tago na sila ang balaod mo presume nga kanang kuan din siya kanang wa din siya intention sa pagbayad og tarong sa utang
0: ang akong kaila kuan ka ito progressive

0: mga taktikas pag pangutang. Pero apan ato jud nang timanan mga kabantay nga kanang daman sad gud kay lisod kay ang panahon karon.
1: Lisod kayo.
0: Ato lang yung pangitaan og paagi nga mga maning kamot sa ta, so, mabayran ang utang.
1: Mao na to, formal demand.
0: Mm.
1: Isuwat gina niya demand. Unsa pay laing proseso ana? Ang mga ginagmaing kaso ron attorney sa apil na tingali ining utang, dili man na iditsog file sa hukmanan kay una, madlock sila nga makagasto.
0: Mm,
1: kay
0: usasad.
1: Doon na ba bayad o mukuha kag abogado?
0: No, usasad okay. Na.
1: Mm. Unya, pag ngadtungan ni sa korte, kung doon na na'y buruka, doon na na'y kaso. Mm. So, aron sa dili ma huot o maayo ang atong mga usgado, doon na'y balaod nga, ari lang una mos lupong tagapamayapa.
0: Yes.
1: Oh, sa barangay.
0: Barangay.
1: Na, iseto lang mo dito, maamicable settlement ba mo, mareglo ba mo. Ana na nga, inigdiligin mo magkasinabot, nanay certification to file action.
0: Mm.
1: Nga, anto na, ipasa na na dito, i-elevate na na dito sa korte. Pero, diri sa barangay gina mo abot uguna.
0: So ato sa nang klarohon Sir John kay kasagaran nakadawat sad ko og complaint no nga kanang attorney kanang gingnan man ko sa kaning prosecutor nga ipa-file sa barangay ko nga buton naon dili man mi parihag barangay taga Guadalupe man ko kaning tawhana taga Mabolo o Banilad no layo na kayo. So kasagaran mong good nga mahindran sa ato ang mga kabantay, no? Kay magtuo sila nga kailangan yun magbarangay conciliation.
1: Dili di kinanglan.
0: Oh, so, ang kanang barangay conciliation, nindot kay na siya nga initiative kung same barangay ang kaning, kaning mga partido. Oh. No? So, na sila sa, say for example, Guadalupe nga usa ka sitio o niya lain nga sitio ni siya pero same in the same barangay.
1: Kaya doon raman mo pag kamo common ninyo nga barangay so puro gin mo makaadto sa barangay hall.
0: Yes. So mga ingana nga kahimtang gani required jud na absolutely required jud ng barangay mediation proceedings. So unsa may mahitabo sa barangay mediation proceedings maang kani nga lupon mo ya mag-discuss no nga unsa man ni kanang pwede ni nato mariglo. Kanang pwede mahitabo ba nga bayran lang ni taga kinsinas o say for example kaninga kantidad mo na siya ang kanang purpose sa kaning lupon no sa kaning barangay conciliation
1: do na sa uban gani nga mao'y nagpautang dugay na kaayo nga supposedly naon ta toy tubo o interest pero murag i-write off na lang ang tubo basta bayran lang ang principal.
0: Yes, nasa na.
1: So, murag pasaaron ka. Kinala mo promissory.
0: Promissory note, usasad na. So, ang kanisang kuandi ay, ang kanisa dayng ako nang hisgutan sa dang promissory
1: sige,
0: note.
1: Sige.
0: Kanisang barangay, ato lang itong klarohon nga kung lahi gani mo nga barangay, kung Mabolo ka, Guadalupe ka, kung naka sa Lahog, unang usa na sa Pardo, kanang lisod, dili na siya required nga mag- execute og barangay conciliation.
1: Mahimog mo diretso na lang sa pag-file sa usgado.
0: Yes, may pwede rin na siya. I-check rin na ni mo nga barangay conciliation is not
1: applicable.
0: Okay. Not applicable. Now, mubalik ta aning promissory note.
1: Sige.
0: No? Na-mention man dyan natong promissory note. Kasagaran, labi na sa panahon sa pag-eskwela, no? Kanang madelay gani ka og bayad, pugsun ka og suwat og promissory note.
1: Promissory note.
0: Nasay uban nga ra labi na sa stage sa lupon nga nagsugat nag nagsugod na sila og kanang conciliation proceedings human gipa-execute og promissory note sa kaninga lupon. No. Now. Kanimagong promissory note is an evidence of the kanang intention nga mubayad ko. Intention nga mubayad ko.
1: Nipirma gani ko dere. So doon ako intention mubayad.
0: So, what does that mean? That's also kanang enforceable against sa katong ga-execute. Kaya moingon man nga, uy, puto naho-naho, no? Na-execute man kaning promissory note. Unya, imuha ning signature, ikaw gahimo, humandi ka mubayad. Unsa man yun? Sipiat na ka. So, mahug siyag admission. No?
1: Admission.
0: Admit na ka nga, uy, naday utang, nakoy utang ni kaning tawhana.
1: Kunyan, isaad kong mubayad.
0: Isaad kong mubayad.
1: Pero wa man kakabayad.
0: Oh. So, mo nasa na ang distinction. So, pananglitan mang good, mo execute kag promissory note, ang kasagaran buhaton, mo ingon na sila nga, ni-execute man ni siya promissory note. Pero subuton so, aw naon na

0: no? Despite the execution of the promissory note, mahug siya og kanang pwede ni siyang mahug na presumption of intent to of no intent of paying, no? Deceit.
1: So nagkasumpaki na ang iyang behavior ug ang iyang gisuwat sa promissory
0: note. Yes. So gara nga sense pwede na dai na siya pasakan og estafa.
1: Unsa man og pananglitan muabot gini dito sa husgado unya mapamatud-an nga sadan unsa may silot sa naka himog estafa mapriso
0: So ang estafa man good dili man gud ni siya nagbase sa ang kanang length sa imprisonment nagbase na siya sa kantidad, so depende na siya sa kuan jud kanang unsay considerations, no, unsay mga deceit nga gipang employ. Pero ato jud nang timan-an mga kabantay nga the moment gani nga mangutang ka with no intention to pay nga nakay sa imong sulod sa imong hunahuna nga ang imong intention kay pagpangilad, ang ma-sure jud na siyang makit-an nga estafa, no. O nya criminal liability na siya mga kabantay.
1: Unsa may minimum ug maximum period sa priso ana Attorney Mico?
0: Ako ning i-check sir jud na, but ang kaning iyahang ko ana sa prison correctional.
1: Kibasin og usara kasi man ng prison mo sa ako lang ning antuson.
0: Okay ni, oh.
1: Antuson ko lang ning 1 week dili kong bayad.
0: Ang kaning prison correctional naani siya sa 6 months and 1 day to 6 years.
1: Ay, agoy.
0: So dako jud ni siya ang kaning 6 years, no.
1: Dugay guys na 6 years da.
0: Usually ang akong kona prison correctional sa medium period, so naani siya sa 4 years at least.
1: Okay. Oh,
0: pinakagamay ang 4 years.
1: Now, wala ni siya ay doon namgoy mga kaso nga og makonbikto, imprisonment and fine. Wala ni siya fine.
0: Kay na say fine.
1: Og multaha,
0: and fine ni siya.
1: Og multahan na to ang tao nga wa makabayad. Unsa man niya pagbayad sa fine?
0: Oh. So na oh, nindot sa nga question sir Jude, kay namanggod tay kanang namanggod tay mga balaod nga unsaon pag-convert sa fines.
1: Okay.
0: So panalitan mo ingon tag 4 years, ato lang ibutang 6 years imprisonment.
1: Sige.
0: Estafador maning tawhana, 6 years. Pagka 6 years ana and a fine of say for example 150,000. And mubayad pa sila atong amount nga ilang giutang. So daghan nagbayro nun.
1: Daghan na kayo.
0: So unsaon nilang bayad nga na prison man?
1: No.
0: Ang kaning monetary claims kwao ni sa iyang existing assets.
1: So
0: okay. So kwani sheriff ni siya, i-convert ni siya.
1: Kundo na siya balay or
0: sa payan, balay sa kenan mo ni siya.
1: Mga bisikleta, motor, ana.
0: Mo na i-convert. Now ang kaning imprisonment, 6 years naman jud siya, so klaro na. Pero ang kaning fine, unsaon man igbayad nga, di naman jud siya kabayad. Ang kaning fine, i-convert ni siya into number of days nga or number
1: additional
0: of additional
1: prison term.
0: So, lahi ni, murag sa sunod lang siguro na nato i-consult yun kay, lahi ni ang equation, nasa ni Matt Gamay, ang kaning pag-convert sa fine into imprisonment days.
1: Okay. Nindot na kain ni, no? Ato ning padayon, daghan pa kahit may isgutan, may tungod nini, pero magpahinom doon sa ta, gikan sa itong mga sponsors.
2: Lacto Puffy Health Alert. Likay ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity na mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

Ako si Bobby Fernandez, isa trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puppy. Dugay na akong nagainom ni

Coffee Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili-kali kayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Coffee Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Coffee, and bring health into your home.

0: Alas 12:31 na, baliktas atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. So, unsa to atong gibiyaan, Attorney Mico, ang may tungod sa mga civil kuan.
1: So, kuan man good, Sir Jun?
0: Kanang fine.
1: So, katong fine, ang katong atong last gisgutan, Sir Jun, ang kaniganing fine, i-convert ni siya into a... number of days nga pa na serve, no?
0: Ato lang yan ang i-discuss og lain.
1: Okay, nasa ni Matt, no? Essentially, it involves the minimum wage.
0: Computon, panalitan.
1: Computon.
0: 100,000 ang multahan, ano niya, dili ka kabayan, pila na ka?
1: Adlaw.
0: Adlaw, ubuan ba nga?
1: Additional.
0: Additional priso.
1: Yes. Okay. So, nani siya ika ng corresponding computation. Pero, balik taaning sa... civil ato sa ning diskusan ang civil liability
0: mga imong tulubagon nga civil kaysa in kontra sa tulubagon nga kriminal.
1: Kay na magud tay aspeto nga ringa katong gidiskus kasagaran kaning estafa, no, nga nay element of deceit. Unsa kay mahitabo sa tong mga kabantay nga aduna joy intention to pay, no, nga kanang kinasingkasing yun nilang gustong mubayad, apan nagkalisod lang yun tungod sa kalisod sa panahon. No? Ang kanimanggo mga inganing kahimtang mga kabantay, kung panalitan gani nga na amoy intention to pay, ang mahitabo kay dili mo pwede makasuhan o estafa kay nganuman. The element of deceit is absent. No? Nagkalisod lang yun sa bayro noon.
0: So dili estafa, saan man to nila pag-claim?
1: Mo-claim sila under a civil nga case, no? Civil liability. So, kung makitaan gani nga na ay genuine intent to pay, na alay nagkalisod lang kay nagkalisod ang financial circumstance, no? Pero ni communicate og sakto og walay ka nang purpose nga mo evade og no pattern of deceit ang angay ra pang ang angay ra nga isang at kay kaning civil action for collection of money.
0: Og civil action for collection of money, dili mapriso ang gi
1: dili ra mapriso. Pero ang court mo intervene nga uy ni kuan man jud ka ani
0: utang
1: ka bayre ni
0: okay, so mo nay civil liability in contrast sa katong estafa nga criminal man gito.
1: Criminal plus civil pa jud. So nakay salot sa criminal aspect, unya pugsun pa jud kag pabayron atong civil nga aspect.
0: Do na koy pangutan na kini kumon kay ni kay kabantay ko nga niining panahon na perti nang daghan ng mga motor. Mga motor bisag asa kang karsadahan maggabas-gabas o say gani magdrive ta sa four wheels nato. Sudlan kag kalitian ng kuyawan ka nga makasa nila pero sila gid moy kamuti rider. Pero nahitabo na tungod kay grabe na kaing pautang ron og motorsiklo. Ang tanang mga dealership sa mga motor lain-laing brand, pautang gagmay ang down payment, makadana kag motor, kadana kay motor. Pero ang mapakyas pagbayad anang motor, ila ramang imbarguhon ang unit, nawa na may kihaay. Ila lang kuan i-seize na lang nila niya. Dugay na magkay ka daghan na kay kag bitay. Ang bitay buti pasabot overdue. Kanang pila ka binuan man ang pagbayad, mga tulo upat na kabuan wa kag bayad, embargohon lang namo ning motor. Anaon na na nila pagsulbad ang problema sa loan, pangutang. Gitawag ba ning usa ni kanang

0: Thank you very much. And salamat po sa pagkanta.
1: At tanog money claims, no?
2: Money claims. Mm.
1: Kay ma-convert naman na siya ang ilahang obligasyon. So, kana mga motor sa nato nga kuan, mga motor rider sa nato nga siguro nag-loan sila para sa motor pero nagkalisod, no? Nagkalisod sa bayad. Pangitaan lang jud unta nato og kanang paagi nga makuan siya, otherwise ma-embargo siya plus na pay plus sir jud kay pananglitan kasagaran man gud sa loan contracts na jud nay gibutang nga interest rate.
2: Ah, doon na na.
1: So, interest rate. So, ang uban sad, kung magpasagad sa tag-loan, madakpan taog loan shark, kunuhay, no? Naman yung mga ingana sad, mga loan shark. Ang mahitabo ana, Sir Jun, usually tag-as kay na sila og interest rates. So, mahug anag, ang imuhang principal giutang, say for example, 100,000 lang unta. Pero tungod sa kadugay sa impanahon nga wa ka nibayad, nahimo ng 1 million. Gikan sa 100,000. No? Posible sad na, naasad na yung mga legal nga considerations on their side, so dapat kung makaya gani ato lang nang suwayan og tubag, no? Ato lang gahinan og portion kay ato sumatotal kita man say naga benefits, no? Kita may naka-receive sa benefits aning ato ang pagloan.
2: Kanang kuan kanang mamalit og four wheels mga auto, no? Unya igo lang siya mo provide og down payment. Usahay, ginagmay ang down, kaya na may promo ang mga dealership. Ginagmay, unya, tabangan lang na sila nga maka-utang sa bangko, mortgage. Gi-mortgage ang bagong sakyanan, nga to, unya, ang bangko mo ay muhatag og full payment sa dealership, at to ka magdata-data sa bangko.
1: Yes.
2: If you fail sa paghatag, ma-estafa baka makakiha bang bangko ang estafa ni mo or unsa?
1: Depende na sa circumstance, Sir John. Okay. Ato sa, again, ato dyan ang tanawon kung naabay elements sa deceit.
2: Gana.
1: So, say for example, nagbayad lang kag kanunay, apan nagkalisod lang dyan sa panahon.
2: Napikihan lang. Lunay bitay.
1: So, civil liability ra dyan na siya. No? Civil liability in so far as katong unpaid, unya embargohon sa tong sakyanan.
2: So sayang na kayo ang imong down panlitan 100,000 di mo gi-down. Usik na ka ito kay di naman to iuli.
1: Di na to mauli sad.
2: On the part sad sa dealership, medyo naapod siya ay alkansi kay used naman ang sakyanan, imong namang nagamit. Una nga garas-garas na to, ni depreciate na po to ang value.
1: Kaya naman yung mga mileage, no? Sakto sad na. So, for them to stabilize ang kanang mga ingana nga circumstances, mo tong ilapagyapong i-collect ang katong unpaid.
2: Okay. So, mo na yung mga pangutana na kung akong manahuna na Attorney Mico kay, kung ang kaini, relatable kaini sa kadaghanan sa atong mga tigpaminaw, mga yanong lungsuranon, ang mga bilyonaryo, dili mo sila ka-relate ani kay di man okay na sila mag-utang. Pwede magbundakan na kag-cash na yun.
1: So, ang ay sa Danny, before na to, ako ipakita siguro sa itong mga kabantay nga, kanilang short nga description or short differentiation aning bahin sa estafa ug sa civil liability.
2: Sige, paliho.
1: So, na ako'y ipakita ang ara. Ato lang itong i-differentiate, Sir Jun. Ang estafa has no intention of paying at all, no? It can be shown by kaning deceit or misrepresentation, no intention to fulfill the promise of repayment, and use the money for purposes never intended, and also kaning evading payment or hiding is a proof, no? Or is an indicia, no? Kanang of a pattern of deceit. On the other hand, kaning normal claim or civil liability, adunay intention to pay, na genuine kanang intent, apan nagkalisod lang yun sa panahon, wa nila nabayaran ng sakto. Punya, nag-communicate and wa nitago sa lender, og no pattern of deceit or fraudulent acts.
2: So, kanag yung, ang imog yung pagkamatinud-anon, maugin na yung matanaw diha. May nalili ka kaingong matinud-anon ka, pero nag-pretend ra ka nga

0: sundanan although you are not.
1: Mm. Yeah, nasa dekoy dugang gamay sir Jun kay na mention man gito na to ang interest rates, no?
0: Okay.
1: Kaning interest rates man gud naani siya is based on contract, no? Mm. It's based on contract law, depende sa risk, no? Kung basin high risk kayo ang loan, na iuban mo charge og 12 to 20%. Taas-taas na siya per month or per annum, depende. So, dako-dako na siya because we're considering the risk, no? Apan na iuban mo ingon nga, attorney, kung ingana mo gani, 20% interest rate, dili ba na siya sayup or usurious? Mao sa nainindot nga pangutana kay ato sa nang timanaan mga kabantay ang kaning gitawag nga usury law, kaning usury law kanang magingon nga uy kaning interest rate dako ra kayo ni ato ning pamuban. This has been considered as suspended, no? So unsa may pasabot ana, pwede ra ba nga bisag unsa nga interest rate akong ibutang nga to, akong interest rate 100% per month.
0: madouble na og pilay principal.
1: Madouble. No. Although technically pwede na nilang masuwat. Pero inig-abot gani sa korte, ang korte man gud maka-decide na silang uy murag medyo taas ra kay ni.
0: Serious.
1: Kanang bagagnaong rasad kay ni nga pang interest rate da ato lang sigurong pamubaan.
0: Exorbitant.
1: So atong pamubaan. Inig pamubuan na depende na na sa discretion sa court kung kaila ba nang ilang i-assess ang kaning risk at the risk sa kaning pagloan. But something we have to know, ang kaning legal interest rate mga kabantay narayo na siya sa 6% per annum.
0: 6% kada tuig.
1: Kada tuig. Munang legal interest rate. If nagbutang mo lain nga ra base sa inyong kasulatan, mo nay unang tan-awon sa korte.
0: Ambotog nahibaw baka ani familiar baka ini attorney Miko. Kasagaran sa atong mga kaigsuonan labi nag naay mga tindahan, hagdo na sila sa mga Indian nationals. Kini mga Indian nationals gitawag na tog Turko. Pero dili gina actually Turko. Di man sila taga-Turkey. Taga-India na. They are engaged into money lending. Kanang pahuam o kwarta. Daily ang ilang collection. For example, muhuam ka o usa ka libo, 1,000 pesos. Murag, ilan na nang himuong 1,200 in a month's time. Sa ito pa,
1: tubo.
0: Mutubo nag 200 in one month. Usaon man na nila, 1,200 divided by 30 days. 40 pesos ang adlaw. So, kawam ka kus kalibo, pero kada adlaw, kinalang mo data ka og 40 pesos. I-multiply na itong 10,400 a day.
1: Kuya Sad.
0: Sa ito pa, kada buwan ang tubo is kuan 20%. Per annum, 240% na.
1: Ang isa siguro na itong eraser dun kay kasagaran na kumakitaan ng mga loan contracts kay na ay 0.01 per day or 0.1% per day. No? Per day niya imong i-compute sa pila ka adlaw sa 7 days pa lang nagkapadong naka 10 days pa lang nag 1% naka, no? 0.1. So sa kanang 1% imong i-stretch out into siguro a month's time, 3% na. Sa 3%, mahimong 6, mahimong 9, 12, so on and so forth. Magkadako na siya. So, mga kabantay, tanawon dyan na natong dita magpailad anang 0.0% okay, per day.
0: Perting gamaya, pero per day magunaon niya. Ang balaon, nag-ingon mag per annum. Meaning per year.
1: Yes. So, complicated sa na siya. So, mga kabantay, ako lang yung panawagan sa inyo ha. Careful lang yung taan yung mga di man sa ingon bati ang lending, no? Nindot kay na ang lending kay makatabang siya sa katawhan. Apan, ato lang yung tanawon nga di lang ta magpataka og loan. Labi na nga nagkalisod ta or kabaw ta nga di na to mabayran.
0: Labi pa kun ang kwarta nga imong giloan dili ra po kay importante o gamitan.
1: Yes.
0: Gusto lang ka nga naayo kay kwarta eh, palit-palit og red horse,
1: bagong cellphone, unsa pa na.
0: Kanang utang, responsibilidad ginani mo pagbayad.
1: Yes. Tubagon yun na dapat.
0: Kay looy baya sad ang imong giutangan, iya baya gitong gipaningkamutan pod pag-earn adto. Una imo lang kuhaon for dili meritorious nga mga mga katuyuan.
1: Mm. Yeah. Na angay sa siguro ni natong ihisgot sa kaning small claim, Sir Jun.
0: Sige. No? Pero unya na lang na, inighuman sa laing mga...

0: madaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
2: Bring health into your home.
3: Lacto-Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na nanghinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

0: balik sa atong tuluman noon mga higala. Doon lang tayo na hibilin nga 12 minuto sa dilipa ang alauna sa kapunon. Naminaw mo sa tuluman noon, nagtanaw mo sa tuluman noon nga ang balaw doon ka, ang katauhan uban ni Attorney Mico, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, ning inyong higala, ninyong kabantay, June Carillo. Atong gisgutan din niya ang lain-laing mga balaod. Apan karong adlaw mga higala sa atong episode, una namong naisgutan ang may tungod sa estafa, unya sa civil liabilities, o karon atong isgutan ang may tungod sa small claims. Unsa man ning small claims, Attorney Mico?
1: Okay. So, kuan ni siya, Sir Jun. Ang isa't siguro natong i-disassociate ang kanimugong kasagaran na kumadunggan sa itong mga kabantay kay di lang tamong kaso eh, kay buto naon-naon, mahal kayong bayad sa abogado. No? Mapugos pa sila o kanang pangita kuno og abogado para mo press sa ilahang claims. Apan, mga kabantay, nga naminaw na ito karoon na sa ito'y ipanghisgot kaninyo, no? Ang kaning agi sa small claims. No?
0: Sige.
1: Kaning small claims, manggod, are purely civil, no? Monetary disputes that are kanang panalitan nga mailhan nimo nga na ay nangutang sa imuha, na ay intention nga mubayad, apan, di lang yun kabayad, no? So, mo ni siyang mahug nga civil liability matud sa tong gi-discuss kanina. So, kaning small claims, Sir Jun, it is generally ang claims that are less than 1 million pesos, no? So, 1 million below, no? 1 million pesos below can be filed under the small claims court, no? Kaning small claims court, mga kabantay, pwede ra jud ni kamo ra mo fill up. In fact, nako ipakita sa inyo hang form, no? Na i-form nga ding atong ipa-flash sa tong screen kaning form 1 SCC. No, kaning form 1 SCC mo ni siyang plaintiff statement of claims, no? Isuwat ra nato nga ri ang kanang circumstance unsa may nature sa kaning utang. Usually ang pasabot ani kaning contract of lease, kaning mga rental, contract of loan or credit, mga unpaid professional services, contract of sale, mortgage o kaning mga enforced barangay amicable settlement, no? So generally narani siya sa 1 million pesos and below.

0: unya asa ni i-file depende sa plaintiff. So unsay pasabot ana? Mo fill up ra kaning dokumento ha, kaninga document mga kabantay, this is both in English and in Bisaya.
1: No? Ah,
0: pwede ra kag mo fill up ni ini, patabang lang kang siguro ngadto sa korte unsa oni siya pag fill up, and then this is a document nga dili kailangan fill upan og abogado. No?
1: Why abogado ang kinanglan nun?
0: Yes, dili siya kailangan og abogado nga mo represent or mo file ni ini. In fact, pwede rag ikaw mismo ang mo adto sa korte para mo discuss nga unsay circumstance aning claim.
1: Pwede, you can talk to the judge.
0: You can talk to the, depende na sa huwis, Sir John, no? Kay uban ay kanang uban judges nga gusto nga ato na ning humanon karon na maka mo mag-settle ba ta or mag-discuss na lang tanini nga kuan kay buto na naon summary proceeding ra man ni siya.
1: Summary proceeding.
0: Kung summary proceeding gani mga kabantay mo ni siyang kanang dinalian mahulog.
1: Ditso lang.
0: So ang kanilang siya mga kabantay angay lang siguro nila tong i-check, no? Ato lang siguro ning i-post ang siguro sa dinato sa ato ang comment section sa ato ang Facebook para makitaan sa ang kaning plaintiff statement of claims.
1: Kana. Ato nang ikuan. Isunod lang na nato sa posting
0: sa mga comment siguro.
1: Sa abwak. Ang balaod o
0: ang katawahan.
1: Niya, ato dito ang kanang form na makita.
0: So ato ning klarohon mga kabantay, kanang ang abogado ra prohibited sa pag-represent ani mga small claims. Kaya nga naman, ang tendency manggood ani, if we appear in these proceedings, mataas siya. No? And the purpose of these proceedings manggood kay para padali.
1: Kuan, madugay ko na ay abogado attorney, kay magkuan magod mo, musulti mag-Latin?
0: No. Mag-juralik sidlix na. So, muna siya nga kuan. So, the reason sad nga gi-prohibited ang mga abogado, mga kabantay. Dili lang sa ingon nga mag-Latin, no? Pero, gi-prohibit ni sila kay para inexpensive siya. No? Dili siya mahal. So, pwede rag bisagyano nga tao ang mo-fill up niya ni, magpatabang lang niya, ipakita sa korte, niya muna day ni magsugot na day ng proceedings.
1: Claim form, no? Certification against forum shopping, evidence, contracts, receipts, promissory notes, and witnesses. So, small claims na.
0: Small claims ni siya. Usab, ang kantidad below 1 million pesos.
1: So, asa magiging i-file? Siya ay magbuot? Asa niya i-file? Pwede ba? As MTCC o sa man?
0: I-file ni siya sa MTC or MTCC sa depende sa asa nga lugar ang kaninga plaintiff or kaninga agrabyado nga partido.
1: Unya, at imanon ka ni sa kwan? Nga warap wala ba siya abogado?
0: Yes, in fact, mojud na ang requirement, no? Kung nay abogado nga magpa-taka og tunga ni ining small claims case, murag kasaban jud ta sa huwis. Badlungon jud ta ana.
1: So, og doon na mo'y gusto nga small claims, muadto mo og mo fill out mo sa form. Unya, kamuray mo hatod dito.
0: Yes.
1: Tingali, kanang korte, naa man ay gitawag og clerk of court, no? Mahimog ato mong kigistorya natin, sorry, ato mong judge na yun. Tingalig ato mo sa kuhan.
0: Patabang sa mo sa clerk.
1: Clerk.
0: Sa mga personnel. Pero, mga kabantay, dili ingon nga walay abogado jud involved, ha? Kang ako alang kung tanaw ninyo, kailangan jud mo magpa-second opinion og abogado, magpatabang mo sa inyong personal lawyer, nga unsao ni pag-fill up, pwede rasad mo tabang ang abogado.
1: Pwede ra mo tabang.
0: Ang restriction lang jud kung ang abogado mismo muadto sa korte.
1: Muapir dito.
0: Yes.
1: Magkasabaan ka sa West, dili po tingali kinahibaw ang mga abogado.
0: Yes.
1: Nga unsa nang small claims. Nya, ang usa para dili madugay. Madugay din noon. Tunay abogado.
0: Mamasan na mo trabaho, Sir John. We have to check kaning facts, no? Kung sakto ba ni, if naabay ka ng angay i-dispute, ani, ato sang i-dispute.
1: Due diligence pa mo.
0: Yes. So, mawasan ang purpose na mo nga, dili lang mo ang ebidensya, ma-muddled, so to speak, no?
1: Okay. Murag ang inyom kong mindset nga legal battle na ni. So, kinalang dili tamsipyat ani, atong atoning ikuag mayo. Pero ang tumunggid ining small claims, aron madali ning settle?
0: Yes.
1: No.
0: Madali siya og bayad, madali siya og judgment.
1: Dili ni mo agi legal battle.
0: Legal gyapon siya.
1: Legal gyapon na siya pero dili mo agi bagkatong
0: ganang debate jud nga scrutiny nga kuan nga mag affidavit pa magbaus-baus no dili na siya nga ana it's a summary proceeding diretso ra ni siya
1: wa nay kuan wa nay ganang ingong void ni ab initio

0: the new generation and his attorney Miko.
1: Lawyer sad sa katawhan. So angay jud natong i-simplify ang kaning mga legal nga context.
0: Dili mo communicate ta na atay isulti so that they will understand, not so that they will be confused. Arin na ta sa panapos, Attorney Miko, atong salamatan ng mga namino. Pikin naman ta sa oras. Salamat kayo sa inyohang sananda, no? Thank you very much for watching sa atong Facebook Live sa Bantay Radio Cebu. Atul nining aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Kato ni tan-aw baka to naamo sa YouTube, sa atong YouTube channel. O baka naminaw lang mo diha, wa mo kakita na mo ang amung tingog rin yung madunggan kay naamo sa traditional media nga mao ang radio, ang FM radio nga nag-carry o nag-hookup na turon mo ang 98.1 DYPS BT Radio Tuburan Cebu ug ang 95.3 One Heart Radio Sambuan. Sangan sa Lactopafi ug ingon man sa Asil Laboratories. Kami ang inyong mga alagad. Ako si June Carillo.
1: Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Miko Sanchez Zabaliero.
0: Hangtod sa sunod igayon, maayong adlaw.
2: Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations.
3: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya, paay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. O alang usab sa naggita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Namiao.

0: Tatay Lois, Lechaman of Lechon, Berlin Ogre Liampo, Nagre Baybutang, sa A Mendoza Street, sa Barangay 4, Tuburan, Sibon, og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos, nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma, og nangita ba usab kamo og gym, adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulog nga butikin sa inyong lugar.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Katuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
9: Kinsa siya?

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Huwander Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Huwander Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasa'y syrup. O niya, naapod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ang programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan. Sa akong hunahuna, aniya sa gihapon ang kalibog ug mga pangutana. Kung anong ang tao mubati man sa paghigugma, ang pagbati mulipang bisan way nagamuma, nahimugso ning kaisipan ang dakong katingala. Doon ay higayon sa akong paghikatulog, sa akong pagmata, mutumaw ang kahadlok og tumang kabalaka. Bisag ianod ako sa bulog niya ng pulong nga gugma, pagkawa ako damha nga ikahibalag ko ang usa ka matahom nga dalaga. Pagkaangindot sunungon sa malulot niyang mga mata, mo'y hingabli sa ganghaaning pagbatia. Tingabot na gayon ang akong gikabalakan. Ang kainit ning akong pagbati daw asiro nga sinumhan. Nag-alindasay king akong kalawasan, gugmang daw baha nga di nakapugnan. Unsaon ko man pagsugilon sa gihagawhaw ning akong dunghan. Nagibuno man sa kauhaw kining akong galamhan, sa kadako sa atong kalahian, ako kabus, uyamot, og ikaw adunahan. Ikaw ang bituon sa kalangitan, og ako ang yuta nga angay lang pag-ayatakan. Kapait niya'y pagkataot ang kabus ning kalibutan, igo na sa pangandoy nga way katumanan. Sumayon ko na lang ang dalan sa akong pagkapukan. Ikulit ko ning panumduman ang kasakit kong gidangatan. Isang muhulma ang pahiyom ning akong panagway. Apanupating babaw gayon ang akong mga pagmahay. Way ikapasigarbo o way kinaadman. Nagpuyo sa pangandoy nga way katumanan. May pasiguro anto ako magpuyo sa bukid sa kamingawan. Aron malimot sa masakit kong kapakyasan. Bisag mo biay-biay kanako ang awit sa kalanggaman, di ko igsapayan ang tanan. Basta layo na ako ug di ko na ikaw pagahikitan. Kaywa na'y bili ang pagbati kong tinipigan. Alang to kaninyong tanan, oy! Basta mong tanan niya, kastilyong buhangin ta sa Tudling sa Mga Garay.

0: Oh, diba, Kastilyong Buhangin. Alang to kaninyo tanan mga pinalanggang digpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugid mo'y amahan anak. Ato na nga plaza no Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Juan de Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Juan de Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto Juan de Herbal Oil. Katubito ang mga kuan kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ngipon, pwede rin nabutang ka, pasuksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Juan de Herbal Oil.
1: Kesa ganini, ma'am?
2: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang, North Cotabato.
1: Mm-hmm. So,
2: nag-agi ko gamit, nagagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil, mm-hmm. Nga, epektibo yun kaayo, kaya nawala yun ang akong gibati, kaya sa dihang nakatilaw kong haplas ani.
1: Unsay gibati ni mo?
2: Sa tit sa akong cancer, unya kuan kanang akong kuto-kuto mag-hapdos food.
1: Hmm. Unya, giyon sa manimo paggamit sa Wonderbal Oil?
2: Gihaplasan ako, o katong kuan kanang patulo po ko sa tubig o sa akong baba o duha katulo sa Wonder Herbal Oil niya. Kanang ulay 10 minutos na hina na magkawala tong sakit sa akong piano hapdos sa akong kuto-kuto. Nang Juan, good kaayo. Salamat, good kaayo sa Wonder Herbal Oil. Kinakatabang yun, maayo na ako. Ako, makatestimony niyo ko, anak, na maayo yun. Kaya muna, firme na ako. Nasasako mga tuhod, akong mga Wanda, huwag sa mga sakit-sakit, mga likod, mga bukton niya. Anak, yun, ito na, sir.
0: Ego na, anak, efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Fight, ha? Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban ba? Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Papabaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gilbert Tano sa nagkuyo sa Silaway Plak sa Bukal del Norte. Si gamit sa Animal Vita, sa gigamit ako sa aking baboy. Wala pa magkuri sa baboy, ako nagigamit sa Animal Vita. Pagkakit niya po natin pagpanganak niya. Sa unang panganak niya, may anak niya, Dusi Kabuok.
4: Dusi Kabuok? Isang
3: panganak niya, Dusi. Dumirong anak. Sa doong panganak niya, may anak niya, Dusi Kabuok. Pulas din na siya buhi, dagko. Insug kayo. Ngayon, ang tod karon Animal Vita, yapo na nga akong gigamit nila. Kaya huwa man sila sakit-sakit. Wala may purga-purga. Wala, Animal Vita, yun akong patumakit sa ila. Nagpasalamat yun ako kay karon dagko na ang katong Dusi Kabuok. Kaya ang tulo ko, buhok akong yata sa akong pagmangkod kay 14. Magkabuktoto siya akong ana yun. Kaya Dusi na sila kabuok. Nakaroon nga dagko, nakasok. Pero buros na po. Wala to sukad, wala na ko gamitin ni Malvita. Kato pa, naka-anak, titi, kinatasaan niya, pulo, unti, mura na.
4: So, nidaghan siya pag-amit sa Animal Vita?
3: Oo, nidaghan.
0: Ngunan na kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang tested, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Kuan mga lingay, pagpangihi ba itong unang wapakit ani? Hindi ko itong pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sige pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige lang kong kapangihi ana.
6: Mm-hmm. Then, karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
5: Daghan
6: na. Di na ka mabilar?
5: Dili na ma'am. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagugura ng mabangon, ma'am.
6: So, dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
5: Oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
6: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga naminaw karon?
5: Tanang mga naminaw karon. So, gamit mo ang Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
6: Okay.
5: Tanang naminaw din sa barangay Bunbunon siya itong Cruz Oriental. Gamit mo, ana.
0: Ikaw na, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Garay, Kuya Cards, akong anak din sa RJ Abriol. Hinay og sayang papa nga si Binzi Dahinay gikan ni Angeline Abriol Dahinay. Salamat pag-aray ko Anita family, Baril family, Kapangpangan family, Kaitom family og Magadan family. Aray Luloy Anita sa Anahaon, maramag bugid nun. Salamat sa pagbasa, God bless. Shout out Kuya Carl sa kong anak nga ganahan kung kaya siya maminaw ni mo si Prince Grison Evangelista. Sa Jutag family, Sor family, Algura family, salamat. Greet lang ko sa Gonzaga o Madula family dali sa Pangdalaga, Miss Samis Occidental. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1 year old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka-the best nga vitamins sa mga bata nga bagong natawo taman 1 year old.
1: Kinsa gini ni Ma'am Palihog?
7: Si Joanna Yaris Lenny taga Alihal, Carmen Davao Norte.
1: Ah sige, sulti imi unsa ka epektibo ang Vitron drops?
7: Epektibo gyud kay ang Vitron drops kay sukad pag painom nako sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, so, nya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na kanang bisan wala gyud kay sudan mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-pikog Vitron drops, ginagunalan din ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masige po siya sakit-sakit, nga wala pa siya ka-pikog kanang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya nga. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa asara mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Oh, nindot yung kay ang Vitron drops sa mga ubang diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron drops na yun sila. Kay nindot yung kay Vitron drops.
0: Nana, kanindot mga pinalanggang tigpaminaw ang Vitron syrup, no? Vitron drops to, Vitron syrup. Oh, nindot po ning Vitron syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron syrup mga pinalanggan ding Paminaw.
1: So, Ti Amy, nganong nagamit mo aning Vitron syrup?
8: Ay, giubo man kong maayo, kuya. Nya, murabita gulay kaayuhon ba?
1: Giubo ang imong apo?
8: Oo.
1: O nya, imong ipagamitan aning Vitron syrup?
8: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
8: La na.
1: Naulian na siya.
8: Oh, sige magkukuan yung ubo kanini ang sington.

0: Taga?
1: Irisa Negros.
0: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
2: Ingon anak, kanindot, mga pinalagan, digpaminaw ang Vitron Syrup, ha? Unang inyo na antistingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kay natong produkto nga Vitron Syrup, mga pinalangan, digpaminaw. Vitron Tablet Board! Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ta og Vitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsan lang ang hunahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet gyud ang atong gamiton, mga pinalangan, digpaminaw. Epektibo ni Vitron Tablet, tingi gani. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
0: Pangalan o kumpletong address?
1: Daday Briones, Talakulabang, Agone, Dababiso. Okay, magkayo ko yan. Ano man, ipalitan man po ko sa ikan ako kapag umangko na kuhaan ka ng attorney Vitron yung po ko kay yung senior, kanil senior na labi si Kusinta niya. Okay man, kayo ya. Kayo man.
0: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
1: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Yung nakasana ko yung sabon sa lorokin, kaya hindi ko katuloy ako iinom, kung maanad yung hindi ko katuloy, hindi ko kainom, ako lang yung, kung hindi ko katuloy, iinom ko, anak.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nauyong niya sa kanya, isa po, kanang-kanang-kanon, mga nalang po yung ako ang hindi ko, anak. Kaya, mayog yun, kaya dali ka kang baka, inundog mag ka ng umusman sa kahit ang malimot.
0: Mm-hmm, limtanon kay ka, pero nakapag-take ni mo sa Vitron Tablet, Nawa! Naulian!
1: Maulian siya niya, pero wala kayo na ko inyong napirmintyan. Kung ano man kaurot, kung pulong sa buhok niya. Ikaw mahulong usap ko kay... Basin ka nyo, mainyong ko, dili na dito matong, hindi ko sa inyong kabitron,
2: no? Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay din ni Albert Masyon o siyang pamilya diya sa Gituan Ipil kay Aimee It's Me Zain. Idol, mugrit lang kunimo din akong mama Maribel Kalumba. Yap, og Papa Juanito in Masino. Yap, din sa akong maigsoon na lang og mga bayaw diya sa Tayasan din sa Manila. Maura na idol gikan ni Marilyn. Yap, from Negros, salamat sa pagbasa, idol. Garay ko sa mga batindol family ang lula diya sa may muto sawa Dumalinao, si Lula Midilia Abaldi. Kung Lulo Miloy Abaldi, huwag tanan lang akong igagaw diya, hurot, huwag tanan ako mga uyuan. It's me Angelic Patindol sa Munching, Siya, Sambuanga, Sibugay. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong, kwan? Kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero hindi lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Mit ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gyud ka magpalpitin. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Huwander Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba ka colon problem, kana po nga to ang Huwander Hemo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce gyud kanunay ninyo. Basin bang kanang imong almuranas mapay pagsugo di pa kay grabe, di pa siya subject for operation. Pwede na ginanin mo gamitan o Huwander Hemo Aid, pero grabe na kaayo. Ayaw na po kisalig sa Huwander Hemo Aid. Ay, ato na po nag-doktor para ang doktor na yung mag-desisyon kung sao na, ha? O, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Huwander Hemo Aid niya. Napo kay colon problem. Pwede po ng Huwander Hemo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay dahil din kag kasuko pati ni mong dali aka ayo nga kanang muinit imong uba kay taas kay ka og blood pressure maka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba wa na aksyon nag ungot imong tangkugo ba oh aksyon nag di mo na ungot kanang aksyon na og ganang gahi ang imong tangkugo ba nya mura na kag una kun gini blood pressure taas gini ano no maghinom ka og Huwander Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure ha atay Huwander Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Kato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. Oh, mag-inom juga ho Wonder C Plus. Oo. Para dili ka daling hilangtan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Ho Wonder C Plus. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Wonder C Plus. Namatay kapsula na. Namatay capsule para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C Plus na capsule imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos 2 to 12 years old gamitan na to Wonder C Plus nga sirap kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay ulanan ra gamay gisubawan dayon kuha nga nag vitamin C paim na og Wonder C Plus nga sirap mao na sikreto ana mayakan sa kong anak si Angel K. Hizon naminaw karon sa Giblawan salamat. Timbayan ako akong duwa ka anak o ilang tagsatag sa kasawa. Pangalan Donato Lindon, Jane Inday, og tanang apo si Mama Lula Linda nagpuyo sa Bugos City. Salamat! Shout out sa Purok 5, Hayang Gabon Claver, si Dolores Tandogon Abaw. Garay ko kang Alicia og Janjan og kang Crisil. Nagbagaray Kuyan Sablan sa Lindaban, Manolo Fortich, Bugidon. Og karon atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Rudy Ibar. Barangay Mighty. San Juan, Siquijor, Negros Island Region. Ato din nga tagag pagtagad ng mong balak na guluhan. Pag-angkon sa Kaaniag o Kapiskay. Puro na lang bagugma ang suod sa atong mga balak. Hinungdan nga ang ubang binuhat makahilang. Di ba ang tumong na to ang mabuhi? Dini sa kalibutan nga Piskay o Dinilogi. Gusto na kong ipasabot o ipadayag ang atong lawas o sara o delikadong mabungkang. Atong ampingan kay kinang atong puhunan sa pagpaningkamot aron mabuhi nga matarong sa maayong sabot. Nganong di na to paghisgutan o tukion ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated ayon gamiton. Kay kini sila epektibo o tinuod. Mangway duha-duha ang FDA ay nag-approve. Sugda na to pag-isgot ang Wonder Herbal Oil. Ang A-plus nga di ka manimawang masakiton o inutil. Anapay Wonder Banaba Plus nga makaayo sa mga bukol-bukol labi na sa babae sa ilang mga matris ug suso. Ug mahilig kitang mamuhi og mga hayop aron magdigusyo, mga kanding baka, baboy, manok, bibi ug mga pato. Makatabang pa kita sa ekonomiya ug sa atong pamilya, atong paliton o gamiton ang ginagaya nga Wonder Animal Vita. Sa atong pagmata sa bagong kabuntagon, ang imnon ang Wonder Herbal Coffee, ang kaping pangkondisyon. Sa tanang tao, high blood man o diabetikon, kay kiniluwas tunlon o dili kita atakehon. Kaniya pa'y Wonder C Plus nga maayo. Para tanang tao, aron mulagsik sa trabaho. Mamahimong luwas sa tanang piligro, kay nga tong immune system mo kusog man pag-ayo. Mamalit na ako ang mga ka-Wonder mga amigo, uban sa pag-ampo, kapadayon sa pag-asinso. Ang RSB Life Care Marketing Incorporated sa maong negosyo aron kanunay makatabang sa Kapiskay sa mga tao o sa serbisyo publiko. Pulma mo na imong balak, Rudy Ibarra, Barangay Mighty, San Juan, Siquijor, Negros Island Region. Pag-angkon sa Kaaniag o Kapiskay, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Kaya lang to kanina yung tanan. Ando na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings? I got you! Naisuka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
1: Dog Dreads Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dog Dreads Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nga may mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
3: FiberConnect IT Solutions.
2: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 248-2389.
4: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
5: Susas Lechon Manok and Liampo.
4: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan.
5: Susas Lechon Manok and Liampo.
4: Lamian na, barato pa.
5: Lamian na, barato pa.
4: Susas Lechon Manok and Liampo.
5: Siguradong magpangita ka.
4: Susas Lechon Manok and Liampo.
5: Tara na!

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang ipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirot. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, iset panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Market Incorporated.
3: Ang gikahugupan sa tanan, ani ana, gikan sa Zed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Zed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo. Ning 5 minutos nga impormasyon o kahibalo, dalit ka nato sa Zed Marketing. Ani ana karon, ang Zed Panyawan Healthline News. Zed Panyawan Healthline News. Ug karon, ani ana ang atong magsisibya.
4: Okay, so mga adlaw kaniyong tanan na karon kining ato mga minugbong balita hatod ka nato sa mga kabubuton sa Zed Marketing. Ang Zed Marketing nagpahimangno sa mga katawhan nga kung kinsa katong magapamiki sa mga pangalan sa atong mga produkto o ang paggamit mismo sa pangalan ng panyawan, mamahimo kang makasuhan pinaagi sa Republic Act No. 7394, ilawom sa Consumer Act of the Philippines. Alayon sa mong taho, ang Article 50 sa Republic Act 7394 or the Consumers Act Philippines, matod pa nga ang pagpamaligya o usap ang paggamit sa lain nga pangalan pinaagi sa rehistradong pangalan mamahimong nga makahatag og sayop nga pagduo sa mga consumers. Matod pa nila, ang usa ka malimbong nga buhat o practice sa usa ka magbabaligya o supplier nga may kalambigitan sa usa ka transaksyon og sa consumer naglapas niini nga akta bisan kini nahitabo nga wala pa sa panahon o baka human sa transaksyon. Ang usa ka buhat o practice pag-aisip nga malimbunganon sa higayon nga ang producer, tigama, supplier o baka ang magbabaligya pinagi sa pagtago sayop na representasyon sa manipulasyon sa mga pagpangilad nagdusuusab sa mga konsumidor nga makasulod sa usa ka sales o baka ang transaksyon bisan sa unsang matang sa mga produkto o serbisyo sa mga consumer. Ilang gidugang mga kaisunan nga ang paggamit sa Zed Panyawan nga pangalan mamahimo kang kasuhan sa atuang Republic Act No. 7394. Mao ka nang gihangyon nato ang atong mga kaisunan nga magmatngon kita sa atong pagpamalit sa mga produkto. Paningkamutan nato nga itong mapalit katulamang adunay tinuod nga mga papilis nga ginaprubahan sa atong gobyerno sama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o usab Zed Panyawan Liniment Oil. Naitabo kini kabalita mga kaisunan gumikan kay adunay mga daghang mga balita nga nangabot nga adunay mga pagpamiki sa panyawan nga pangalan. Adunay mga consumers nga nagalatid nga matod pa nila nakapalit sila sa mga piki nga mga panyawan o wala sila nakaangkol o gayuhan kundi dugang kadaot hinuon sila ang panglawas. Mao ka nang nagpahibalo ang taga-set nga mag-amping ang tanan sa pagpamalit sa mga produkto. Ang paliton lamang gayon ang tinuod nga mga produkto sa Zed Marketing. Adunay tatak nga Zed ug mapalit sa mga butika ug sa mga piniling mga tindahan. Sa laing bahin, adunay usa ka tawo mga kaisunan nga nakaangkon sa dili maayong panglawas ug nitumar sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus ug matud pa niya nakaangkon siya sa kayuhan sa kalawasan. Atong paminawon karon kining usa ka nakagamit sa ato ang produkto herbal sa Zed Marketing.
5: Ang ingon sa doktor, toxic glitter daw ako. Ang anti nako na may siya glitter, nawalang iya glitter, nag-inom siya panyawan. Katuaw ko giinom, nagamay na ron, continue yun ako nag-inom ang panyawan. Tanang naigibatin na pare sa ako na naigwitter, unta masuway mo sa panyawan herbal capsule kay epektibo yun ni. Daniela Mary M. Bacanaya sa Bacanaya Village, Catalunan, Pequeño.
4: Pinagi sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, ugusap ang pagpahid sa Zed Panyawan Liniment Oil, nakaangko nagkayuhan kining atong testator. Matod pa niya mga kaisunan, pipila lamang ka simana, gikan siya nagsugod o gamit sa atuang mga produkto, nakaangkol na hilayon siya sa hinanaling kayuhan. Among pahimangno sa mga kaisunan nga kung kamo palanglitan mo gamit sa atuang produkto, paningkamutan nga ang paliton katong yung tinuod nga makatabang sa atuang mga kalawasan. Adunay nakalatid nga Zed kun SCED nga mo'y tig-apod-apod sa mga nagunang mga produkto herbal nga adunay gay tinuod nga kayuhan sa mga kalawasan. Mao kadto nga itong mga balita hatod ka nato sa maayong kamubuton sa SED Marketing. Mao kadto ang nag-unang mga balita hatod ka nato sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline News.
0: SED Panyawan Healthline News.
4: Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Ang tig-apun-apun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ubusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Paminawa.
4: Paminawa.
6: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Garlic.
7: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time naman, mapakarga ako, hindi ko mag-kumbin. Pag ilang musika ko sa labanyawa, nabi ko mag-lihit ako dugo, hindi na, wala na. Pwede sa mali nag-apresan ako, kaya ilang taong ko, gayon kumbasi, madugo pa, wala na. Basta subong wala, nag-dugo. Basta ihi ko yan, hindi natiga.
8: Silso L. Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mo kaon, gamit lang sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
0: SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinong gimaintain, kay kini maayo pod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. SED Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak SED Marketing.
9: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
10: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
11: Dili ko toyo ngayon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya.
10: Oh.
11: Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
10: Oh. Usara gyud ang sulbad ana, Jene. Aron dili maimbak.

0: Apuhan?
1: Helmetan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong garbo, Tomas! Anong arugante ka pa man gihapon?
2: Nagkakita ka ini?
1: Oh!
2: Uwat ka na siya mong gibuhat ka ni Anto! Tungod siya mong kabaldita! Naayon na ni! Uwat na lang nahibilin! Apa lang ang bakalagot! Kigisabaran mo, apilang ako kasing-kasing! Huwag kinisamara ang way kayuhan!
1: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
3: Jenny!
4: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayop! Tam and Jenny!
5: I like your eyes, you look away when you...
4: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa'y sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny

0: Kabagan, Tom and Jenny. Tagsulat, Teresa Tirol Surya. Director Alan Nakorda. Spinner Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan. Soundman John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing. But after all this time,
1: I hope you wait and see. Paminawa.
2: Paminawa.
1: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
3: JC Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observer landay kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyog siya tayong dawing ang mutukor. Tagaan ko ani o kaming isakapad niya panyawan. Kala, okay ba akong dibakti? Mamay tayo mag-inom dahi. Okay, kaklawas na ay kiti ko dahi. Ikan itong nakainom ko. Pagka sa baro bitay, bigatulong kadlobay. Nang laban na biro, nagunong niya isa kapaskin ko ng bayo.
1: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ang mga tao ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa namang uri ng sakit. No approved therapy with claims.

0: gigama sa SHED Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SHED Panyawan Capsule with Magustine.
2: Grabe akong kasi niya tinulog niya wala eh. Mayro to na ako'y ulcer. Kit kayo to. Hugo na ko. Dugo na ko. Nakaon ko. Pugita. Mapuyapan ko. Kanya pag human ang sino. Grabe po. Nakaibalo ko nga. Naipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer. Si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan gani ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang pusong babo. Nibali ko mga 20 kapi. Ako si Alan Formon. Taga Capidad Torel. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa SHED Marketing. At kung ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit, no approved therapeutic claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama na mulingaw ninyo ning bag-utang sugilano. Nahatod ka na to sa Said Marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang unang anib ni laing pagpanipad ni Ermitanyang Bruha sa bag-utang Sugilano nga atong giunuhan og Tom and Jerry.

0: gak gak gak.
1: Asa kau tikong?
0: Kudasang may kagubot at tusag ko.
1: Na, buwan na. Ika'y magana ni tagubot. Ikaw po noon. Ato noon kas kagubot. Ato takas marawi ito ay gubat.
0: Dili gubat nga gubot akong gipangita. Kundili mga kagubot sa relasyon sa inyong isig katao.
1: Ha? Say, ang isig katao? Dili di katao?
0: Gipamulong mo.
1: Unsa? Ay, binuang niya. Ikaw tigali nagpuyo ang punuan sa santo nga utlanan sa yuta ni Nui Iskog ng ipang, no? Kay tawaan man ko na.
0: Di ko ganaan mo puyuan ang santol, oy. Kay di na mao ang paborito na kong prutas. Mangga ang akong paborito.
1: Uwami punuan sa mga dinidol sa amo.
0: Aw, oh, di ko taga din, he.
1: Sa? Uy! Tagatiin mo na ka?
0: Tagalaing planeta.
1: Ah, kabuong. Ano ba ito? Ba yung pagpagkisulti ni mo, eh? Kulayo na ko, eh. Kimaapin ko kabuang ni mo daw.
0: Ikaw ang buang kay nitubay ka na ko. Doon ay baki sa may sapa. Malipayon siya.
2: Kaya nung hilaftan man dyan nimo ang akong yuta. Ha?
0: Oy, murag mauni akong gipangita da.
3: Kaya ako may magasto sa pagkurang sa ikulanan sa akong yuta. Maong anha, iagi ang kurang sa imong yuta. Kaya ako may magasto. Bahin-bahin ta.
2: Ay, dili lagi ko mo sagot na anhin mo iagi sa akin ang imuhang kurang sa akong yuta. Period.
0: May yuta ko, no. Murang naglalis sila bahin sa yuta. Aguroy! Makaya baka ni sa kong power sulbaron nga murag punto legal man. Hey, suwayan lang nako.
2: Kani ato pagyugan tigawa nga kada? Kani ato pagyugan? Hilabtanan kay ka nako. Ganahan yung kang makiglalis na ako. Nga diba tuyuan magyugo ni mo, ha?
4: Ay, wak mad ko makiglalis, pang. Nihangyo raman ko ba?
2: Ha, di ko pahangyo. Kung saan ba kung nihatag upabor ni mo? Nga sukad, wak mangyod. Humansa. Ah, makalagot!
4: Ay, naingong ka anak din ako, pang. Kay wak ka manggod ka move on. Nga dili kita ang nagkadayon.
2: Hunsa? Hanggang gabes na ang di mo tiguan nga ka.
4: Good.
2: Ipabarang tayo noong kabuang nga ka.
4: Ay, ipabarang ko tao.
2: Ito ipabarang.
4: Uy.
0: Uy. Sa panang inyong gilalisan, mga tiguan.
4: Ito ana.
2: Oo, sa? Kisa may tiguan?
0: Kitang tulo, mga tiguan.
2: O, day, inang tamparos sa day, kaingong kang batanon pa di ay ko kung mawingig kag ikay maigwan ng tamparos na kung angay untang itko.
0: Aw, oh, isko day mong pangan. Guwapo ka man unta apan kabati. Basan ni mongan.
2: Uy! Naibog ka anang tiguang nga tiguang?
0: Di ko maibog og mga ingon ninyo, uy.
2: Hunsa?
5: Asa na ba ni si Mama Ipang, uy? Wa madinis amo silo. Dinhira man unta to naglakaw-lakaw gamit ang iyang sungkod kay magwalking-walking kuno siya. Asa man dito naabot og lakaw? Uy, tuara. Sa utlanan sa yutan lang ng isko. Hagay, nanong

0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila. SED Panyaw.

0: with garlic.
1: Set Panyawan Garlic para sa mga taong nag-antos sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa Set Panyawan with Garlic 3 times a day, 30 minutes sa dili pakamukaon. Palita lang ang may tatak Set Marketing, ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki ng mga Panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Pakisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa SED Marketing. Aniya na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
0: SED Panyawan Healthline Report.
1: Ug karon aniya na ang atong magsisibya. Mga kaisunan, aniya na ang atong mga balita.
0: Health Report.
1: Health Report. World Health Organization nakakaplag usa ka labing bag-ong rason sa cancer. Ang World Health Organization nagkanayon nga sila nakakaplag sa usa kamatang sa bag-ong hinungdan sa cancer. Mao kini mga kaisunan ang ginatawag nga mga processed foods. Matod sa WHO nga kini mga processed meat ug mga processed foods mamahimong hinungdan sa sakit nga cancer sama sa colon cancer o rectal cancer. Gikan sa pinakalabing ulahing pagtulon-an sa WHO nga kini mga red meats posibleng mamahimong hinungdan sa pag-ugmad sa mga cancer disease sa atong lawas. Partikular na niini mga kaisunan ang colon, pancreas ug ang prostate cancer. Matod sa WHO nga kini mga red meats ginabutangan kini nila og taas nga porsyento sa asin ug monosodium glutamate. Kining sobra sa paggamit sa asin na pamatud-an nga dunay dili maayo nga ikatanyag sa atong lawas. Susama usab sa monosodium glutamate nga gikaingon silent killer. Kining monosodium glutamate mga kaigsoon na ilan usab kini sa pangalan nga MSG. Sagad kining makitaan sa mga processed foods ug usab sa mga canned goods, mga crackers, frozen items ug daghanan pa. Ang WHO nagpahinumdon sa mga katawhan nga bantayan ang mga pagkaon nga taas og asin ug MSG sama sa mga canned goods nga mamahimong makadaot kanimo. Ug ang WHO usab nagkanayon nga mamahimong makadaot ang mga pagkaon kung kini sigisigihon o kaha permanentehon. Ang WHO usab nagpasidaan nga kining mga processed foods dili lamang mamahimong makakos og cancer apan usab mamahimong makakos og pagsa kasimong lugo kung high blood pressure.
0: Health Report.
1: Health Report. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa SED Marketing pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report.
0: SED Panyawan Healthline Report.
1: At ang isa samang takna og samang si o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa SED Marketing.
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
3: Kinsa to ka?
4: Taogalan ko ermitanyang bruha.
3: Oy, ermitanyang bruha? Mananambal ka ba?
4: Ay, dili, oy. Sa amo, ako'y tighusays kagubot.
3: Oh, membro ka des lupon sa inyong barangay.
4: Ay, dili, pod. Prinsesa ko sa amo.
3: Unsa to? Prinsesa ka sa inyo? Nga naguroy-goroy ka mlang gani anang lata?
4: Don't judge a book by its cover.
3: Say in English pa.
4: Kita ba mga tiguang na ta?
3: Uy, malag ka mura.
4: Ay, di na taan ng lalis-lalis. Uy, mauaw na ta sa mga batanon nga makadungog nato. Unsa day inyong problema?
3: Ay, kine! Kining iskong dako! Gusto nga kuralon ang iyang utang, iyang yuta, nga kasikbit sa akong yuta. Pero arin niya ay agi sa akong yuta ang kural. Makuhaan ang akong yuta, anak!
4: Ay, nga nung makuhaan man. Nga pila raman ang kural ba?
3: Ay, kay iya magkunong simentohon, di mo pa akyud na sa akong yuta.
4: Maliit na bagay ang inyong gilalisan.
3: Unsa yun sa maliit na bagay, ha? Muingon ka lang, anak, kay wak man tingal kay yutas inyo.
4: Usak ka gingarian ang akong gipanag-iya, oy.
3: Unsa?
4: Pero dili ka lang atong topic karon. Kundili ang inyong gilalisang isko. Be, tingo ko no isko.
5: Ay,
4: kuwan. Hilom-hilom raman ka. Nga naman sa di ay tuod ngay pakural manimong utlanan sa inyong yuta. Kay paminaw ko, dugay naman tingali mong manag sikbit o yuta, diba? Nga nung karun ka man lang mo kural.
5: Ay, tuod gadi ko na maantos ang batasan aning ipang.
3: Unsa? Kaya nga naman dahil ko na akong batasan isko, ha? Nga naman eh?
4: Klarong maldita kay pan.
3: Oh. Unsa?
4: Hilom-hilom sa, hilom. Kay humana kanako o pagsulti, kininasal si isko karon akong gipangutan na humana man ka.
5: Ay.
4: Padayon isko.
5: Pagsigil lagi pangitag lalis is ipang nako. Maong din ang pagtawag sa kong apo nga tuas Amerika kay muuli ay siya, o gisugin lang ko siya sa among problema, niuyo siya sa akong sugyot nga ipakural ko ang ughabog nga paril ang utlanan sa among yuta ni Ipang aron di na lang gyud mi magkita aning Ipang aron di na mi maglalis. O si Tomas nga akong apo ang mugasto sa pagpakural.
3: Unsa? Oy, hilas ba ya ng imong apo? Saan ka nakaadto sa Amerika? Hilas na kay siya? Oh! Awal lang unyang iskuha ka. Isumbong sa tikas akong apo nga to ang magtrabaho sa syudad. Bantay ka lang yun ato. Kay mas maldita pa ba yato na ako? Ha? Sa muuli ay ang imong apo gikas Amerika? O nagpahaba ka din niya? Oh, pwes ako Sam. Isumbong sa tikas akong apo nga si Jenny. Kung muuli ang imong apo, papauli ang kusap ang akong apo.
5: Sa?
3: Nang hinanaw ka lang di ay sa among lalis ni isko kaganina Maxima. O ganang wa magkamudool. Nagitambangan naman ko atong isko o gatong... Uy! Hala! Hain naman dahil tuod to siya!
6: Ang tiguan nga inyong gikasulti, ma?
3: Oo. Si Ermitan iyang bruha.
6: Ermitan iyang bruha?
3: Oo. Mako na iyang pangandihang nagpailas siya. Kalit man lang dahil tuod to siyang nawa kaganina.
6: Huwag mo inong din nga wa kumudool ninyo, ma. Kaya nalimbaw't ang akong balibo.
3: Kaya nga naman na ay haimak.
6: Tungod kay sa dinip ako sa ato, nga layo pa ko ninyo, nakita ko pa nga may lain mong kaistorya nga tiguang. Apan, dihang dool na noon ko ninyo. Galit siyang nawa.
3: Usa? Maxima, ayaw ganig binuang
6: ginaan na. Ay, no lagi, ma. Nawa lang siya o galit sa akong pananaw.
3: Ma, binuang na. Unsa siya tagulilong? Uy, ay kung hadlokaan na Maxima, ha? Hibaw ka bayag yung mahadlok kong abat.
6: Pero di ka mahadlok ni Isko. Nga sigihan na nimo og song dito sa ila.
3: Amayo manas, Isko. Kay tao mana, makita man. Apat ka nang gisgutan mong kay bulungan. Kung tinood mana, ay hadlokaan na. Uy, kadigo na to na makita. Magching tapit, taching tapit. Beh, tawgatong imong anak nga si Jenny sa syudad. Pugsas magpauli. Dramahig mayo Maxima. Ingna nga na emergency ko aron yun siya mauli.
6: Unsa?

0: Dugay siya ka mo matawag makay day off man ako. Ay! Tingog pa na ko cellphone. Ay, bahala ka na cellphone na ka. Ikapoy na kay kong. Pero basta importante sa tawag ka sa... Ay, tanaw na lang na ako eh. Hala, si Mama Imak man ay ni. Hello, Ma.
1: Hello, Dejeni.
0: Ma? Ano na kilag mo ka?
1: Nauli dahil huwag mga adlaw din sa ato probinsya, day!
0: Ha? Kaya naman, Ma. Usa may problema. Kung nakilag mo ka, ha? Ngano, Ma?

0: simonia sa kayuhan, dali-tarin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
1: Nagpa-script ko sa post-it ko. Pero every time nga man, mapakarap na ako. Hindi ko mag-kumbina. Pag inang ko si Kapsul na Panyawa, nabi ko madugi, ako dugo, andyan na, wala na. Kaya sa muli nag-apamersan ako, kaya ilang taon ko, kaya kung basi madugo pa, wala na. Basta subong wala naging dugo. Basta ihi ko yan, hindi natiga.
2: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At ito ay hindi ka matatuloy maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved 30 claims.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mga suking tigpamit.

0: abdominal girth.
1: Grabe no. Mudako imo chan. Ang inong dan sa pagdako sa Sir GP tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
0: Aha. Uh-huh.
1: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
0: Ah, Sir Dennis,
1: ha? Kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingko na yun, o niya kaon daghan, adto sa opisina, lingko tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag-ulis malay, kaon na po, panihapon, matulog. Niya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 700 og MTC kay makatabang kini sa metabolism
0: makatabang,
1: sa atong gikaon. Pero kay di man ka moinom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sa GP.

0: pagdako si imong boy on, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. Mm. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
1: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong boy on, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Hana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
0: To.
1: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mali sa mga butika.
0: So mao jud tok, mauna kung mag-DTX og mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buy-on sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buy-on is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
0: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Mabangka.
1: Mulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na, Sir JP, is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
0: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
1: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 90s, 80s, and now
7: the home of real music.
6: 98.1
8: DT Radio.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gad dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts,
4: no phytochemicals
5: og antioxidants
4: nga gigan sa palaya.
5: Og di sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Yeah, effective.
4: Tibatok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: malunggay paligun sa imong immune system,
8: tubo natural energy booster,
7: ginger panguntra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na
7: sa original Hagunoy Capsule.
8: Lives for life.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: 90s, 80s, and now
11: the home of real music.
10: 98.1
12: BT Radio.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang kasing ala na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Mm, Monching.
3: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kasi mo nakapuyon, day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan. What's up, ma'am? Ma'am, Monching?
4: Monching.

0: strong. Subok na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, TDO. Maayo ka ay sa tanan tambal.
2: Mm-hmm.
1: Kaya sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, na mo palit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Sungka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imo ang cravings. So good guy, deserving ka sa the best? Ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Pirmeng kapangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamihin
3: sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpumubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
2: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadul ng butike sa Yunga.
3: DTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Guardi Capsule. Sed Banyawan Guardi Capsule. Hypertension buntugon.
7: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. 90s, 80s,
8: and now. The home of real music.
9: 98.1 BT Radio.

0: BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra. Kaya ako ra man ang ikuan. I-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat dyan ko, sir, nga.
1: Ah, kisay ngala na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ako sa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no ma'am Althea?
2: Opo.
1: Asa ganin niyo ha ma'am sa Baiz?
2: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o Sitio Luok?
2: Barangay Luok na siya na eh. O, Barangay Luok, Sitio Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baiz. So, sa man...
2: Ah, Barangay Luok, Sitio, Kanaway, kay Juan Manggod, nang utanan ako sa kadi, manggupo taga diri sir ka ng...
1: Ah, okay,
2: na ako'y
1: okay.
2: Nauya, brother, iba.
1: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man to'y gibatsyag ni mo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag jud sir, sa tinuod lang. Kuan, kuan jud akong tiyan, murag gasakit akong tiyan, dayon. Gasakit jud akong tiyan, dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon namay nagingon na ko ang inaan sa ko ang uyab nga i-try nang hagunay capsule nga mo man ginainom pod niha then i-try po kuan na sir mo nang nang sa tawag ani niya mo nang okay pod siya sa kuan sa panglawas
1: kay ngano unsa man ito gibatyag nimo tong una.
2: Kapoy jud kaya akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas nga. Mura ko ganang, mura ko gasukan ako ato.

0: hadlo ka nga mga doktor. So ang imong giinom
1: ang Hagonoy capsule, sir.
0: O so ning sulay kag inom sa Hagonoy capsule kay ang giinom
1: sa ipalit sa ako, sir, og duha ka buok kung mo try na unang ni sulay ko og maayo ba ko nga bang okay ba akong kako akong lawas, then pag CR na ako mura mag tulo-tulo na lang ang dugo mo nang ningko, sige mo palit na jud ko ning daggan mo na ni palit na ko tag unom tag pito.
0: Unya karon sukat pag-inom nimo, sir, na ulian jud ka na imong gibatyag.
1: Oo sir, yan ganiya guys, sir, ni adto kog merkado gali nga naman na sila resibo na mamoy pakuan, sir, nga kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa, sir.
0: Unya ga picture nga ga picture ka pag kuan ga picture ka
1: tawagan niya na anak ko ang resibo, sir, pero mag-picture sa ako, then magkuhan ko sa statement na ako dito kay ako sang giikon ng mga resibo, then para malay mo pala doon tas
0: kay 100,000 ba ya? 100,000 ba yung pa-premium na ito?
1: Na ako, sir, diligent ko magdua-dua, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan diligent kayo ang Hagonoy capsule. Kani akong testimony, diligent niya siya ingon nga kuan, tinuod yun niya siya. Una ako, sir.

0: nang bahala sa yung ako an umana ako sa yung wala ko'y kwarta mangulo sa regalo ko kwarta sa akong akong ikso on sa akong, akong mama para ra jud maka palit ko anak ba
1: ah sige ani na lang siya Ma'am Altia ang imong buhaton wanto ka sa imong opisina diya sa Baez nakadumduman ka no
0: ba asa man ang opisina sa
1: Baez na asa may na... kuan babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So, mato ka dito, kay, para, ugma na lang, para tagaan puti ka, og okay ba ni mo, tagaan ka na mo, og bugas.
0: Salamat, sir. Thank you, kay, sir. Kaya kaning karon, sir. Akong uya, akong kwan, sir. Wala dito tayo panagat ron, sir. Kaya kanang kabalun, karos balita ron, sir. Kaya tungod aning... na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir nga ako kung
1: may noon kay
0: kapod marapod tayo panginabuhi ba
1: amo deng naapil kanya kadagat ah? Sige salamat kayo Ma'am Altia ha adto lang ka dito og ugma sa kuan Baez
0: unsa oras sa ako maadto sir
1: mga alauna lang siguro ana alauna sa hapon.
0: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante sa Giante sa second floor na diha among opisina.
0: Opo. Anara ka diha sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nya unsa may akong kwento to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyan pag balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito, ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ino lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan ba ya? But true name is Junior ba ya, sir? Dili ba ya? Inong na...
1: Ah, IT okay na na. Okay problema. Junior, dahi ka?
0: Oh, junior ko, sir.
1: Okay problema na. Okay problema.
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
1: Ah, sige, salamat,
0: sir, kes. Sir, mga nyo, kung sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... mintinan sa gunoy capsule ba ka ng mangyon takunta sir nga dahil na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko
1: sige lang pangayo lang dito kaya ako lang tiksan ang in charge dito para makawan makainumpog ka
0: sige sir salamat dyan kayo sir
1: sige
0: kaning kuhaan na testimonya sir dili dyan siya yung nga kuhaan wala ba inuod dyan siya manang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon dili dyan siya yung baka kung dili ko ni siya yung nga bayran ko ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay di man ta, ko dili man ta kailag yun
0: no dyan ako dyan nitawag mo nang galantaw kapila na dyan ko na wrong dyan sa number nga mingi akong uyag nga na kay gadali nga kaduha man yung balik-balik ko niya usay malimot man kung kung saan man yung kuhaan na kaya naputay sakit nga lintanan po dahang dali pa man kayo mag-discuss ang radyo mo ng God update siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na nakaduga na dyan akong matawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakaayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir
1: sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa salamat kayo Ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali naman sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige dyan may paminaw na yung anak sir. Nadyan may, mo dyan ay mong paminaw ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban na sila.
0: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wala dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
1: Sige, salamat kayo.
0: Thank you, bye-bye, kayo, sir.
1: Bye-bye.
0: Lamat.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: hatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 98.1 BT Radio.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
7: 98.1
8: BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kwan yung kaplas o salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil, tayo, kung matay, kutibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksyuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with side

0: MC to Tricycle hanggang at Anin Insurance Services. Andam usap nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usap nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang at Anin Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650. Huwag alang usap sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usap ang G&D Sari-Sari Store. Dahalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Si Ate Pres, kulago ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunika mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
5: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
6: Ha? Unsa di na anak, kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, ganindot gud na gamiton, kuya, tagay ko bi.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
10: 80s, and now the home of real music. 98.1
11: BT Radio.

0: Ugyuman trafficking. Ang vouching naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso. Pisikal ng pag-abuso. Mga binuhatan ng hinungdan sa ginaot sa lawas o pisikal ng pagpasakit. Psikolohikal ng pag-abuso. Mga binuhatan ng hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal ng pag-antos. Sexual ng pag-abuso. Mga binuhatan ng naglakip sa bisan unsang klase sa sexual ng pag-abuso. Ekonomikanhong pag-abuso. Pagbuhat o pagsulay sa pinansyal ng pagpahimulos sa usa ka babae. Ayaw kahadlok sa pagpangalaman. Ngayon utabang, mahimo kang murangup sa pinakaruola ng Barangay Vauci Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vauci Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na to angay antusan ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa, adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimang no, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: 80s and now, the home of real music.
2: 98.1
6: BTU.

0: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigol. Taga Ipil, akong asawa, panuhutan kayo niya. Kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taon, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ka po, kwan niya plaso. Salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
4: Gusto ka ba o glitz on

0: Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Puchi. Mayong adlaw, Mami Puchi.
1: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon, Mami Puchi?
1: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
0: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Puchi. Kaya always healthy at active.
1: Mm-hmm.
0: O karon, Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita. Mm-hmm. Dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes. Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics.

0: ning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya, kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na tog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic na person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Di ba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners. And daghinaot pod ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: p.m. 5:15 p.m.
1: Original Haguroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Haguroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Haguroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Turn your volume up. And this is
4: DT Radio.
3: You are now tuned.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: alas 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga.
3: Ah.
2: Yung mamansin, itangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy.

0: mainit na balita sa Ulat Bayan. Kalagayan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iba't ibang tulong sa mga apektadong residente at lokal na pamahalaan, inihatid din mismo ng Pangulo. Pangulong Marcos Jr. nagpatawag na ng special session sa Kongreso para talakayin ang mga panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng kalamidad at hamon sa enerhiya. Sa gitna na nagpapatuloy na imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athlete, Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager na si Epoch Kimpo, nagbitiw na sa pwesto. Panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo, ipapatupad na bukas. Kung magkano, alamin. At sinong world-renowned Filipino singer and actress ang bumiyahe sa ibang bansa para manood ang concert ng K-pop supergroup na BTS?
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naapektuhan ng lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Nag-inspeksyon din ang Pangulo sa mga ospital at iba pang pasilidad na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
2: Yes, ngayon ay sinamantala ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng ilang bahagi ng Southern Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang isinagawang situational briefing sa General Santos City upang mapabatid ang kanilang mga naging suliran matapos ang nangyaring pagyanik. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba't ibang cabinet secretary, sisinalaysay ng mga local chief executives ng General Santos City, lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental at iba pang munisipalidad ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang mga nasawi sa buong Southern Mindanao na kasalukuyan ay umabot na sa 74 katao kung saan 53 ay mula sa Soccsergen at 21 naman ang sa Davao Region. Inilahad din dito ang mga napinsalang mga gusali ng pamahalaan, pribadong establishmento, mga tulay, kalsada at iba pa. Higit pa rito, idinaing din ng mga opisyal ang hirap ng kanilang sitwasyon, partikular na ang mga lugar na mahirap maabot ng tulong dahil sa mga nasirang daan at mga hindi madaanan dahil sa paghuhun ng lupa. Tumugon naman agad ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga tulong na ipinagkakaloob. Ayon sa Pangulo, maglalabas ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga LGU na labis na naapektuhan ng nasabing lindol. Sa naturang halaga, tig 50 million pesos ang matatanggap ng lalawigan ng Sarangani at General Santos City. Tig 30 million pesos para sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Tig 20 million pesos naman sa Davao Occidental at Glan Sarangani. At 15 million pesos naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 to 10 million pesos. Bukod dito, maglalabas din na ang Local Government Support Fund o LGSF ng 50 million pesos para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para naman sa mga individual na nasiraan ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 pesos mula sa disyon. Prioridad din ngayon ng DPWH sa mga nasirang tulay at kalsada upang hindi na mahirapan sa transportasyon. Nakapamahagi na rin ang DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang mga supply na medikal. Kabilang din sa prioridad ng Pangulo ang malinis na inuming tubig, kaya naman may mga water filtration system na ipapadala.

0: patunayan nga ay personal nitong pinayuhan ang mga lokal na pamahalaan na magsabi sa kanya o di kaya sa mga cabinet secretaries kung ano pa man ang kanilang mga kailangan upang maaksyonan agad. Dagan, Ice.
1: Lanuza. Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para matugunan ang pangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Dahil sa lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol, mabilisan ang pagkilos ng kagawaran para makapaghatid ng tulong, lalo na sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngayong Lunes, June 15, dumating sa Barangay Sapu, Padido, Palapatan, Sarangani, ang 860 Family Food Tax bilang dagdag na tulong para sa mga residente. Naging mabilis at maayos ang paghatid ng food tax dahil sa sama-samang pagsisikap ng DSWD, lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at Maritime Law Enforcement Team. Patuloy din ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang tulay at kalsada sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Samantala, maging ang Land Transportation Office ay nagsagawa na rin ng sariling relief operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Nakahanda na ang mga relief packs sa Land Transportation Office o LTO Central Office sa Quezon City na ipapadala sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng Oplan Tulong Mindanao, nagsagawa ang LTO ng relief operation na pinangunahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw.
3: Alam naman natin na marami sa probinsya na hindi pa na rin nararating ng mga iba't ibang tulong dahil nga sa sitwasyon, maaring yung kalye at hirap din na maapaabot. Pero kami dito sa LTO, nagtulong-tulong yung mga empleyado, opisyal, para magbigay ng tulong sa kanila.
2: Kinakailangan ng ating mga kababayan ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan dahil sa epekto ng lindol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtutulungan at voluntaryong kontribusyon ng mga opisyal at kawani ng LTO Central Office, kanilang inihanda ang mga relief packs na naglalaman ng ilang pagkain at iba pang mahalagang relief items para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ito ay tugon ng ahensya at pakikiisa sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Kami po na nakita ho namin ang kalagayan po ninyo. Meron pong mga lugar, especially sa may Sarangani, sa may Davao Region, na nakita na rin natin na talagang mga naperwisyo, kawawa yung mga kababayan natin. So kami po dito, tulong-tulong po kami, papaabot, sisiguraduhin po namin kahit papaano ay makatulong po, makapaabot po kami ng

0: tulong sa inyo.
1: Hanggang ngayon, may ilang aftershocks pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya maraming mga residente ang pansamantalang tumigil sa kanilang mga hanap buhay. Kaya naman malaking tulong para sa kanila ang ipinamamahagi ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, para naman maihatid ng maayos ang mga relief pack sa mga residente sa Mindanao, sinisigurado naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang tuloy-tuloy na pagsasaayos ng mga daanan at tulay na naapektuhan ng lindol. Ilan dito ay kanila lang naayos, kaya't nadadaanan na ng mga relief operations para mabigay ang tulong sa mga residente. Tumutulong din ang ahensya sa mga lokal na kalsada at pagsasagawa ng mga assessment at emergency repair works sa mga critical infrastructure gaya ng ospital, health facilities at eskwelahan.
2: Aabot sa 2,000 relief packs ang nakahanda dito sa LTO Central Office. Naglalaman ito ng 5 kilong bigas, mga noodles at mga delata. Ito ay simula pa lamang at inaasahang may darating pang mga food items na kanilang itutulong din sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Balik operasyon na ang General Santos International Airport. Matatanda ang pansamantalang inihinto ang operasyon ng paliparan matapos ang lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, agad silang nagsagawa ng assessment para matiyak ang structural integrity ng airport. Maaari nang makalipad ang lahat ng commercial flights ngayong araw.
4: Mga kababayan po nating naperwisyo dito sa nasabing lindol, although ito ay isang force majeure, but humingi kami ng pasensya dahil ginawa naman po namin yung aming mga gagawa para mapabilis ang pagbubukas at nang hindi kayo maabala. No? Mag-check lang ho sa respective airlines kung ano yung mga flight schedules nyo para at least hindi na kayo maabala kung pumunta man kayo sa airport.
3: Naibalik na ang 98% ng mga linya ng kuryenteng apektado ng magnitude 7.8 sa Mindanao. Ayon sa Energy Department, mahalagang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente lalo na sa critical structures gaya ng ospital. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Tiniyak ng Department of Energy na maayos at ligtas na maibabalik ang kuryente sa mga lugar sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol noong June 8. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naibalik na ang kuryente sa mahigit 1 milyong consumers. Katumbas yan ng halos 98% ng lahat ng naapektuhan sa Mindanao sa loob ng isang linggo. Minadali rin nila anya ang pagbabalik ng kuryente lalo na sa mga critical infrastructures o yung mga lugar gaya ng mga ospital, evacuation centers at emergency services. Sinabi niya rin naibalik na ang kuryente sa lahat ng 24 na ospital na naapektuhan ng lindol.
6: In less than a week, it's about 98% restored. Most of the hindi nare-restore ay yung mga bahay talaga na nasira at delikado i-connect. Or mga structures na kailangan pa i-inspect for safety.
5: Dagdag pa ni Garin, desidido ang DOE na maibalik ang kuryente sa bawat tahanan at komunidad.
6: This is a whole of government approach. All the good news that we will deliver to you this week. It has been an inter-agency, not only of the DOE family, pero kahit po pag-restore sa Mindanao, we've been coordinating closely with the SEC bins of DPWH, SEC Banoy of DOTR, even LGUs.
5: Samantala, inanunsyo ng DOE ang magiging paggalaw sa mga presyo ng produktong petrolyo bukas. Ang gasolina, posibleng mag-rollback ng 32 centavos o tumaas ang presyo ng hanggang 1 peso and 68 centavos. Ang diesel, posibleng mag-rollback ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Habang rollback na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Posible umanong magkaroon ng reaksyon ang world market sa inaasahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
7: Hopefully within the week the agreement is signed. What happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well. But does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
5: Ayon sa DOE, pinag-aaralan na nila ang iba pang mga hakbang para matugunan ang mga issue sa enerhiya ng bansa, maging ang mga pangmatagalang solusyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
3: Samantala, nagpatawag na ng special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maaksyonan ang mga panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng kalamidad at hamon sa enerhiya. Inangulat ni Clazel Pardilia.
0: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kamara at Senado na magsagawa ng special session sa darating na Miyerkules, June 17, 2026.
8: Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026. Kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan.
0: Naka-adjourn ang Kongreso mula ika-anim ng Hunyo hanggang ika-26 ng Hulyo, pero giit ng Presidente, hindi nahihinto ang pangangailangan ng taong bayan sa gobyerno.
3: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangan ng agarang aksyon ang mga problemang kinaharap ng mga Pilipino. Tulad ng mabilis sa pagtugon sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao, suporta sa mga mag-aaral, maayos sa serbisyong medikal sa mga senior citizen, at tamang nutrisyon para sa mga bata.
0: Target talakayin sa special session ang mga panukala sa pagtatatag ng pambansang pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen. Pagsasabatas ng Assistance to Students and Teachers in Private Education Act na layong palawakin ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral at guro sa pribadong paaralan. Pagpapalakas sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual at pamilya.

0: mga miyembro ng iisang pamilya sa politika. Sa bisa ng special session, magkakaroon na rin ng pagkakataon ang Commission on Appointment na talakayin ang mga nakabimbing appointment ng mga gabinete, military at foreign service personnel na mahalaga upang matiyak ang patuloy na paghatid ng serbisyo ng mga ahensya at mapatatag pa ang institusyon ng pamahalaan. Matatandang naantala ang promosyon ng ilang general dahil sa ilang araw na pagliban ng Cayetano Block.
1: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
0: Sa ilalim ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na magpatawag ng special session anumang oras upang pag-usapan ang mga prioridad na panukala o mga isyong kinakailangang mabilis na tugunan. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
2: Malugod na tinatanggap ng Senate Majority Block sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang pagpapatawag ng special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Miyerkules. Sa kanilang pahayag, siniguro ng Majority Block na nakahanda silang gampanan ang kanilang tungkulin at agarang tugunan ang mahalagang panukala at usaping dapat aksyonan para sa kapakanaan ng mamamayan. Binigyan din nila ang mahalagang trabaho ng Commission on Appointments sa pagtalakay ng mga appointments sa gabinete, sandatahang lakas at foreign service. Anila, papasok sila sa sesyon, magtatrabaho at gagampanan ang kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Binigyan din nila na walang puwang ang drama, magpapatagal o anumang dahilan para hindi gampanan ang kanilang tungkulin at ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa publiko. Dagdag nila, dapat nang maging handa ang lahat na kumilos at isulong ang mga hakbang na makapagdudulot ng kabutihan sa publiko. Malugod ding tinanggap ni House Speaker Faustino Bodidi III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng espesyal na sesyon ng Kongreso sa Miyerkules para sa mga prioridad na panukala na tututok sa social protection, edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ayon kay D, handa ang Kamara na ipagpatuloy

0: patuloy ang pagpasa ng mga reforma na direktang makatutulong sa bawat pamilyang Pilipino. Git niya, naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng prioridad binanggit sa proklamasyon ng Pangulo bagong adjournment ng sesyon noong June 3, kabilang mga panukala para sa senior citizens, mag-aaral at iba pang social services measures. Samantala, para kay House Majority Leader Sandro Marcos, ang special session ay patunay ng agarang tugon ng administrasyon sa mga kinakailang reforma. Handa rin ani ang Kamara ni pagpatuloy ang kanilang tungkulin para maisakatuparan ang iba pang priority measures.
1: Paliham na lang sa mga saksi at matatapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Samantala, tuloy ang NBI sa pagbabantay sa Senado dahil sa umunay security threat. Yan ang ulat ni RR Tubise.
2: Patuloy na minomonitor ng NBI ang security threat sa Senado habang target naman itong tapusin sa loob ng linggong ito ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sa Aurora. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi bomb threat ang natanggap na ulat tungkol sa Senado.
3: The reported threat on the Senate is a product of an intelligence work. Sama-sama na yan, halo-halo na yan. Hindi lang text or by social media or cyber. Sama-sama yan. It's an intelligence work.
2: Ayon kay Matibag, humuhupa na ang banta pero hindi pa rin sila titigil sa pagmumonitor. May kaugnayan umano ang banta sa mga nagaganap na rally, mga post online at sitwasyon sa Senado na tinawag niyang epicenter ng kaguluhan.
4: May mga detalyeng hindi maaaring isapubliko ng NBI para na rin hindi masunog ang kanilang sources at para na rin hindi magdulot ng kaguluhan sa publiko.
2: Git ng NBI, hindi lang Senado ang pinag-uusapan dito, kundi ang mas malawak na banta sa pamahalaan. Samantala, posibleng matapos na rin ng NBI ang investigasyon sa loob ng linggong ito kaugnay ng Ateneo drowning case. Kasunod ito ng pagpapatawag sa mga saksi at ilan pang may kinalaman sa team building activity ng grupo sa Aurora. Kabilang sa inaasahang haharap sa NBI ang Ateneo coaching staff kasama si Coach Tab Baldwin, mga players at ilang opisyal ng universidad. Nauna nang humarap sa NBI ang resort owner habang nakapagbigay na rin ng pahayag ang local government. Sinabi rin ni Matibag na kung may gag order man sa mga taong sangkot, hindi ito applicable sa NBI bilang investigating body.
3: Wala pa tayong conclusion. We are still in the fact-finding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nanggaling at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we are going towards that direction, but we will go the direction where the evidence will lead us.
2: Ayon sa NBI, tapos na rin ang autopsy report sa dalawang nasawi na sina Rene Baterbonya at Divine Adili at mga panayam na lang sa mga saksi ang kinakailangang kumpletuhin. RR Tubise para sa Bayan.
0: Sa iba pang balita, tatlong linggo nang nasa Scarborough Shoal o Baudi Masindok ang nakitang floating platform. Naaktuhan naman ng sa MDA flight kanina na muli itong hinila papasok ng lagoon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Hindi pa rin tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakumpirma ito sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Lunes gamit ang CESA Caravan Aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang PTV News. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muli itong hinila papasok ng lagoon malapit sa isang Chinese research vessel sa tulong ng service boat. Kasabay nito ay ang pag-alis sa floating barrier sa entrada ng bahura na ibinalik din nang makapasok na ang movable platform.
6: When we arrive in the vicinity of Bajo de Masinloc, the floating moving platform just came out of the shore.
5: May nakita muli na mga tao sa floating platform. Isa pang research vessel ng China ang tumikit dito.
6: Again, this is not a fixed structure. This is being towed by the Chinese research vessel depending on wherever the area that they're going to conduct the research.
5: Nakababa ng 200 feet itong CESA Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea.
7: We are free to fly and operate as it is international statute allows. You are way beyond the 200 nautical miles CEZ of your country. You are reminded of responsibility to abide the said ruling and convention.

0: Alisin ang floating platform kasabay na mga isinasagawang pagpapatrolya mula West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Inilunsad na ng DOST Pag-asa ang Pag-asa National Hydro Meteorological Observing Network o Panahon Mobile Application, isang digital platform na idinisenyo para makapagbigay ng real-time weather data sa mga gagamit nito sa kanilang mga smartphone. Mayroon itong interactive map at features gaya ng pagkakaroon ng napapanong notifications tungkol sa mga bagyo, thunderstorms at rainfall warnings at mga posibleng pagbaha. Maaaring i-download sa mga Android at iOS devices ang naturang app. Kasabay ito sa Typhoon and Flood Awareness Week ngayong linggo kung saan target ng Pag-asa na mas pagtibayin pa ang paghahanda ng mga Pilipino sa epekto ng mga bagyo at

0: you can share also with your friends.
1: Monsoon break hanggang sa susunod na linggo. Ang monsoon break ay ang panandaliang pagtigil ng hanging habagat at nagsimula yan nitong nakaraang Biyernes. Samantala, may binabantayan ding sirkulasyon ang pag-asa na posibleng maging ganap na bagyo at pumasok yan sa bansa sa darating na weekend. Galing po yan sa Dagat Pasipiko. Tatawagin itong Bagyong Francisco. Magpapaulan ang track o yung buntot ng bagyo sa Mindanao sa weekend o sa susunod na linggo. Sa ngayon, umiiral pa rin ang maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko, yung tinatawag nating easterlies o yung hanging silangan. Sa Luzon, asahan po ang generally fair weather o maaliwala sa panahon, pero may posibilidad ng localized thunderstorm o yung panandaliang biglang buhos ng ulan. Magdadala rin ito ng kaulapan at pulung-pulung o pulupulong pag-ulan na aabot din sa silangang Visayas. Dala yan ng easterly winds. Partly cloudy at isolated rains naman ang forecast sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, ito naman po ang 3-day forecast ng ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
2: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo.
1: Filipina singer and actress si Leia Salonga napanood live sa Busan, South Korea ang arirang concert ng K-pop supergroup na BTS. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Anya, tanggap ng universidad ang galit na nararamdaman ng mga naulilang pamilya. Nakikita at naririnig nilang sakit at hinagpis na dulot ng trahedya.
1: We are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy.
0: Nilinaw naman ng universidad ang tila mabagal na aksyon ng kanilang institusyon sa nangyari, Anya.
1: We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief.
0: Kaugnay rito, mayroon namang independent fact-finding body na masusing mag-iimbestiga sa nangyari. Samantala, agad namang nagbigay ang universidad ng tulong sa pamilya ni Bater Bonya at Adili.
1: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
0: Ayon kay Father Bobby Di Umano, hindi na bago ang ganitong training sa basketball team ni Coach Tab.
1: Kay Coach Tab, alam ko na apat, panglimang bisita na to nila mismo sa lugar na yon, sa Aurora. Panglimang bisita na to nila. So, tradisyon to na hinto lang nung pandemic na yun. May isang linggo talaga na pumupunta sila doon at team building ang ginagawa at parang training and conditioning, etc.
0: Magbibigay ang universidad ng pahayag tungkol sa mga detalye ng trahedya pagkatapos ng kanilang investigasyon. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Hindi inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na may nangyaring hazing sa pagkamatay ni Rene Bater Bonya at Divine Adili. Kaya naman itinuturing na ito ng CIDG na isang homicide investigation. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
3: Malaki ang posibilidad na hindi na lamang aksidenteng pagkalunod ang nangyari kay Rene Bater Bonya at Divine Adili. Ito ang lumalabas sa isinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, hindi nila inaalis ang posibilidad na may nangyaring hazing at biktima ng homicide ang dalawang nasawi.
4: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players.
3: June 7 ng umaga, nang umalis ang 22 players at 7 coaching staff patungo ng Aurora. Lulan ang mga ito ng isang bus kung saan sina Bater Bonya at Adili ay nakaupo sa pinakalikurang bahagi ng bus bago mag-alas 4 ng hapon nang dumating ang mga ito sa Hermanos Leisure and Agri Farm. Nagkaroon ng mga calisthenics activities ang grupo buong araw. Alas 2:30 ng hapon kinabukasan June 8 nang utusan ang mga players na magtungo sa tabing dagat. Pinaglakad umano ang mga ito 300 metro ang layo mula sa inuupahang resort.
4: Isolated na yung lugar, wala nang tao doon sa may after nitong resort na to. That is where the security guard, who is also the standby lifeguard, last saw them na malayo.
3: Kaninang umaga, isa lamang sa 5 coaching staff at officers na pinadala

0: Anang Sudpina ang nagtungo sa CIDG. Kaya naman, magpapadala sila ng ikalawang Sudpina sa Biyernes para sa apat na hindi tumugon sa kanilang patawag.
1: We will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers. And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? The material question that we're going to ask is, you have conducted the training in the morning sa harapan ng resort. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose?
0: Kasama din sa inaasahan na magtutungo sa CIDG sa mga darating na araw ay ang mga players na kasama sa Aurora. Bukod sa naturang individual, hindi rin anya ligtas ang foundation ng isang telecommunications company sa isinasagawa nilang investigasyon. Hindi pa naka-enroll si Butterbonia sa Ateneo de Manila University, pero sabi ng CIDG, hindi na ito dahilan para makaligtas sa investigasyon ang universidad, lalo pat tinanggap nila si Butterbonia at nanatili pa ito sa kanilang dormitoryo ng ilang araw. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Marami pang ahensya ng pamahalaan ang nagpahayag ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kabila ng ipinataw na sanctions ng China sa Kalihim at kanyang pamilya. Ayon sa National Maritime Council, tama lang ang paglilindigan ni Teodoro para sa karapatan ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea, na naaayon sa interes ng bawat Pilipino. Kinundi naman ng ilang civil society group gaya ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang ginawang hakbang ng China laban kay Teodoro na tila pagbaliwala rin anila sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goycha, malino na tangkang panggigipit at pananakot umano ito sa mga opisyal ng bansa na ginagampanan ng kanilang tungkulin.
3: Isinuko na sa Philippine National Police ang ilan sa mga baril na nakarehistro kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, 20 sa 117 na mga baril ng senador ang nasa kustodiya na ng Regional Civil Security 11 sa Davao City. Agad ding isinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearm Registrations.
2: May panibagong hamon ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Ito'y matapos kumpirmahin ng NBI na may mga armas nang isinukko mula sa panig ng senador. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi dapat dito magtapos ang pagsuko. Ngayon na Matibag, mas painam kung maisusuko ang lahat ng armas at sasama na rin mismong sumuko si de la Rosa. Patuloy pa rin ang intelligence work ng ahensya para matunton ang kinaroroonan ng senador na may kaugnayan sa warrant mula sa International Criminal Court.
4: 20 armas, mabuti naman, pero sana yung 117 i-surrender lahat. Di ba? Kung sana pag-surrender ng armas, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender. No?
3: Magpapatuloy sa Miyerkules ang pagpunta ng mga nagpakilalang 18 dating bodyguard at magmen ni Zaldico sa Office of the Ombudsman ay sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Baligod na hindi ito tuloy sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Noong Biyernes, matatanda ang humarap ang isa sa kanila sa isinagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, kagunay na rin ang issue ng flood control projects. Una nang sinabi ni Baligod na ang pagkakaroon ng individual affidavits ay ang tamang proseso sa harap ng mga investigador. Binigyang diin din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahalaga ang ginagawa nilang interview kagunay ng fact-finding investigation.
2: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umunay pagtutol ni na Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment dapat ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nais umuno ng mga Villar na dumaan ang alignment ng tren sa bahagi ng C5 kung saan may pagmamayaring lupa mga ito. Dagdag pa ni Remulla, kanilang inaalam kung ito ay may katotohanan lalo't dapat anya
3: ay umabot na sa Cavite ang naturang extension. Anya, pagdating sa mass transit ay may malaking tanong dahil may dalawang senador na ang lalaban nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga bilyar kaugnay dito. Mahigit 2,000 residente ng Caloocan City ang nakinabang sa 43rd edisyon ng People's Caravan, serbisyong dalay pag-asa ng National Housing Authority. Nasa 30 ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor na naghatid ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical and dental consultation, eye check-up, pamahagi ng vitamins at abot kayang salamin sa mata. Nagkaroon din ng job fairs, scholarship applications at skills training. Handog din sa programa ang pamahagi ng food packs, mga binhi at punla. Habang may libreng serbisyo rin ng PSA, Pag-ibig, SSS, NBI at LTO. Ayon sa NHA, line ng programang mailapit sa mga benepisyaryo ng pabahay at mga kalapit na komunidad,

0: Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Maagang namili ng gulay ang senior citizen na si Sonia Ramirez sa kadiwa ng Pangulo. Anya, namili na siya ng pang-dalawang linggong konsumo nilang mag-asawa.
2: Mas malaking tulong po kasi ang araw lang ng asawa ko, 700 lang po. Doon kukunin yung pamasahe, yung baon. Di magkano na lang po may uwi sa amin, diba? Ang ano ko po sa kay Presidente, sana ipagpatuloy niya po ito kahit wala na siya. Pero kami hindi. Kumpara sa akin, siyang gusto ko.
1: Ang 60 taong gulang naman na si Margie Macarilay, maaga rin gumising para maghanda ng baon ng kanyang mga anak at dumiretso na dito sa kadiwa para bumili ng murang bigas. Sabi niya, malaking tulong ang nabibiling murang bigas para sa kanyang pamilya.
3: Siyempre murang bigas kaya pumili ako dahil marami akong anak. Kasi yung asawa ko hindi na siya nakapagtrabaho dahil may sakit siyang diabetes, kaya ako nalalagpitila.
1: Bukod sa 20 pesos per kilo na bigas, iba't ibang murang gulay, prutas at mga produktong agrikultura ang mabibili dito sa kadiwa ng Pangulo. Samantala, patuloy naman ang pag-arangkada ng BBM o Benteng Bigas Meron Na program ng pamahalaan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Sa Catanduanes, dinala mismo sa mga barangay ang murang bigas para hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ang mga residente. Sa Palawan naman, formal nang inilunsad ang Benteng Bigas Meron Na Rice Project LGU Expansion Rollout. Sa programang ito ng pamahalaan, bukod sa nakapaghahati dito ng murang bigas sa ating mga kababayan, ay nakapagbibigay din ito ng siguradong merkado para sa ani ng ating mga magsasaka. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
4: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
6: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanin. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng prosecution panel na may lalahad sa impeachment court ang lahat ng mahalagang testimonya ng mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Mahigit 30 ang nakalinyang mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Panel sa pag-usad ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro habang inihahanda ang pagsusumite ng kanilang pre-trial brief sa impeachment court. Kabilang sa mga pinakamalalawak na bahagi ng kanilang mga ebidensya, ang mga paratang kaugnay ng confidential funds at umano'y unexplained wealth ng vice-presidente. Hindi rin anya nilimitahan ng prosecution panel ang mga testigo.
2: If before we're trying to limit corroborative witnesses, we're selecting only the most important witnesses, we wanted to make sure that all testimony will be presented in court, and that is why we considered other witnesses whose testimony are likewise significant.
1: Samantala, muli namang tinalakay ang usapin kaugnay ng kailangang bilang ng boto para sa magiging conviction ni VP Duterte. Ayon sa House panel, kung ia-apply ang doktrina ng Avelino versus Cuenco, maaaring hindi maisama sa bilang ng mga senador ang hindi makadadalo o hindi nagagampanan ang kanilang tungkulin dahil wala sila sa saklaw ng kapangyarihan ng Senado. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang karaniwang kailangan para mahatulan sa isang impeachment case. Batayan sa 24 na miyembro ng Senado. Bukod sa nakakulong kasi si Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot ngayon sa kasong plunder, si Senador Ronald Bato de la Rosa naman ay nagtatago dahil sa ICC arrest warrant kaugnay naman ng drug war.
2: My position is to apply the doctrine in Avelino, no? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced.
3: To 14. Okay.
2: 14 for the threshold.
3: For the threshold.
2: 21 for the baseline.
4: What we want is a functional Senate. And functional Senate meaning the active members deliberating in a very important subject matter, no?
1: Kaugnay naman sa pagiging sarado sa publiko ng pre-trial conference sa Webes, nilinaw ni Luistro na hindi ito dahil sa natatakot ang prosecution team, pero para gawing mas mabilis ang proseso nito, alinsulod na rin sa naging direktiba sa kanila ng impeachment court.
5: Matapos ang pagsusumite ng pre-trial brief, nakatutok na ngayon ang magkabilang panig para sa isasagawang pre-trial conference, isang mahalagang hakbang bago ang isasagawang impeachment trial proper sa Hulyo. Samantala, siniguro naman ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko ang mga bagay na mapag-uusapan sa pre-trial conference. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Nakikipag-ugnayan na ang House Prosecution Team sa Communications Team para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ito ng pagsasalin sa wikang Pilipino. Ayon sa kanila, may teknikal na termino sa konstitusyon na hindi agad nauunawaan ng mga karaniwang Pilipino, kaya't mahalaga ang malawak na

0: part of the ordinary Filipinos.
1: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo po ang aming susunod na iulat. Death on the spot ng dalawang individual sa Albuera, Leyte matapos paputukan sa sentido. Kabilang sa pinaslang ang live-in partner ng barangay captain kung saan nangyari ang pananamba. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas, exclusive.
2: Nabalot ng hiyaw at iyak ang tahimik na bahaging ito ng barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Ito ay kasunod ng nangyaring ambush alas 7 kaninang umaga kung saan dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan. Tama ng bala sa ulo at lieg ang ikinamatay ng dalawang biktima. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cerilino Sacro Jr., kabilang sa dalawang namatay, ang 51 taong gulang na live-in partner ng barangay captain ng barangay kung saan nangyari ang ambush. Patay ding matapos ma-headshot ang 23 taong gulang na tauhan din ng kapitan. Maaring matagal umanong pinagplanuhan ang pag-ambush sa mga biktima.
3: At yung lugar si Ryan, parang bulubundog si Ryan sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte, na medyo tahimik yung lugar. At walang kabahayan po sa malapit sa pinangyarihan na...
2: Patungo sa kabilang barangay ang mga biktima para magbukas ng kanilang negosyo nang tambangan sila sa matarik na bahagi ng lugar.
3: Ang inisyal si Ryan, opo si Ryan, yung upon learning sa incidente si Ryan, nag-establish agad tayo ng gamit operations habang yung ibang tropa natin ng SWAT at mobile process ay nagkaroon ng hot pursuit.
2: Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na mabilis tumakas matapos ang insidente. Inaalam na ng Police Regional Office 8 ang kalibre ng baril na ginamit sa ambush. Hindi pa naman masabi ng mga otoridad kung may kinalaman sa negosyo o politika ang motibo sa krimen. Samantala, nanindigan ang Leyte Police Provincial Office na isolated case lang ang insidente. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lasigas para sa Bayan.
4: Dula lang saya ng ilang celebrities matapos ang makasaysayang pag-champion ng New York Knicks sa NBA. Samantala, Lea Salonga, dumayo pa para makapanood ng BTS concert sa South Korea. Narito ang ulat.
5: Isa sa mga celebrities na pumaibang bansa para makapanood ng concert ng BTS ay si Lea Salonga. Ang world-renowned Filipino singer at actress ay isa lamang sa matagumpay na fangirl matapos makapanood sa Busan leg ng arirang concert ng BTS noong Biyernes, June 12. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ng Broadway star ang kanyang larawang dumalo sa event. Anya, feel hurt, legs are rubbery, but boy, what a day. Nag-post din siya ng larawan niyang hawak ang BTS official light stick sa loob ng Busan on ASEAN Main Stadium. Anya, plenty to unpack, but there's this for now. Happy Festa! Sa isang panayam kamakailan sa What a Life podcast, naalala ni Lea kung paano nag-contribute ang BTS sa pag-improve ng kanyang mental health issues sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Sinabi ni Lea na natuklasan niya ang BTS sa pamamagitan ng kanilang hit song na Dynamite. Ilang netizen, mga taga-suporta at celebrities ang nakisaya sa tagumpay ng Knicks dahil after 53 years, nasungkit na muli nila ang titulo. Sina Jennifer Lopez, Cardi B, Mariska Hargitay at ilang Knicks-loving celebrities

0: nag-ingay sa social media. Habang ang mga Knicks diehards tulad nila Timothy Chalamet, Ben Stiller, Spike Lee at Tracy Morgan ay nais patan din sa San Antonio para mapanood ang Game 5. Tuluyan ang naiuwi ng New York Knicks ang Larry O'Brien Trophy matapos ang 94-90 win kontra sa San Antonio Spurs sa Game 5 ng 2026 NBA Finals. Thanks to Knicks star guard Jalen Brunson matapos ang 45-point night na naging malaking kontribusyon para muling makamit ng koponan ang kampeonato matapos 53 taon. Samantala, kasal na ang panganay na anak ng ating pambansang Kamuo at former Senator Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimuel. Kinasal si Jimuel with his longtime partner Carolina Pimentel sa Los Angeles, California. Ibinahagi sa Instagram ni Mommy Jinky ang ilang snapshots ng seremonya na naganap nitong June 12. Anya, my son today, a groom forever. Isang intimate garden wedding ang seremonya kasama ang mga malalapit na kaibigan at ng kanilang pamilya. Congratulations! Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

miss. Miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka. Obligado talaga na magpunas ka ng paus pero

0: aga ako ng alak.
1: Bibili pa kami, tara na. Aga-aga pa eh. Anong asin mo eh? Tara na.
2: Oras pa lang eh.
1: Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang?
2: Anong oras pa lang eh?
1: Sige na, tara na. Sige.
3: Pagkatapos ng gabi na to'y madadala.
1: Asin ka na.

sabi kong hinahanap at gusto kong makita, gusto kong makita isang

0: Good evening. It's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BP Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Kasi di naaan ako kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: And now, back to

0: alas 7.45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPSP Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aon.

0: Yes, maayong gabi. Di anahog, di ana sila. Latos on air na tadi ha mga K-K5 News FM sa Siki Hor. Yes naman. And sa ating mga Kabiti Radio Tuburan, na maayong gabi mga taga Siki Hor, mga taga Tuburan. And sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan. Kuya Nods, nasaan ka na? Ipaldo na natin yan. Latos-latos na tada. Diha, Kuya Nods. Ari na. Ari na get, Kuya Nods. Nasaan ka na? Yes, tara, mga taga-Tuburan and sa mga taga-Siki Hor. Kauban ang inyong DJ Bray, tara let sa atong mga ka-online friends. Ang una si Tito Rolly, mas kusog pa ka kay bata-bata pa. Ana Tito Rolly, dapat mag-inom gid ka diha, ano, Amigos Coffee, Amigos Capsule, para mas kusgan patas bata diha. Tita Janes, ingat Tito Rolly, ikaw na yung bahala diha. Carlo, kay bata pa ka. Tala-tala. Ingat si Tito Romy, gibirahan man ko ni mo, ha? Wala na kita ani. Tita Vicky, sa'yo pa daw, oy, sige mga kagpamira diha. Uy, nangaon sa mani atong mga tatay sa online, Carlo. Sige naman ni silag pasigiaw. Tara-tara, ha? Ato sa aning pamation ang usa ka testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee. Ina
1: ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo, koy.
2: Wabang kong kayo, nagkaragyan akong kagbok, nag-isot pa dyan kong kagbok, oy, di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee, kay 1 year na kong gamit, kanarag dyan akong digamit, wak na dyan ko'y tambal gitong mar, kanarag yung Amigos.
1: O sana katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig, nga, sa katuig kape, nga, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala.

0: Ilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
1: 200.
0: Ya, karo, normal na?
1: Normal na, kayo 103 na.
0: 103?
1: Oo, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong bag-atong Sabado.
0: Sabado, ato lang, yaging, katog yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katog pizza dos?
1: Oo, ato pizza dos.
0: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagaimig... Taka may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
1: Kuhaan ka lang.
0: May daw yung mga
1: isagod
0: kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
1: Ilongos Liti.
0: Ilongos Liti. Katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no niya.
1: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
0: Okay.
1: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
0: Okay.
1: Nga yeah. Ka nang, gidayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, nga. Nagpasalamat yun ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalik sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
0: August 24, 2024.
1: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, kung magsigil ko kanabitang luwag dugo, naulian na po to. Naulian na po to. Di.
0: Hello?
1: Sigil ko, hihihi. Kaya bang katit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Ano ka UTI? Abra apil?
1: Oo, kaya bang sigil panghihi, sigil panghihi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitong gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya. Kana labing binukanuka ko gagmay ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo na, ito yung edad mo, kalimot ko na. Oo,
1: naulian na sa amigos.
0: Pila edad mo?
1: 56.
0: 56. So, atong nag-askit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to, niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, uji na lamang, kung kakurausas, o na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay... Ilagi ko kabarog, di ko katindog niya. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil niya. Pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo, Nanay Bibian, na-apil po, na-apil.
1: Oo, mawagyo, pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang, sa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko gayo. Amigos, amigos na may painom sa bana. Kaloon sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.

0: Tanong.
1: Na naulian na din. At kung pagbaging pino, ang tukaragang sakit, amigos na may nakauli. Wa man dyan ko inyong nag-inom. Tambal na lain. Amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mo palit man na akong Paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
0: so pwede ra magpalit og sasi sasi no
1: gikan pag kuya Angel gikan pag sugod ako ginom og amigos wa di ko undang undang hantag garon
0: is it straight ra gyud
1: oh Oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ang butain nung kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Niyato magali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan, istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
0: Mahib, o. Oh.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo, ako kayong sige, makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita, eh. Nakurat ka, eh. Siyempre, o ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na, ligo na.
1: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako na lang galing magkatrabaho, ris, walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo, kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
1: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
0: Okay. Nya, bago pa dyan tapuan, bago pa dyan nagpa-sugar, ato naging semana.
1: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar po atong... Di man ko, bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok, magkukuog ka ng...
0: Ah, so... Kung nakay pa rin may...
1: Every three months, magpa-sugar ko.
0: Okay, nya, wala na, normal lagi yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Kanya, ang imong...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
1: Na, grabe, mura na yung naamid, bagong ninyo.
0: Nga naman, nga naman, nangotahan na si Idol 86, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
1: Ay, maka kuan man gud ko maka kanang maka kuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nya mura gapon kay dili mo itik kay dili di pa magamit ya ara ding niwanga kay niwang kay ko sa una nya mura man gud og kanang wait kuan ba ko ora kang bana at sun hadlok na dali ko basig mitag lain ang bana pero karon Nga, grabe!
0: Nga naman?
1: Kadagabiin, kamang!
0: Sila to yung dandi mo? Sila to yung dandi mo?
1: 56 niya! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon ni, mura na, 30 ka, 20, masok naman, masok naman!
0: Tinuod ginito, ingon ni Idol na, pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
1: Isunog, bitaw pa niya! Isungog ko niya kayo na! Puyag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya?
0: Okay.
1: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yun, undangan. Istak sa akong pares, kay, kaya naging yaan ko pirme. Kay mama sa hero.
0: Sige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra? Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
1: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng pulas kuhan.
0: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos nga cash.
1: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, yun?
1: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Baugyoy, kanang mura, pagkampanan bitaw sa kanang wala dyan, paglaom bitaw, pero magamit sa amigos, makuan, mabalik dyan tanan, kanang mabatkog ka, din, mura bag, ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, Nabalik tanan, na ako, nawala naman akong pagaong sa una. Kaya nawat man ko sa amigos, man. Kaya ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
0: Okay, nga na kayo, kayo. Salamat na, kayo parang kahilak ko sa gunimo, eh.
1: At nga, kayo, dako, ano, kayo, lalipay, manggugo tayo.
0: Lalipay, dyan kayo.
1: Kayo. Lalipay, kayo ko ba?
0: Ah, sige, ingna niya, si Junil, ha, kung ito pag naon, ha, napulo ka box ng amigos.

0: Sige. Ang Lorena Palestiano.
1: At isa kayo tayo pangalan mo, Vivian.
0: Vivian Labides.
1: Vivian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Ah, salamat, mabush.
0: Mabush.
2: Okay, dagang salamat o maayong adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa mag-atubang elementary school din sa lungsod sa Tuboran. Din siya magkapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting, usa ka diabetikong tawo, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan gyud taw siya. So sir, payong adlaw.
3: Amay nga adlaw sir.
2: Kumusta usa may epekto sa atong amigos coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Cafe, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man. 360, o sa'yo mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko minom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kay down. Yung 178 na lang. So, nasya, kay, look, kakuan ba niya niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
4: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na nga, mo na na akong gigamit ron.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o sa'y imong ika-auhag nga ito kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe, ako ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpa-check sa mo, or may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kesa kuha na ako, magayong ipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, nang isuporta sa Amigos Cafe, o nagtang pagsulti, Amigos User sa inyo ko ron.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos sa 1581 Skin.
0: Ay, yes, sir. Good evening.
5: Apay gabihin mo, Ma'am Vicky. Asa ganit ka napita karon, Ma'am Vicky?
0: Naabi rin sa Medellin, sir.
5: Yeah, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
0: Yes, sir. Poblasyon. Ay, yes.
5: So, sila edad na ito, Ma'am Vicky?
0: 50, sir.
5: 50 plus yun nga, 50 mabiki, walang labis, walang kulang.
0: Walang labis, walang kulang, sir.
5: Okay, so mabiki, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
0: Ha?
5: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
0: Yes, sir. Dugay na, sir.
5: Dugay na. Usa ka, sure ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, nga naayos ay mong gipaminaw?
0: Sa akong, ano, sir, dilim.

0: maka-dispose, maglisod kalibang. Arthritison pag yun.
1: Arthritison pag yun. Yan sa pag-inom mo sa amigoscopy, ma'am, na nausa ba na nakita po?
0: Okay na, sir. Okay na. Normal na nga akong paglibang, pag-dispose.
1: Normal
0: and
1: na
0: then, naka-loss kilos ko.
1: Ay, hindi ka, ma'am. Sa una, di, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
0: Yes, sir.
1: Sa usan na simana, sa usan na simana, kapila ka malibang?
0: In a week, sir, 3 times.
1: In a week, 3 times. O yan, kaya pa nga nag-amigos na ka?
0: Every day na, sir.
1: Every day
0: na ka malibang. Twice a day. Normal na.
1: Normal na yung bowel movement.
0: Yes, sir. Until naka-loss ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Naka-dispose na.
1: Nag-sling sad ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mong amigos coffee.
0: Yes, sir.
1: Okay, so live daron, Ma'am, sa Hug Radio. Unsay ika-share mi mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karon, Ma'am. Okay, doon gamito ng amigos coffee.
0: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no, kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang, try yun ninyo. Hindi kay magmahay yun na makainom sa atong amigos coffee.
1: Wow! So, dagang kayong salamat, pamigay ka minyo sa ma'am.
0: Yes, sir.
1: Kaya, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
0: Okay man, sir.
1: Gusto na magkat-kat sa kamayas, ma'am.
0: Oo, sir.
1: Balita lang ko, ma'am. Yung mister naman to yung manok, ma'am, no?
0: Naa, sir.
1: Sa una, ma'am, nga mga nag-amigos, manok rin huwapon di mong mister. Di ba, nag-anak, mag-anak ko, ma'am, ha? Man, mayo pa ang manok, kay bukwakas.
0: Yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, himpuin, hipo-hipuin niya ba?
1: Sa una, maura, hipo-hipuin o hupo-hupuan. Ay, Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
0: Yes, sir.
1: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
0: Yes, sir. Karon,
1: asa may orahon, ikaw orang manok.
0: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow!
0: Alaman. Siyempre.
1: Ay, grabe. Ano ba?
0: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata ta.
1: Sa
0: kaya tumod ni collagen.
1: Kita kayong galang si Mumbana, ma'am?
0: Romulo, sir.
1: Romulo, humahip.
0: Yes, sir.
1: So, permaminti ng anak-anak, ma'am.
0: Kung may time, sir.
1: Ay!
0: Bisi lang, sir.
1: Makakatag-testimonya ni Ma'am Vicky humahin niya sa lungsod sa Midilin. Ngaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Vicky, nga siya, ihaon ko na lang ni manok. Uy, ang manok may una, ikap-ikap.
0: Mag-sure.
1: Pero karon, okay na, Ma'am Vicky.
0: Okay na, sir.
1: Bahalan na yung manok, imong bana, basta ikaw di unahon.
0: Alangan, sir.
1: Nagagay, salamat, ma'am.
0: Yes, sir. Bro, take it in, sir.
2: Ay, bro. Maging nga po na si mo, bro.
3: Nga mangyapon mo na.
2: O, taga din, gani ka, bro.
3: Dari, malinawang dos, bro. Barangay Balintawak.
2: Balintawak, Escalante.
3: Escalante City, bro.
2: Ba, pilay mo edad ya?
3: 51 na kusubong, bro.
2: 51 na kusubong. Tigamitan ka na, amigos, kope.
3: Oo, bro, mga sobra na guro, 1 year subong.
2: 1 year subong ka na nagamit sa mikroskopi. Tay, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka mikroskopi, haw?
3: Damo ba tiyag ko, likod kagawa kagang budlegit, ng kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
2: Kagasakit likod mo, bro?
3: Oo, likod kakilid.
2: Kakilid? Hindi ba dala pa ilo sa misis, haw? Sa migat, ha?
3: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
2: Madugangan balda? Tay, kamusta? Pagkita mo sa mikroskopi, ano natabo niya?
3: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na. Dra mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali-balik sini, kagma nami man permisaka kapayas.
2: Bote, ano ang sakit sa'yo mong likod na dulagin?
3: Wala na, okay-okay na. Damo-daan ni Ulo Brown sa siyap, may tintura sa kagkwalan ng badi-repair daan, kanika.
2: Ga badi-repair ka sa salakyan? Muna na, ginainom mo ang amigos coffee.
3: Naguntat na ko gani, inom nga berna.

0: Mabangon man kagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
1: Ba, te, gabaskog gid, baskog.
0: Oo, maayo kayo dako kayo na budig sa akon ang amigos ko pina.
1: Dugay ka na gamintin sina.
0: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo akon box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
1: Bo da mo na eh.
0: Oo, da mo na 63. Mada,
1: 63. Imo ikaw na nagainom?
0: Kisa kung may-ari ni Malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakigmas meses kay mahal-mahal nga daan pero buyag pero okay kayo sa akon.
1: Stay okay, dyan. Okay, kasi meses mo gainom man?
0: Oo, oh, gainom sa akong gabi kisa nga dahil tulog yung mga
1: pagkakanay. Oh, bakit hindi ba katulog yung meses?
0: Okay, gusto man kuro mabato man eh.
1: Mabato man po, grabe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis, oh?
0: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw, 51. Oo, ti, okay yun, okay yun, ti, ano mambal mo sa nagapalmati isubong, okay yun yung amigos ko kita?
0: Ang sa way isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko, ti, kay, hindi lang sila nga magaan sa ilalawas, pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Olobrown sa ila misis.
1: Wow. May harap galing Olobrown, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
0: May isa, may dirbet. Hindi ka ka-absinan pagina sila. May dirbet mo.
1: Wow, grabe. Kaya ano pilagid ka raw na maubos mo?
0: Isa-isa lang, importante, permanente.
1: Oh, pero so ibig sabihin kapigapigid. Why na ka pangaking si Mrs. masama ka amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo siya sa rayon.
1: Pati. Sige, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
0: Sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
0: Dodoy Orulan, bro.
1: Dodoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: Oo, oh, siti po.
1: Ati, samot na mo ganyan. Salamat, ha?
0: Salamat man, bro. Buting.
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Iyo, so ganyan salamat doon. Damong salamat sa mga testimonya. Amigos, amigos, coffee na mga taga Sikihora. Diya sa mga taga Tuburan and sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan. Amigos, coffee, solbat dayon. Yes, para masulbat ang mga balatian sakit sa kalawasan. Kung kape, o kape naman lang inyong kutawan. Kung ang motto mo ay coffee is life. Yes, coffee is life, no? Para sa kadaghanan. Kay di gid sila mahimo na di manginom o kape. Manang, kung mga pe naman lang mga higala, no? Make sure, no? Nga ang imong ginainom nga kape healthy. Adunay binipisyo nga mahatag sa imong kalawasan. Labi na kung aduna kay mga balatian, adunay katubagan, improvement, kasulbaran, kaalibyuhan sa imong mga gipamati sa kalawasan. Balik-balik ra to, ha? Yes, amigos, coffee na ang atong kape nga adunay 15 active ingredients. Manang asa man ka o asa man ka makakita og kape nga 15 kabuok ang ingredients, mga idol. Kompleto ricados na yan. Ari na ta sa kape nga healthy, ang kape nga number one, ang kape nga gibalik-balikan sa kadagahanan tungod sa iyang kaepektibo. Kanindot sa atong pamati, no? Or aduna tay kaabtik kaligon sa kalawasan kung nakainom og amigos coffee. Yeah. Yes, amigos.

0: coffee, mapalitihan sa mga nagunang butika, parmasya sa inyong lugar. Or pwede mong matawag mo tag sa atong hotline mga idol kung aduna mo yung mga pangutana. 09-27-08-9. Yes, tara, time check 8:31. Aduna pati igong oras, arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsula.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit niya sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay... nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. O, sige na naman.
1: Oo, sir, kay last December, gini na ako, sir, na ako panggipa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Nyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nagkuan labod ko, nag-take sa, ako alang giyapuntog gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka... tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel, no?
2: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad sir,
2: na usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pug ko.
2: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud nako sir, no, mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala, nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik jud siya na normal mauna karon nag

0: sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So maoto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So maoto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maog yun itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sakang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko pura na madag bagong dalaga ani. Mola po dako ang experience, sir.
2: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning
0: Mudagayday na yun, sir.
2: Mudagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mubalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan dagayday.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong nag
2: principal
0: sir ba. Try lang gid nila sir ang kanang
2: dili lata nang dagayday kay ari lata sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
2: Sa mga usay ka advice mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan
0: so,
2: ng ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkakay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Mamilisa, Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayong salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
3: Hello, sir. Hello, kuya.
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramir Baligwata, kuya.
2: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, Sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung atong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
3: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga akuang na take na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong maagaan din akong lawas kanang
2: Kaya Ramir, maglisod kag kalibang ini kabuntag.
3: Maglisod kag kalibang usahay gabi na usahay magbaan Pero so, nga, nagsigil ako sa capsule, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
2: Lawas. Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Nagsigil kayo, kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang bita kayo no mo kanang amigos capsule. Mas nindot d'yo ang amigos capsule kay... dali mo detox ang imuhang kanang samutang natay acidic ako kuan mo ko grabe ka acid ko kanang sa kuang kuan ginaginhawaan mo na nga pagkakita nako nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid ana so karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamatik
2: mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule o niya nai-nangutana Kuya Ramir na amari si Bobby Huntili ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga pagutan ano ko Kuya Ramir Kuya Indraw kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom kog Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bug ka?
3: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Indil. So nindot kay Kuya Indil no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule no. Kanang mabuntag ilhan yun mo, aduna yun siya ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, morag, dugay mo barog. Wala,
3: dugay mo barog, karon.
2: Aroy.
3: Pero buyak.
4: Ay!
3: Ka na mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy, si Junior.
2: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila.
3: Alang sa...
2: Maka-probe yun at itong Amigos Capsule niya.
3: Alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga to ang air karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edad-daran na, o sama, apoy upan nga, dili pa edad-daran, pero minus na sila aning... bukno sa kama, kuya. Nindog yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantun na buntag, maghayag na, kuya, putig yun. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema ka, may sa ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi, so, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta mga pare.
2: Nindot. Pilay edad na to, Kuya Ram. Pilay edad na to.
3: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
2: 52, okay.
3: Pero tagaasa din sa akin, Kuya.
2: Tagaasa din ta, Kuya Rams.
3: Nako ron ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, nagangkay salamat, Kuya Rams.
3: Nagangkay salamat.
5: Hello, mayong hapon.
2: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan kanina to, ma'am.
5: Kit Celeste, sir.
2: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
5: Yes, sir.
2: Ay, nai, gitawagan ti ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamus naman, ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste.
5: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko o 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
2: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta 2 ka kapsula sa ni mo, ano? 2 ka kapsule per day imong ginainom.
5: Yes, sir.
2: Sa di pa ka mukaon?
5: Yes, sir.
2: Wow.
5: Usap-sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
2: Wala, nga naman, dako-dako.

0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago po man kayo nito Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, ang utaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Hmm.
1: Yeah, ang
0: Giyahapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili po siya kapuyon. Pero nailang sa mutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
0: Ay, kumat. Tigyapon, sir, ay bisag mag-senior.
1: Ha?
0: Kumbati giyapon, bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
0: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka round.
0: Ah, gabi, oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila ka itong edad nimo, ma'am Kay?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
0: Duha ka raon. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo kami kus capsule?
0: Aw. Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday na, wengi. Dili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, paluap pa sa doog. Duha ka raon, ini kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubsan nga ting huwaw ra ba ron?
0: Dili, sir, oy, musamot og kadagayday.
1: Ha? Yamata. Musamot og kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud nag kamo duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
0: Yes, sir, kami jung duha, sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
0: Uy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahay.
1: Hmm, ako ba?
0: Mm-mm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na, sir.
1: Mm, ang sapa nga naugahan, ang zaman?
0: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pagmataan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man, ha? Mubalik magkapris ko?
0: Mubalik niya siya, sir. Oy, wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
0: Tinood, sir.
1: No. Niya ni balik mo pinkis-pinkis, ana.
0: Oo, oh, niya na, Jod.
1: Ay. So, nagagay salamat mo, Ma'am Kat, sa listiha. Taga-asa ka nita, Ma'am Kat?
0: Taga-Barangay Lang of Asturias.
1: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
0: Hmm.
1: Oh, labi. So, nagagay salamat, Ma'am Kat.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Ah.

Yes, dinginiging salamat nanay Ketsalaste, Kuya Robert Baligwag. Sa mga naglain-laing testimonya nga inyong nabatian. Amigos Capsule, walang katulad mga lodza. Nag-iisa ang Amigos Capsule sa mga makakita or makapalit, no? Og capsule nga dusi og dusi ang ingredients. Hindi tinipid, kumpleto ricados na ang ating Amigos Capsule, mga higala, mix of herbs and fruit extracts ang ating Amigos Capsule. Aduna na ay collagen, na ay glutathione, mga idol, na ay vitamin C, aduna ay mangosteen ampalaya leaves, Garcinia Cambogia, na ay ginseng, na ay barley, na ay spirulina, basta kay dosi og dosi na diha. Yes, Amigos Capsule, labi na, perfect gid nino sa mga dili hilig og kape. Anang nagkuan magid ni sila, naglungot-lungot magid ni sila sa Amigos Coffee, pero di magid sila hilig og kape, mga lods. Perfect at perfect para sa iyo ang ating Amigos Capsule, no? Para sa iyo ang laban na to. Manang kung nangita ka og perfect. Perfect nga ka-partner kung adunay mga ka adunay mga balatian nga nangita og kaalibyuhan. Dito na tayo sa ating food supplement, ang ating Amigos Capsule. Uniya sa mga naghahanap, no, sa mga nangita og ka-partner kay matod pa nila DJ, ighuman mo pangapi. Pwede ba mo mainom anang Amigos Capsule? Pwede kayo. Yes, pwede good kayo, mga lods. Kung nangita ka og katandem, o, oh, ari na ta, ha, Amigos Capsule, humanin mo dihag pangapi. Arita o garita sa proven, tested, subok sa kadaghanan. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit diha sa nagunang mga butika, mga parmasya. Yes, para sa mga taga-Sikihor, na diha ang asa to akong listahan, ha?

Yes, para sa mga taga-Siki Horn nga nagpaminaw, available diha ang Amigos Capsule na sa MR's Drugstore. Na diha ang MR's Drugstore ha, once again diha sa Siki Horn. Siki Horn, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa atong mga higala, naapo diya sa Lazy Siki Horn sa Kriska Drug Station. Na diya sa Lazy Siki Horn sa Kriska Drug Station, mga lods. Mapalit usab diha sa Sarah sa Pharmacy, diha lang sa Lazy Siki Horn. Available po ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Napo diha ang Ponce Pharmacy, diha lang sa Lazy Siki Horn. Uniya sa mga taga San Juan Siki Horn, na diha ang Lilian Store. Available diha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Amigos Capsule, para sa mga taga-Tuburan, nariha ang JJKL Bake Shop. Jowell's Bake Shop, mga higala, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Napo diha ang 234 Store. Available din po mga higala nato diha sa Asturias.

0: Sa dunay mga pangutana, mga interesadong mag-dealer, pwede mong matawag mo text sa atong hotline. 0927-2-0-8-9.
1: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apil ang akong likod! Murag, gitatugan kong bato! Lisod na kayo ilakaw!
2: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
1: Usa man pud na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
2: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos capsule ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? Usa may naanabe.
2: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, huwag mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
2: Mau na lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
1: Salamat kayo apo. Ni balik na gyud ang akong kusog.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: DJ! Yes, mapalit o mapalit ha sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Manawa na igong rason mga higala nga nung di kakainom sa Amigos Capsule, kakutaw sa Amigos Coffee. Naalang na diha. Dagan-dagan salamat, wana tay igong oras mga higala. Ugma na po, balik na po ta ugma. Dagan salamat, K5 News FM, diha sa Siki Hora. Kamu na lay bahala na ako mga lods sa atong mga higala, Beat Your Radio Tuburan, Idol DJ Rans. And sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan, available ha sa station po ng bantayan astig. Hanapin nyo lang si Kuya Nald. Nandyan din po sa Kabangkalan ang Farmacia Negra. Available po ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yes, Kuya Nald, ikaw na lay bahala na ako diha. Wala na tayong sapat na oras. Daghang salamat mga lods, kini na lang ang inyong DJ Bray. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.

0: regular rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung angga? Ah. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
4: Monching.

0: Wala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka.
0: Oh, kapuyon to.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagonay capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

0: Ang panglawas, dili na ko kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
0: Oo, oh, kapuyon to.
1: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

po kaming samahan, palangasin at pagtutumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: Conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to 4 guests with 4 single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw, mga higala. Ano na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang uplan ligtas na pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likay o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tadayloy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan.

0: Universal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
4: Kinig pa himangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sud kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Nabanggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ang kasing ala na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Monching mo hangga? Mamansin ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
9: Kasi una kapuyon dai ka.
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
10: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na ron mong lawas dahil, ma'am.
10: Okay na.
9: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
10: Monching.
11: Start your day on a fantastic note.

0: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
1: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilig yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
0: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said marketing incorporated.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Richard Marita, sir.
5: Address?
4: Ipil, sa Mabunga, Sibugay, sir. Salay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagkuman ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit.

0: mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa lokal nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno yatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Aspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa. Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Oh, polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Alam, niatong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adi ana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na doon sa mga magpa-ISP

0: new license o non-proof to proof ang Gatan Insurance Services. Mabahibog magkontaga pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services o kaingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Gatan Insurance Services.
1: Ang Gatan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na!
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-Tron drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud nga dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-Tron drop, palinog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
2: V-Tron, subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
7: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Magsi 26.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Kuya,
10: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganda ng gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Na, asa naman ka?
9: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab nining atong 5 minutos nga tulumanon. Ani ana pud kining atong kasika sa panglawas hatod kini kanato sa SED Marketing. Ang kasikas na

Action kini gumikan kay ang mga produktong herbal sa Zed Marketing aduna may panyawan nga tanom. Kining panyawan mga igalag isuon kon na Tinospora rumfi o sa kamatang sa mga sa herbal nga diin na napamatud-an mismo gali sa bansa nga China no sa nasud sa China o usab sa nasud sa India nga kining atong panyawan di ay napuno di kini siya sa mga makatabang nga mga nutrients o vitamins nga makapahimsog sa ato ang kalawasan. Ilabi na gayod ang pagprotektar ni ini. Ilabi na sa katumaga kaigsoonan nato karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Di man ikanunay mga igalang isuon ang mga produktong kapsula sa

Said marketing nga ngayon atong pagapilian ang Said Panyawan Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, ang ato ang Said Panyawan Garlic nga dunay ahos ug banaba, ang ato ang Said Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa kogon plant aduna pud kini siya banaba ug makabuhay kun panyawan. Kini nga mga produkto mga igalang isuon aduna kini siya panyawan nga tanom nga di na pamatud-an nga makatabang gayud sa atong lawas. Kung haplas usab igalang isuon ang ato ang pagahisgutan, aduna kitay paghaplas nga makatabang ang Said Liniment Oil. Mao kini siya ang klase sa haplas mga igalang isuon nga nagaangkon sa tulo ka mga sangkap nga makatabang, ang methyl salicylic, ang camphor ug usab kining atong menthol. Mga sangkap sa Said Liniment Oil mga igalang isuon nga dunay mga pagtabang nga mapahiulian kita sa mga hubag-hubag, sa mga pagpanakit nga mabati nato susama pananglitan sa arthritis ug usab rheumatism. Sa mga kaigsoonan sab nato nga dunay mga katul-katul sa panit, mayo kini siya gamiton gumikan kay kini siya makatabang sa pagpahiuli sa mga nangadaot na itong mga skin. Plus, kinipag yung Said Liniment Oil, mga igalang isuon, nindot kini siyang insect repellent. No? Kapag ka nakahaplas na nini, dili kita dali-daling taptan sa mga lamok, gumikan ka na siya sa gahom sa camphor, menthol, o gusab sa methyl salicylate. Sa mga kaigsoonan, sab nato niya karon nga mahiligon sa kape, timani kanunay, nga ang Said Liniment, ang Said Panyawan Coffee Mix, napamatudaan kini siya nga energy booster, no? Makatabang sa pagpahimik himsog sa atong enerhiya. Kung paminaw ni mo higalang igsuon, murag ikapoy ka karong mga adlawa, murag luya ang lawas tungod kay maybe siguro ni aging semana, perti ni mong kiat, perti ni mong dagandagan, perti ni mong dula-dula, no? Or baka na stress ka sa imong trabaho o karong semana huna, karong mga panahuna mga higalang igsuon, medyo luya ang lawas, no? Medyo kapoy, murag walay gana mulihok. May pa nga mag-Said Panyawan Coffee Mix ka. Ang Said Panyawan Coffee Mix mga higalang igsuon, kape nga ginama sa Said Marketing. Napamatundaan kini siya nga doon na kini siya mga ingredients nga makatabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan o sa pag-boost sa ato ang mga energy. Kung pagpahimsog lang sa kalawasan ng isgutan, doon na kita ay mangosteen, purple corn o cinnamon. Apan, ang makapakusog sa atong enerhiya, kining panyawan nga tanong. Kining panyawan mga igalang isuon, lupig pa ay multivitamins niini sa kadaghan sa mga ginatawag na itong mga vitamina, minerales o mga uban pang mga nutrients nga natural nga gikinahanglan sa itong kalawasan. Ang nindot pag yun ini, kinipurong gikan mismo kinaiyahan. Meaning to say, walay overdose, walay side effects. Ang kanindot sa kape, dili ka mag-bloat, dili ka mag-hyperacidity, kundili makapahatag pa kini siya sa pagpanindot sa imong adlaw. Muna ko ikaw, gusto ni mong ma-boost ka ng imong enerhiya, pag-inom na karon sa ato ang milagrosong klase sa kape, ang Said Panyawan Coffee Mix, ginama ka na sa Said Marketing. Og mapalit na ka na karon sa mga atong paboritong butika. Pangitaan lang ang kape, ang adunay panyawan, og Said Marketing.

0: Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atas abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 20 million peso assistance sa Glan na Sarangani pinagkaloob ng Marcos Administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
2: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
2: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 65 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
2: Pamahalaan, patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga driver na naapektuhan ng pagdaas ng presyo ng langis sa bansa.
3: Headlines.
2: Senate Majority Block handa ng tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, June 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 20 million peso assistance sa Glan Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaabutan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng 20 million peso social civic project fund ng Glan Sarangani kasunod ng ginawa nitong inspeksyon sa pinsala ng lindol sa lugar. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Nagdala rin si Pangulo Marcos ng Starlink Unit para sa bayan ng Glan upang mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang relief, recovery,

0: Sa PCSO, sa pagbisitang ito sa Sarangani, inspeksyon ng Pangulo, ang Sarangani Provincial Hospital, Sapu Bridge at Malapata National High School. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan pong balita ng atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot

0: nasa 159,000 family food packs, kasama pa ang 7,000 ready-to-eat food boxes at 7,000 non-food items ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinakamalaking naihatid na food packs na abot sa 131,000 sa Soxogen na naging sentro ng pinsala ng lindol. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan sa tatlong rehiyon sa Mindanao. Nananatili naman sa ilalim ng Red Alert status ang Disaster Response Command Center ng DSWD bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. Sa ilalim ito, patuloy na piniigting ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, DSWD field offices at iba pang katuwang na ahensya para matiyak ang maagap, sapat at angkop na pagtugon, kabilang paghahatid ng food at non-food items. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1,400 iba pa ang nasugatan, 36 na iba pa ang nawawala. Umabot naman sa 176,186 na pamilya ang naapekto ng malakas na lindol. Sa nasabing bilang, mahigit sa 3,100 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Higit sa 14,600 pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation center.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dafort na nasa 141 na tulay ang naapekto ng lindol sa Region 11 at 12. Aliya, binuksan na noong linggo ang General Santos International Airport at bumalik na ang commercial flights simula pa kahapon. Samantala, sinabi ng OCD Deputy Administrator na patuloy pa rin ang rapid damage and needs assessment na sinasagawa ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
3: And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in hundreds or and municipalities po. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng rapid damage and needs doon po sa ibang areas na affected pa nitong lindol.
2: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dufort.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 97.87% o halos 98% ng naibalik ang kuryente sa Mindanao as of June 13. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na katumbas ito ng 1,044,379 na consumers na nawala ng kuryente dahil sa lindol noong isang linggo. Anya, kasama naman ang 24 na ospital sa Mindanao sa naibalik na ang kuryente. Gayet naman ni Garin, magpapatuloy o magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos hanggang 100% na ng consumers na apektado ng lindol ang naibalik ang kuryente.
4: Araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang maibalik agad ang kuryente sa mga komunidad. Mahalaga ito dahil hindi lamang para sa mga tahanan at negosyo, kundi para rin sa mga ospital, evacuation centers, at mga serbisyong pang-emergency, nagsisilbing lifeline ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.
2: Nagpasalamat din si Garin sa tulong ng electric cooperatives at ng Task Force Kapatid para agarang maibalik ang kuryente sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa PVOX, nangyari ang lindol kahapon pasado alas 5 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay 113 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito ng 94 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Marapatan sa Sarangani, City of Coronadal, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, City of General Santos at City of Tacorong sa Sultan Kudarat, Intensity 3 sa City of Mali, sa Davao Oriental, Banga, Norala, Polomolok, Surala at Tiburi sa South Cotabato, Intensity 2 sa City of Davao, City of Kidapawan, Malang, Matalam at President Rojas sa Cotabato, Maasin at Maitom sa Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan sa South Cotabato, at Intensity 1 sa Carmen sa Cotabato at City of Tandag sa Surigao del Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas, ang coastal uplift na naganap sa Glan, Sarangani, maliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Teresito Bacolcol, maring maapektuhan ang natural activity na ito ang marine ecosystem, seagrass bed at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig para o pero na-expose na sa ilalim ng hangin at araw. Anya, narekomenda nila na magsagawa ng detailed assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Department of Environment and Natural Resources. Layunin itong masuri ang epekto sa marine habitat at coastal livelihood. Paliwanag pa ni Bacolcol, kadalasan nangyayari ang coastal shift sa oras ng main shock o paglindol, pero maaari pa rin magkaroon ng minor ground adjustments.
5: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. Inasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nagre-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
2: Samantala, sinabi rin ni Director Bacolcol sa Bagong Pilipinas Ngayon na asahan pa rin ang mga aftershocks, pero tiniyak niya na mangyayari lamang ito sa paligid o sa lugar ng pinangyarihan ng main shock.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Umabot na sa mayigit sa 62,300 drivers ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro ng diesel na subsidya sa mga drivers. Ang kabuang halaga lamang na ibigay ng pamahalaan umabot na sa 103.7 million pesos. Unti-unti nang nagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, tuloy-tuloy pa rin ang fuel subsidy program. Paliwanag pa ng kagawaran, nadagdagan pa ng 2,000 ang mga gasoline station na nakikisa rito. Plano naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver at delivery trucks at iba pa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senado handa na sa special session bukas June 17 mula sa Senado. Narito ang balita hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gutsulian na handa ang Senado na tumugon sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gutsulian, kinikilala nila ang kanilang tungkulin sa taong bayan at isusulong ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino. Kabilang anya sa

Special Merit Scholarship Program. Sasaklawin rin ang ilang special session ng pagpupulong ng Commission on Appointments o CA para aksyonan ang mga nominasyon at magtatalaga sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service appointments. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na bibigyang pansin rin ng Senado ang mga hakbang para sa relief, rehabilitation at reconstruction para sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani at mga kalapit na probinsya. Isusulong din anya ang Senate Bill 1182 o ang Agricultural and Fisheries Extension Act na layong palakasin ang technical support, training at iba pang tulong.

0: Nung para sa mga magsasaka at mangingisda. Nalawag naman si Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session para mapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukala para sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House of Representatives handang tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na special session ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Welcome kay House Speaker Faustino Bojie D. III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang special session ng Kongreso. Ayon kay D., handa ang Kamara na tumalima sa direktiba ng Pangulo upang maipagpatuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Binigyan din ni D. ang ilan sa mga tinukoy sa Proclamation No. 1318 na siyang batayan ng pagtawag ng special session ay mga panukalang na aprubahan na ng Kamara bago pa ang sinidiya adjournment. Umaabot sa 26 na hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA Common Legislative Agenda ang naipasa ng kapulungan noong Hunyo at 3. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang panawagan ng Pangulo para sa special session ay patunay ng kanyang patuloy na commitment na isulong ang mga reforma para palakasin ang serbisyong panlipunan, paghusayin ng pamamahala, pasiglahin ang economic growth at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos, lalayunin ang special session na palawakin ang access sa edukasyon, patatagayin ang suporta para sa mga vulnerable sector at paghusayin pa ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Giit niya handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado at Ehekutibo upang maisulong ang mga hakbang na mas pakikinabangan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ng sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilization na kinasasangkutan ng 18 Barreta Boys ang profesionalismo ng sandatang lakas at ng Philippine National Police. Gayt ni Lacson, malinaw ng inilayo ng mga uniformed service ang kanilang sarili mula sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. at walang simpatya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi na dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniformed services. Binanggit din ang mambabatas na maaring naagapan na ang anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Barreta Boys matapos na magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigpit na seguridad sa Senado. Gayunpaman, binigyan din ni Lacson na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon, balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinatutupad ang heightened security o ang mas maigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. German President Frank Walter Steinmeier makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Usapin hinggil sa kalakalan, investment, renewable energy at iba pa. Inaasang mapag-uusapan ng dalawang leader. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alas 10 ng umaga ay nasaan sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier at kabiyak nito na ngayon ay nasa ikalawang araw na ng state visit sa Pilipinas. Ang leader ng Germany at asawa nito ay bibigyan ng arrival order sa Kalayaan Grounds na Malacanang at mula doon ay pipirma sa guestbook bago ang kanilang pribadong pag-uusap ni Pangulo Marcos. Kasunod nito ay ang bilateral meeting na nila ng Pangulo at nakusaan ay inasama pag-uusapan ng tungkol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Inaasahang mayroon ding lalagdaang mga kasunduan na ipapresenta sa pamamagitan ng joint press conference. Ito ang kauna-una ang state visit ng St. German Head of State sa Pilipinas matapos ang mahigit anim na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lubke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ngayong linggong ito. Gaganapin ito sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa pre-departure briefing sa Malacanang. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ni na Pangulong Marcos at Pangulong Putin ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Tututok din niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad, sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan.
6: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
2: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa iba pang mga coaches ng Ateneo Blue Eagles na hindi sumipot sa kanilang sabina. Ito'y kaugnay ng sinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, wala pang batayan sa ngayon para maglabas ng whole departure order dahil wala pang kasong naisasampa. Ang paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para matiyak na hindi makakalaalis ng bansa ang nasabing mga individual habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sakali naman na hindi sumipot sa sabina ng apat na beses ay maaari na silang makontempt ng CIDG. Sa ngayon, hindi naman bababa sa pito ang tinitignan na persons of interest sa nangyaring pagkasawi nina Baterbonya at Adili.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dinutugis na ngayon ang National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng pangahack ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kilala na nila ang mga individual na nasa likod nito. Anya, kabilang lang sila sa isang grupo.

0: to answer kung ano yung ginawa na nito because this will be illegal.
1: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Cabiab na walang namonitor na oil spill o oil sheen sa dagat bunsod ng pagsadya.

0: sad ng motor yacht sa katubigang sakop ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Sa kabila nito, sinabi ni Kev Yab na naglatag na rin ang TCG ng oil spill boom sa paligid ng sasakyang pandagat upang maprotektahan ang mga yamang dagat sa paligid nito. Ibinahagi naman ng tagapagsalita ng PCG na ligtas ang 14 na divers na dumating sa Puerto Princesa City, Palawan noong June 14 kasama ang 14 na tripulante ng motor yacht. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin anya ang mahigpit na pagbabantay ng PCG sa sumadsad na sasakyang pandagat. Dagdag pa ni Kev Yab, patuloy ang koordinasyon sa may-ari ng motor yacht at sa Tubataha Management Office para sa sinasagawang salvage operation. Pinaalalahanan naman niya ang may-ari ng yate o sasakyang pandagat na alamin muna ang lagay ng panahon sakaling maglalayag at agad ipagbigay alam sa otoridad kung may insidente ng pagsadsad. Nakahandaan yung PCG na tumugon at iakin ang kaligtasan di lang ng mga pasahero kundi maging ng kalikasan o yamang dagat.
1: In case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman is really to ensure that only the passengers on board the yacht kasama rin po ang pagprotekta sa ating environment po.
0: Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kev Yab.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuang transmission rates na sisingilin sa mga consumer ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, abot lamang sa 56 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ay bunsod ng mga mababang transmission wheeling rates at ancillary services rates. Dagdag pa ng NGCP, bumaba ng 9.33% ang kabuuang average transmission rate noong May 2026 billing period na sa 1 peso 45 centavos kada kilowatt hour mula sa 1 peso 60 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP na ang kanilang kita ay may tinakdang limitasyon at mahigpit na binabantayan at nire-regulate ng Energy Regulatory Commission o ERC.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Customs na hindi makakapasok sa merkado ng Pilipinas sa mga agricultural goods na kontaminado at hindi ligtas kainin ng publiko. Ayon kay BOC Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, katuwang nilang Department of Agriculture sa pagtiyak na walang kontaminasyon ang mga pumapasok na imported products sa bansa sa ilalim ng Food Safety Act. Anyang DA ang nagbibigay ng phytosanitary permit sa mga produkto. Sinabi pa ni Bendijo na nakabantay naman ang BOC pagdating sa supply ng imported products at tinitiyak na may permit to import para hindi magkaroon ng oversupply at maprotektahan ang ating mga magsasaka. Bahagi rin anya ito ng contribution ng bansa bilang biyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
3: Dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo magpapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
0: Si Bureau of Customs Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Banta ng nakalalasong kemikal na lead na tagpuan sa ilang back to school items kaligtasan ng mga bata sinusulong ng Eco Waste Coalition. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ng Eco Waste Coalition sa Food and Drug Administration o FDA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon laban sa lead sa mga back-to-school items upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Ito ay matapos matuklasan ng grupo ang mataas na antas ng lead sa ilang backpack at lunch bag na kanilang sinuri bilang bahagi ng kanilang kampanya pangkaligtasan ngayong balik eskwela. Si sinagawang pagsisuri 17 sa 46 na backpack at 6 sa 11 lunch bag ang nakitaan ng lead sa mga metal na bahagi ng zipper. Ayon sa Eco Waste Coalition,

0: o taas singil sa gasolina. Simula na rin ngayong umaga ayon sa Department of Energy. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Good news para sa mga motorista dahil magkakaroon ng malaki ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggong ito. Sa inilabas na linggo ang oil price adjustment ng Department of Energy, inaasa ang bababa ng nasa 3 pesos and 71 centavos ang kada litro ng diesel at nasa 50 cent tapos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Samantala, tataas ng nasa 1 peso and 68 centavos ang kada litro ng gasolina, epektibo na ngayong umagang ito. Inaasahan na ipapatupad din ng iba pang mga oil companies ang kaparehong presyo na ito ngayong araw na ito. Ang linggo ang oil price adjustment ay base pa rin sa itinatakdang presyo ng Energy Department at binabase nila sa kada palitan ng piso kontra dolyar maging ang galaw ng presyo sa world market. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard nagbabala ng gil sa panganib ng rip current. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nagpaalala ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko kaugnay ng panganib na dulot ng rip current o yung malakas na agos ng tubig na maaring humila sa mga naliligo palayo sa dalampasigan. Ayon kay Coast Guard Special Operations Force Captain Brumel Magalong, malalakas ang alon sa Dipakulaw Aurora dahil sa nakaharap ito sa Pacific Ocean. Sinabi ni Magalong na inatasan din ng PCG ang mga may-ari ng beach resort na maglagay ng mga babala upang paalalahanan ng mga turista na maging maingat at manatiling alerto habang naliligo sa dagat. Payo rin ng opisyal na kung matangay ng rip current, iwasang labanan ng agos, manatiling kalmado at lumangoy pakaliwa o pakanan upang makalabas sa dadaloy bago bumalik sa dalampasigan. Matatandaan na dalawang student athletes ang nagbuwis ng buhay sa karagatang sakop ng Aurora kung saan malaki ang tsansa na magkaroon ng rip current. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa iba yung dagat, global stock markets lumakas habang nagsibabaan ang presyo ng langis matapos nagkaroon ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang lumakas naman ang global stock market kabilang na ang Philippine Stock Index matapos kumpirmahin ng Estados Unidos at Iran ang balangkas ng kasunduan na magwawakas sa gyera. Balay sa ulat ng Al Jazeera, nagdulot ng malaking kaluwagan at kumpiyansa sa mga namumuhunan ang anunsyo kaugnay sa peace deal na nagbunsod din ng mabilis sa pag-angat ng mga pangunahing pandaigdigang stock kabilang index sa Asia-Pacific region. Bumagsak naman ang presyo ng krudo sa merkado dahil sa inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang critical na daan na supply ng langis sa buong mundo na nauunawa.

0: Formula 1 7-time world champion Lewis Hamilton nakuha ang unang panalo bilang miyembro ng Ferrari sa nagdaang Barcelona Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
1: Matapos ang isang winless season noong 2025, muling nanalo sa isang Grand Prix si Lewis Hamilton. Matapos manaig sa Barcelona GP, nagginanap sa Circuit de Barcelona, Catalunya noong Linggo. Nakuha ni Hamilton ang kanyang unang panalo para sa Scuderia Ferrari matapos siyang lumipat sa koponan noong 2025. Ito ang ika-106th na panalo ng 7-time world champion na si Lewis Hamilton sa kanyang karera sa Formula 1. Pumangalawa si George Russell ng Mercedes sa Barcelona GP, samantalang third place naman si reigning champion Lando Norris ng McLaren matapos ang naging engine retirement ng championship leader na si Andrea Kimi Antonelli. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Lang magbabalik ang Radyo Pilipinas News

0: nationwide.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Ayun na! Ayun lang ang paborito nating mga!
3: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
4: Naku, maghapon, naka-computer.
3: Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
4: Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Police Regional Office sa Cordillera, nanguna sa anti-drug campaign sa buong bansa. 218 billion pesos na halaga ng marihuana at shabu sinira. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Joseph.
7: Nanguna ang Police Regional Office Cordillera o PROCAR sa buong bansa sa kampanya laban sa ilegal na droga matapos makapagdala ng pinakamalaking halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa nakalipas na 2 linggo ngayong buwan ng Hunyo. Batay sa ulat, umabot sa 218.46 milyon peso ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng PROCAR. Katumbas ito ng halos 61% ng kabuang nakumpiska sa buong bansa sa nasabing panahon. Kabilang sa nasamsam ang mahigit 739 na gramo ng shabu, 1.7 kilo ng pinatuyong marihuana at 145,000 na fully grown marihuana na nabunot at sinira sa mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Ayon sa PROCAR, patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa ipinagbabawal na tanim, pagbebenta at paggagamit ng ilegal na droga upang protektahan ang mga komunidad laban sa ipinagbabawal na gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pangasinan State University, pinalalawak ang ASEAN Education Ties sa pagtanggap ng student-teacher delegates mula sa Indonesia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ricky.
8: Mas pinalawak pa ng Pangasinan State University o PSU ang international nitong ugnayan sa edukasyon matapos nitong tanggapin ang delegasyon ng mga student teachers mula sa Universitas Terbuka ng Indonesia sa ilalim ng Sea Teacher Project Batch 11 ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Sasailalim ang mga student teachers sa isang buwang academic immersion program na layong palakasin ang palitan ng kaalaman at kultura sa pagitan ng mga institusyon sa Timog Silangang Asya. Ayon kay University President Dr. Albert M. Galas, ang pagtanggap sa mga delegado ay bahagi ng layunin ng universidad na maging pangunahing institusyon ng mataas na edukasyon sa rehiyon ng ASEAN. Aniya, ang mga programang tulad ng CT Teacher Project ay hindi lamang humuhubog sa mga susunod na guro, kundi naglilinang din ng mga mamamayang may pandaigdigang pananaw na makakatulong sa pag-unlad ng edukasyon sa rehiyon. Kasunod nito, isinagawa ang serye ng oryentasyon upang maibahagi ang mga layunin at inaasahan sa programa, kabilang ang pagpapakilala sa global citizenship education at mga strategiya sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Camarines Norte State College iniakyat na sa pagiging universidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Jerome.
9: Iniakyat na sa pagiging universidad ang Camarines Norte State College, alinsunod sa Republic Act No. 11399 na tatawaging University of Camarines Norte. Ito ay matapos desisyonan ng Commission on Higher Education, ANBANC, pabor sa institusyon na maging isang ganap na state university sa pamamagitan ng isang resolusyon na inilabas noong Mayo 25. Sasailalim ang naturang resolusyon sa kumpirmasyon ng Board of Regents nito upang maging ganap na universidad. Ang RA 11399 ang naging legal na basihan para iakyat ang CNSC bilang isang state university. Napatunayan rin sa pagsusuri ng CHED na pasado ito sa mga inilatag na pamantayan upang maging ganap na itong universidad. Samantala, si Attorney Ryan L. Estreves ang itinalaga bilang unang university president ng UCN na siya rin nagsilbing ikapito at huling college president ng CNSC. Inaasahan niya na palalawakin pa ng bagong universidad ang mga programa nito para sa komunidad at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral sa Camarines Norte at buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan, pinaigding kontra-inflation at El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Rosie.
10: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang iba't ibang programang pang-agrikultura upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin at makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng inflation sa Catanduanes. Sa isinagawang press conference, sinabi ni Provincial Agriculturist Ace William Tria na tuloy-tuloy ang kanilang pagmumonitor sa presyo at supply ng mga produktong agrikultura sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon kay Tria, nakatulong ang pamamahagi ng mga vegetable seedlings at mga pagpapalakas ng backyard gardening upang mapataas ang produksyon ng gulay at makatulong sa pagpapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Anya, patuloy pang palalakasin ng Provincial Agricultural Services Office Catanduanes ang vegetable production na program ng lalawigan. Ito ay kasunod ng paglalaan ng Department of Agriculture ng karagdagang vegetable seedlings para sa mga munisipyo, barangay at mga paaralan. Malaki rin ang naitulong ng malawakang pamamahagi ng mga agricultural inputs na isinagawa sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. na nagbigay suporta sa mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon. Samantala, naghahanda rin ng tanggapan para sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na El Nino sa sektor ng agrikultura sakaling magtagal pa ang epekto nito sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.

0: sa 6 ng umaga.
1: Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas.

0: Number 2 most wanted sa Iloilo Province, arestado sa sinagawang manhunt operation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balita hatid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
2: Naaresto ng kapulisan ang number 2 most wanted person ng probinsya ng Iloilo sa sinagawang manhunt operation sa Barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. Kinilalang naarest ang suspect na si alias John, 36 na taong gulang at residente ng Barangay Loong, Concepcion, Iloilo. Isinagawa ang pag-aresto ng tracker team ng Concepcion Municipal Police Station sa visa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang pagkahuli sa isa sa mga pinakahinahanap na individual sa probinsya ng Iloilo ay malinaw na mensahe na walang sinumang nagtatago sa batas ang makaliligtas sa pananagutan. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga taong pinaghahanap ng batas at iba pang anti-criminality operations habang patuloy na itinataguyod ang batas at pinangangalagaan ang mamamayan ng Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 5,000 pamilya sa Southern Leyte nakatanggap ng ayudang bigas mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Dalia.
3: Mahigit 5,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatanggap ng ayudang bigas mula sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng ayuda para sa kapusang kita program. Sa unang batch ng distribusyon, nabigyan ng tig 12.5 kilo ng commercial rice ang mga magsasaka sa bayan ng Hinundayan at St. Bernard, mga senior citizens sa Libagon, at mga motor cab drivers sa Maasin City. Isa sa mga beneficiaryo si James Casinaw, 25 years old, the food delivery rider mula sa GK Village, Barangay Cumbado, Maasin City. Siya ang tumatayong pangunahing taga-suporta ng kanyang asawa at dalawang anak na babae. Ayon kay Casinaw, malaking tulong ang natanggap na bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at magamit ang kanilang limitadong kita para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Samantala, sinabi ni PSWD Supply Officer Alfonso Espina na umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang natulungan sa unang yugto ng pamamahagi. Anya, may nakalaang budget ng 10 million pesos para sa programa at magpapatuloy ang distribusyon hanggang may hatid ang mga supply sa mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa buong lalawigan. Ang AKAP ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng tulong sa mga individual at pamilyang hindi sapat ang kita upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Balita gikan sa Southern Leyte, Dalia Biara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DILG Region 11 patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Armand.
4: Iniimbestiga na ng Police Regional Office 11 ng report ng Bureau of Immigration o BI hinggil sa mag-ama na sangkot sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia. Itong inihayag ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey sa sinagawang Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Ayon kay De La Rey na makikipagtulungan sila sa ibang ahensya para alamin kung talagang nakarating sa Davao City o kung dumaan lang sa Davao International Airport. Uusisain din ng otoridad ang naging mga nakasalamuha ng mag-amang suspect na kinilalang sina Sajid at Navid Akram, maging ang lugar kung saan sila naninirahan. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng report, mananatili ang mahigpit na seguridad sa buong Davao Region at wala itong direktang banta sa seguridad. Una na nang inilabas ng BI na pumunta sa Pilipinas ang mag-amang suspect nito nakaraang buwan at inilagay na Davao City ang final destination nito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026, isinagawa naman ang TESDA sa Iligan City. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito si Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
5: Isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology o MSU IIT ang dalawang araw na World Skills Philippines Northern Mindanao 2026 sa Iligan City. Aabot sa mahigit 40 kabataan mula sa 18 institusyon sa rehiyon ang nagtagisan ng galing sa 16 na larangan ng technical vocational skills. Ayon kay TESDA Region 10 Director Rafael Abrogar II, unang beses na ginamit sa rehiyon ang branding ng World Skills International bilang bahagi ng pagpapalakas ng skills development sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Abrogar na pinalaki ng Pangulo ang pondo ng TESDA ngayong taon, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya, upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa skills training, magkaroon ng trabaho at makaahon sa kahirapan. Sinabi naman ni MSU IIT Chancellor Professor Dr. Alized Nilidukalan na patunay ang kompetisyon sa kakayahan ng mga kabataan ng Northern Mindanao na makipagsabayan sa pambansa at pandaigdigang antas. Samantala, mga magwagi sa kompetisyon ay kakatawan sa rehiyon sa World Skills Philippines National Competition sa Clark, Pampanga ngayong Agosto na magsisilbing daan patungo sa mga kompetisyon sa ASEAN, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Red Cross Sulu Chapter nagsagawa ng bloodletting activity bilang bahagi ng World Blood Donors Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
6: Nagsagawa ng bloodletting activity ang Philippine Red Cross Sulu Chapter bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day noong June 14, 2026. Ginawa ang aktibidad sa impila ng 35th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Tukas, Patikul, Sulu. Sa panayam kay Alnizar Mihadon, officer in charge ng PRC Sulu Chapter, nakalikom sila ng 25 units ng dugo na may tig 450cc mula sa 25 donor na pawang mga tauhan ng 35th Infantry Battalion. Ayon kay Mihadon, agad na ipinadala sa kanilang tanggapan sa Zamboanga City ang mga nakolekta upang sumailalim sa mga kinakailangang pagsusuri. Kapag lumabas na ang resulta at matiyak na ligtas gamitin, ipamamahagi ang mga ito sa mga ospital upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Binigyan din ni Mihadon ang kahalagahan ng regular na pagdudonate ng dugo. Ani, hindi lamang ito nakapagliligtas ng buhay ng mga nangangailangan, kundi nakatutulong din sa donor na mapanatili ang malusog na pangangatawan at healthy lifestyle, bukod pa sa iba pang benepisyong hatid ng voluntaryong pagdudonate ng dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.

0: Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira.

0: ang daan, minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Metro Manila, narito muna ang ating traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
2: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaralasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po yan dito sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Bendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranasan po tayo ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then

0: nakakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Orense hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Madison. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Reliance hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderation simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, ng C5. Simula po dito sa may Leve Mariano hanggang dito sa Upper Makiling Hills, makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic dyan. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then natin naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 3 and 4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na isisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Rogent Mutok. Ayan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 10 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radio Magazine 1278.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radio Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
20: Radio Magazine.
21: Servicio.

0: Ito muna ang update sa mga kababayan natin na nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil po sa epekto ng lindol diyan sa Mindanao. Ang balita ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Alan, malaki pa rin ilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers kasunod pa rin ng yumanig na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng 19,713 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 46 na bukas na evacuation centers. Bukod pa ito sa higit 16,000 pamilya na pinili namang makitira sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan. Nitong ang sakuna, katunayan sumampa na sa 140 million ang halaga ng tulong na naipaabot ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin pa rin dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya at pati na ang cash assistance mula

0: Mansa assistance to individuals in crisis situation o AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Ayan po yung update mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maya-maya tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Office of Civil Defense. Yan, ang ating makakausap ang OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Makikibalita ho tayo sa mga update kaugnay pa rin ng naganap na nagaganap pa rin na rescue and relief operations and recovery efforts, ano? Diyan po sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Meron tayong 18 minutes na makalipas ang 7 a.m. Bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. O, ayun, alam mo na ha? #panatag ang may alam.

0: order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Hindi na lang kahit ang kape. Go. Okay.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Ilaw ba ilaw?
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Ilaw ba ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para tawas bill mo.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
7: Yes, sir. Ngilang kami ng latest na detalye na hawak po ngayon ng OCD kaugnay ng epekto ng bagyo tuloy ng Lindol diyan po sa Mindanao. Sa ngayon po, ano ang bilang ng mga fatalities natin, Sir Juni? Sir.
8: Sir Alan, ito nga po, no, nang nakakalukot dito sa nangyaring Lindol dahil meron pong 68 or 68 na mga kababayan natin ang hindi po nakaligtas dito nga po sa nangyaring Lindol. Again, itong mga data, Sir Alan, ito ay for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Tapos ito naman pong sa injured, Sir Alan, meron pong 1,400 na mga kababayan po natin, ano, na nasugatan or yung mga injured po, ano, dito. Tapos meron din pong 33 na sa kasalukuyan po ay hindi pa po nahanap.
7: Okay, so that's subject to verification. 68 ang nasawi, 1,400 naman ang injured, at meron pang 33 na hanggang ngayon ay missing, Sir Juni.
8: Tama po, Sir Alan. Ito po yung sa pinakahuling datos natin as of kaninang umaga po.
7: Yun, okay. Well, kumusta naman ang kalagayan po ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center? Yung iba po ay nawala ng tirahan. Siyempre, yung iba ay nangangamba pa rin na bumalik kaagad hanggat hindi tuloy ang nasusuri yung kanilang mga tahanan, Sir Juni.
8: Tama po kayo, Sir Alan, dahil nga po meron pang mga aftershocks na nararanasan, kaya po hindi pa rin makapag yung karamihan sa ating mga kababayan na naapektuhan noon ay nandun pa rin po, no, sa labas ng kanilang bahay o mga nasa evacuation centers. Doon, Sir Alan, sa mga evacuation centers, meron tayong 45 na evacuation na centers, no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster.
7: Apo.
8: Ito po ay mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 ng mga kababayan natin ang nandun sa evacuation na centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po, no, dahil Lindol po itong nangyari nga sa atin, no. So mahirap pong gamitin pa yung mga evacuation centers o mga gusali na hindi pa po structural integrity assessment. So kaya nasa 10 cities po karamihan.
7: Okay. At itong mahigit sa 4,000 families or 20,000 individuals na nasa mga 10 cities o mga evacuation center, ito ay iba pa yung mga kababayan natin na maaring nagka-camp out doon mismo sa tabi ng kari-kanilang mga bahay, Sir Juni. Iba pa yung mga yon.
8: Tama, Sir Alan. Meron pa po tayong mga pamilya, no, na mga nasa labas ng evacuation centers at sa labas ng kanilang bahay o mga kamag-anak, no. Ito po ay umaabot sa mahigit 16,000 mga pamilya po, composed of 63,000 plus na mga kababayan natin.
7: Mm-hmm. Okay, at dito sa mga kababayan natin na ngayon ay ika nga nasa evacuation center at yung iba maaring nasa nagtayo na rin ng tolda o masisilungan sa tabi ng kanilang mga bahay, ano, tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong from various government agencies para sa kanila, Sir Junie?
8: Tama, Sir Alan. Meron pong iba't ibang response clusters, kung tawagin, ano? Ito po yung mga kanya-kanyang toka ng mga government agencies. Ito pong mga nasa evacuation center, ang namumuno po rito ay yung social welfare and development offices natin, ano? Magmula sa lokal hanggang sa regional and national government agencies, kung saan na ibibigay po, ano, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Unang-una na po, syempre, yung mga pagkain, yung mga tulong medical, no, ganun din yung mga non-food items, no, kabilang dyan syempre yung mga hygiene kits, mga sanitary kits po, ano, na mayroon nakakailanganin ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation center.
7: Opo, okay. And syempre yung pagkakaloob o paghatid ng tulong patungo sa iba't ibang lugar, ano ba, by land o meron pa rin mga roads, thoroughfares na hindi pa passable at kinakailangan gumamit ng mga air assets hanggang ngayon, sir?
8: Hanggang kahapon, Sir Alan, no, at saka even sa ngayon, ano, ang tuloy-tuloy pa rin po, ano, pagpapadala natin ng mga tulong dito, magkakahalo po, ano, yung unang mga lugar na hindi muna marating ng mga...

0: kalsada na mga hindi pumadaanan, kahit po yung tulay, no, yung isang hirap natin, yung doon sa Glan, ay nadadaanan na po ito dahil through the debris clearing and civil works cluster naman po na ayos po ng DPWH, no, at saka ng lokal na pamahalaan na magkaroon po ng mga detour. So napuntahan na po yung Glan and then doon naman po sa Jose Abad Santos naman yun. Po sa Davao Occidental.
1: Opo.
0: Ganun din po.
1: So ibig sabihin bukas na madadaanan na yung mga kalsadang patungo doon sa I understand this is a town na nasa itas ng bundok, yung Jose Abad Santos, Sir Juni, kumusta po? Okay na ang mga kalye?
0: Ito po, isang challenge pa rin po ito, no? Kasi nakakapunta pero hindi pa rin po maidaan yung mga heavy equipment. Kaya yung mga nangyari po ng landslide doon sa mga kabundukan, no? In fact, meron pa pong mga pinaghahanap, no? Sa in some of these areas. Yun po yung naging isang challenge. Kaya yung mga tulong po na mga pagkain, mga inumin, saka mga other non-food items po ay yun po yung dinadala through chopper.
1: Ayun. Okay. At sabi ng FEVOX, Sir Juni, dahil dun sa lakas na 7.8 magnitude, ano, at ay maari pang tumagal yung pagkakaroon ng mga aftershocks dahil sa nabanggit na lindol. Ano, at given this possibility, gaano naman kahanda, ika nga, ang ating Office of Civil Defense para matiyakang patuloy na kaligtasan at pangangailangan ng ating mga kababayan diyan po sa mga apektadong area, sir?
0: Tama kayo, Sir Alan. In fact, kahapon, meron pa isang malakas na aftershock na nangyari doon.
1: Opo.
0: Yun yung bandang halos maghahating gabi, ano, kagabi, ay nagkaroon ng aftershock na umabot po ito ng 5.8, no, magnitude pa din doon sa Sarangani, no. Doon po sa mga paghahanda, no, at saka sa kahandaan natin at saka kung paano natin ginagawa. Tuloy-tuloy naman po, ano, ang Office of Civil Defense, yung aming pong emergency operation centers, no, sa iba't ibang level, national, ganun din dun sa aming mga regional offices, ay bukas po ito 24/7. Tuloy-tuloy na nagko-coordinate tayo doon sa mga ahensya na kabilang po doon sa ating mga response clusters at saka response agencies.
1: Opo. Sir, double check lang, Sir Juni, yung binabanggit nyo na 5 point something kagabi, magnitude na lindol. Ano po yun? Yun po ay aftershock nung naunang 7.8, sir?
0: Opo. Dalawa po kasi nangyaring medyo malakas kahapon, ano?
1: Opo,
0: yung
1: opo.
0: Isa ay itong magnitude 5.8 na aftershock. Ayon sa FEVOX, aftershock po ito noong 7.8. Iba naman po yung doon sa nangyaring yung isa naman po ay nangyari bandang alas 5 ng hapon.
1: Kahapon? Opo.
0: Opo. Ito po yung magnitude 6.6 na ayon po sa DOST FEVOX ay most likely ito po ay paggalaw ng Philippine Trench. Yung isa naman po kasi yung 7.8 yung po ay sa Cotabato Trench.
1: Ayun. Okay. And of course, bahagi pa rin ang dapat patuloy na paghanda at top of mind ng ating mga kababayan ay lagi tayong nakahanda sa anumang uri ng kalamidad. We understand magkakaroon ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Makalawa, sa Huwebes, June 18. Ano pong mga ilang pang mga detalye tungkol dito, Sir Juni?
0: Tama, Sir Alan, no? Starting po ng alas 8 ng umaga, mag-i-start na po yung ating programa para dito sa isasagawa natin na nationwide simultaneous earthquake drill. Eksaktong alas 9 po ng umaga, no, June 18, araw ng Huwebes, ito po ay sabay-sabay na ulit tayo na mag-duck, cover and hold and beyond. So sinasabi po natin kasi na mahalaga na sinasanay natin yung ating sarili para sa duck, cover and hold. Pero hindi po sapat na yun lang ang ginagawa nating paghanda. Marami pa po nga dapat na iniensayo, tinetest, pinag-aaralan, ano? Katulad ng mga evacuation route halimbawa, no? Kung tayo ay magduduck, cover and hold, saan tayo pupunta pagkatapos ng paglindol? And then ganoon din po, ano ang mga dapat nating dalhin? Katulad po ng mga go bags, di ba? So eksakto po dapat na inaaral natin yon para hindi po tayo nagpapanik. Alam natin eksakto kung saan tayo magko-cover, no? Kung yaman ay mga mesa dun sa lugar natin o sa pinagtatrabuhan o sa bahay natin. So, eksakto po dati na sinasanay natin yon. And then, ang isa naman po, Sir Alan, dito sa isa sa gawang nationwide simultaneous earthquake dito sa Webes,
1: okay,
0: ilulusa din po natin, no, ipapakilala o ipapakita na natin yung updated po na Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake. Ito po yung malinaw po na plano o kumbaga pinag-usapan na plano ng mga response agencies, both public and the government, no, and the private sector also, no, kung ano ang eksaktong gagawin kapag gumalaw po yung West Valley Fault, no, dito sa NCR or Greater Metro Manila, no, kasama yung Region 3 at saka Region 4A. So ipapakilala po namin to. So maganda po na malaman ng ating mga kababayan, ano, kung ano ang mekanismo kung sakaling mangyari ito at sino po yung mga rehiyon na tutulong sa Greater Metro Manila. Ano mga rehiyon po, no, napupunta rito, mga LGUs, no, kasi sila po ang nakatoka na tumulong naman sa atin.

0: within their immediate vicinity kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig, Sir Junie?
1: Tama, Sir Alan. Hindi pwedeng iilan lang ang nakakaalam o yung mga officialis lang ng barangay. Dapat po lahat tayo nakakaalam hanggang sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga po, sinusulong natin yung ginawa po ng DOST Finvox, no? Yung Hazard Hunter PH.
0: Opo.
1: Kung saan doon natin, Sir Alan, malalaman eksakto ano ang mga bantang panganib na meron doon mismo sa sarili nating lugar, no? Sa bahay natin. At saka para po malaman din natin ano yung mga eksaktong dapat natin gawin.
0: Ayan. Okay. In closing, Sir Junie, imbitahan po natin, please, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon na makibahagi actively dito sa simultaneous earthquake drill na gaganapin po sa Webes. Go ahead, sir, please.
1: Salamat, Sir Alan, sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong Webes, June 18, sa eksaktong alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, cover, and hold, and beyond, kasi napakahalaga po talaga na malaman natin paano ang gagawin natin kapag nagkaroon ng lindol, ano yung mga specific na gagawin natin, eksaktong gagawin, no? Ano ang gagawin, saan pupunta, ano ang dadalhin. So mahalaga po na alam natin ito ng bawat miyembro ng pamilya, dahil kapag nangyari po yung mga katulad nitong paglindol, no? Karamihan po sa atin ay maging apektado dahil nasa bantang panganib po nga natin yung lindol. Ano? Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya mahalaga po talaga na naghahanda.
0: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami sa mga update at mga paalala mula sa ating Office of Civil Defense, Sir Junie Castillo, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang kanilang spokesperson, si Sir Junie Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: So mahalagang alam at identified ng lahat ng members ng pamilya kung saan sila magkikita-kita, saan sila pupunta kung sakaling magkaroon halimbawa ng kalamidad sa isang lugar. Yung doon sa kanilang immediate vicinity, identified ho yung mga lugar na yan na ligtas, puntahan, ha, kung sakali para doon mag-converge yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng isang kalamidad. Sandali lang mga kaibigan, 36 minutes na makalipas.

0: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: We understand na patuloy ang pagtugon, of course, ng ating DSWD, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol diyan sa Mindanao, ma'am.
0: That's correct, Alan. Nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response ng Department of Social Welfare and Development. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin po natin na wala pong pamilyang Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa Mindanao ang maiiwanan. Kung kaya nga po patuloy ang ating pamamahagi ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at mga non-food items at gayon din yung financial assistance. Sa katunayan, nasa mahigit 219,000 family food packs na po ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan dyan sa Region 9, 11, at again din sa Region 12. And as we speak, ay nagpapatuloy pa rin po yung pagpapadala nga natin ng mga food and non-food items.
1: Ayun, okay. At itong mga family food packs na ito ay prepositioned na sa mga strategic areas doon sa Mindanao, kaya mabilis ang pagdating doon sa mga areas na o specific areas na nangangailangan, ASEC?
0: Oh, that's correct, Alan. Kung matatandaan, nabanggit namin na nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa mga warehouses natin dyan sa Mindanao. Kaya madali po, no, yung magpadala ng family food packs. Ano tayo naghintay nga ng ilang araw bago makarating yung pong tulong sa ating mga kababayan. Ngayon po, ginagawa nga natin ngayon, replenishment na lang, Alan, eh.
1: Yes.
0: Yung mga yung mga warehouses natin na wala na pong laman ngayon dahil nailabas na nga po na distribute yung mga food boxes na laman nito.

0: Diyos ni, rin-replenish natin nang sa gayon, ma-ensure natin na continuous yung provision of assistance. Ang ginagawa din nga nating strategy, lalo sa mga areas na mahirap pong puntahan, kagaya ng Jose Abad Santos, dyan din po sa Sarangani, gayon din sa Balut Island. Ang ginagawa na natin dyan, dahil nga nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa pagpulong dun sa mga mayors, nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard.
1: Opo.
0: Para, again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
1: Ayun. At maliban dito sa distribution ng mga pangunahing pangangailangan, of course, pagkain, ng mga family food packs, nandiyan din yung inyong mga mobile kitchen, ay meron pa rin, we understand, na supplementary feeding program ng DSWD para sa mga bata naman, ano? Ito actually nationwide that itong implementation ito, I understand, ASEXO, talagang sabay-sabay ang pagkakalob ng tulong, ng ayuda ng ating DSWD sa iba't ibang mga nangangailangan po, ma'am.
0: That's correct. It's good na mention mo, Alan, na naka-deploy din po yung mga mobile kitchens natin sa mga areas na affected nito nga pong malakas na lindol. In fact, yung mga mobile kitchens din ng ibang mga regions ay dinala natin dito sa Region 12 at sa Region 11 para ma-augment yung kasalukuyang mobile kitchens nila, because we wanted to ensure nga na nakapag-provide din tayo ng hot meals. But since nabanggit mo rin yung ating supplementary feeding program.
1: Yes.
0: Well, this is supplementary feeding program as it is, because we're providing hot meals nga po sa mga disaster affected families. But at the same time, we will also be implementing din yung supplementary feeding program sa mga child development centers soon as classes resume na in CDCs. And we expect nga po that by July, mag-uumpisa na rin tayo dun sa 180 feeding cycle natin. Para magampanan din, matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga early learners, na ma-meet yung kanila pong mga nutritional requirements.
1: Ayun. Okay. Nako, ASEC Irene, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead po, ma'am.
0: Alan, lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan na makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan para sa maayong organized and systematic distribution of food and non-food items. Tayo po ay makipag-coordinate sa kanila, kasi nagsa-strategize din nga po ang ating pong mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tulong. So again, makipag-ugnayan po tayo para sa mas maayos na pamamahagi ng tulong sa kanila. And I'd like to take this opportunity to remind the public na ang DSWD po ay hindi po nagpapadala ng mensahe, nagbibigay ng anunsyo sa social media regarding the distribution of financial assistance. Mas maging mapanuri po tayo, ang mga opisyal na programa ng DSWD ay ipapaalam lamang po sa pamamagitan ng aming communication platform, that's at DSWD Serve. So again, maging mapanuri tayo, huwag po basta-basta maniniwala sa mga pinapadala sa ating mga mensahe, and huwag po tayong basta-basta magbibigay ng mga impormasyon, especially yung mga sensitive information, para mapangalagaan at maprotektahan po tayo.
1: Okay, ASEC Irene Dumlawam, salamat po na marami for the update sa mula sa DSWD. Ma'am.
0: Maraming salamat at magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Assistant Secretary Irene Dumlawam, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, lalo pong pinag-iibayo ng cybercrime investigation and Coordinating Center o CICC ang paglaban, ika nga, sa mga nagsasamantala sa pamamagitan po ng cyberspace. Makikibalita tayo tungkol dyan, ha? Ang makakausap natin this morning ay isa sa mga direktor diyan po sa CICC, Director Paolo Ulliado. Director Ulliado, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan.
1: Yes, sir. We understand, yes, na ang CICC at ang National Bureau of Investigation ay lalong pinalalakas ang ugnayan para sa mas maigpit na partnership sa paglaban sa mga cyber crimes. Please tell us more about this, Director Ulliado, sir.
9: Yes, sir. Yesterday, sir, we had a memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation and CICC po.
1: Opo. And
9: ito pong,
1: sige, sir, please.
9: Ito pong naging agreement po na ito ay para sa pagtutulungan po ng dalawang ahensya laban po sa cybercrime.
1: Mm-hmm. And of course, dito sa pagpapalakas ng partnership na ito o ugnayan na ito between

0: Bilis kung hindi po eh mas marami pong mare-resolve ang mga cybercrime po sa partnership po na ito dahil po ang CICC binuksan na po namin ang aming mga pinto para po sa NBI at sa iba pa pong mga law enforcement na gamitin na rin po ang aming fasilidad para din po magtulong-tulong na sugpuin po ang cybercrime po sa ating bansa.
1: Ayun. And sa ngayon of course, nariyan at operational 24/7 yung inyong hotline, di ba, sir?
0: Yes, sir. Yung 1-3-2-6.
1: 1-3-2-6. So, ibig sabihin, anytime na pwedeng tumawag o mag-text dito sa numbers na ito ay may tutugon sa ating mga kababayang may idudulog na mga concerns, sir. Ano ha?
0: Yes po, 24/7 kahit na po holiday, meron po tayong tao na handang tumanggap po ng mga reklamo ng ating mga kababayan po.
1: Okay, sa kasalukuyan, Director Uliado, sir, ano ang nature ng mga concern na idinudulog through the CICC anti-cybercrime hotline natin, sir?
0: Nag-iiba-iba po ang mga modus, depende po sa panahon. And itong nakaraang summer season lang po, marami po ang mga reklamo at ulat na aming natanggap na may kinalaman sa fake resort bookings o resort scams. So sa ganitong modus po, ginagaya ng scammer ang pangalan, larawan at detalye ng mga lehitimong resort upang makapanghikayat po ng mga biktima na magbayad para sa peking reservation. Halip na po na makapagpahinga ang ating mga kababayan at opo, makapagbakasyon,
1: yes,
0: marami po sa atin eh mas lalo pa pong nai-stress.
1: Mm.
0: O kaya po kami po sa CIC

0: CC, ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami agad sa mga resort owners upang i-verify po kung alin ang kanilang mga totoong page at kung meron po silang mga nakitang mga faking page. Inikayat po namin sila na magsumbong po sa amin para agaran po namin itong maipatake down po sa Facebook o sa Meta po para ayun po hindi na po makapangbiktima ayun ng mga ibang tao.
1: Ayun, which actually brings me to my next question. Yung ugnayan, let's say, with ng CICC sa iba't ibang mga online platforms. Halimbawa, yan, nabanggit nyo, Facebook or Meta, mas matinding ugnayan nyo para kung sakaling may sumbong ay mas mabilis na may take down ang mga ito upon verification na peke o nagsasamantalang mga ito, Sir Paulo.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Bukod po sa Facebook, nandiyan din po ang Google. Meron din po ang mga ugnayan sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ang mechanism na ito, ika nga, ay nariyan, in place na, at ang mga kababayan natin na ganito, nabibiktima, ay kinakailangang mag-report din kaagad para mabilis na maaksyonan o matugunan yung kanilang mga concerns, sir.
0: Tama po. Kasi po, nakakatulong din po ito para po sa mga datos namin. Nang sa gayon po, hindi na po makapangbiktima ng iba.
1: Mm-mm.
0: Opo.
1: Ayun. So, ibig sabihin, talagang mas matindi na ang ugnayan, ang pakikipagtulungan with various government agencies tungkol dito. Okay, isang puntos pa, no? Dahil matindi ang naging pinsala ng lindol, 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi po na maraming areas sa Mindanao. Meron din po bang mga reports o complaints na natatanggap ang ating CICC tungkol sa ilang mga nagpapanggap na nanghihikayat na tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, manghingi ng tulong, yung pala yung mga scammers ang mga ito, Sir Uliado?
0: Ah, tama po, Sir Alan. May mga sumusubok po gumawa ng mga peking page para po manghingi ng donasyon para po sa mga biktima. Wala pa po kaming natanggap na reklamo patungkol dito, pero po ang aming threat monitoring center, another part of our project naman po.
1: Opo.
0: Nung nangyari po yung lindol, agad po na nag-verify at nag-check po sa ating mga social media para bantayan po ang ating internet sa mga ganito pong scam.
1: Ayun, kumbaga kahit na walang official na reklamo na naiparating, the CICC was very proactive. Nanguna na kayo sa pagmamonitor sa ganitong mga possibilities, Sir Paulo.
0: Tama po, Sir Alan.
1: Yun, okay. At syempre, patuloy pa rin yan kasi nandyan pa rin yung mga kababayan natin. Yung iba ay nasa mga evacuation center pa rin. Ika nga, ang pagmamatyag ninyo ay tuloy-tuloy pa rin, Sir Paulo.
0: Tama po, sir. At meron din po kaming mga ugnayan sa mga local government units.
1: Yes.
0: Para po kung ano po yung impormasyon na kanila pong ipapamahagi, yun po ang aming basihan para i-check po yung ipinapamahagi po ng ibang institusyon.
1: Mm.
0: Para po siguradong tama po o wala pong misinformation at disinformation po.
1: Ayun.
0: Sa ganitong krisis.
1: Opo. Nako, Director Paulo, in closing, baka meron po kayong mensahe o paalala sa mga nanonood na takikinig sa atin this morning para higit silang maging mapagmatyag at huwag mabiktima ng ganitong mga scammers. Please go ahead, sir.
0: Ang teknolohiya po ay isang makapangyarihang kasangkapan po sa tama at responsabling paggamit. Malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Komunikasyon, trabaho, edukasyon at iba pang mahalagang gawain. Subalit sa maling paggamit po nito, maaari rin itong magdulot ng panganib, pandilinlang at kapahamakan. Kaya naman po, hinihikayat po natin ng bawat isa na maging maingat po, mapanuri at responsable po sa paggamit po ng ating teknolohiya. Salamat po, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, Director Paulo Uliado. Thank you, sir. Good morning.
0: Thank
1: po.
0: Thank you, sir. Good morning po.
1: Director Paulo Uliado mula po sa Office of the Deputy Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 16, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Arnel, Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a bit 1.1
4: BT Radio.

0: Ilawano Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon.